mo fi ope fun olorun fun pepe to pe mi sinu agbo igbala yi ogo ni fun oruko re loke orun on ko se aibikita si anfani nla laye rara o pe olorun le gba inu mi soro nla bayi mo dupe lo idile mi awon obi mi ati awon omo egbe mi lapapo ile ise iranse mi ati gbugbu awon ti won ni ipa ire ninu aye mi pata e ma tesi waju ninu olorun mo gbadura pe nigbati a ba dagba ti a ba darugo ti a si ku a o jogun ijoba olorun.

nigba wo ni emi oroju re se iwo na le so be bayi gbogbo iyawo lo ba le ma je lowo lowo bayi to mu opada to so pe o ni gba jesu iru aye wo lo ngbe lowo lowo bayi iru awon nkan wo lo la koja gan to so pe jesu to si o lasiko yi pe bo ba lowo tan o pada wa gba ola mo le pejo fun o iru kini nkan to nse o bayi gan gan gan arun wo lo sodo sinu aye re ti o fi olorun le to tori esanwo re to nko owo re fun babalawo kini nkan to nda won laamu to bere si nwo egbe imole kakiri somo kan na to bi na ni lo so pe o wonu egbe imole tori re se tori owo to fe ni tori pe awon eniyan soro egan si on tori pe o je talika iyen na lo fe wonu egbe imole si o faye re fun satani ti o ni anfani kankan rara bo ba faye re fun satani iya ni mo fi je eyan nitori pe afuni lo kan fi gbede gba lowo eyan ni satani bo ba fi aye re fun ko sim ti o fo ofo ninu ofo asan ninu asan na ni o pada fun o wo iya tori ore ko le mo je lowo ani ko gba jesu ko de mo sinsin nitori pe o ye ko gba ona kan niyan enikan ta fi fun wa niyan laye ati lorun o ni eyi ni ayan fe omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi e ma gbo tire bibeli to fese re mule bakan na we pe ati fun wa ni oruko kan toju gbogbo oruko lo wi pe ni oruko jesu ki gbogbo ekun ko ma wole mo gbagbe o wi pe aye yi awa na jambe ni orun ni le gbogbo wa

oriro bayi lo begbe giri ba ba ro yo san yo do mi lasan o san fun wa lati wa ninu jesu ka gba ni oluwa ati olugbalawa ju ka wa ninu owo ola ohun mere mere alumoni aye yi lai ni jesu lo enikeni to ba ni awon nkan wonyi ti jesu o fese mule ninu aye re eru ni ru oni tohun bi a ba si ka eru inu eru abaje a o ka olojo kan se si ekun tabi alekama Jesus ti so fun wa o ti fi irorun fun aye wa oni wa si odo mi gbogbo yin tin sise ati ti a di eru wole lori oni emi o fi simi fun okan yin o gbo to so ni

0: a o deni aiku a o tun ni seru mo bibeli ni e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re oni eleyi to ku a o fi fun wa sugbon ni ode ewo yi ewo gangan la koko nwa na se bi eyi to ku leyin re la saaju nwa ati fi ijoba olorun sile awa sa eri awon kan to wa leyin asami lasapajude asami wole isu lai jade mo tori ki olele to ba wonu e kan ko to jade mo loro isu asai mi igbagbe orun asa nsa ansa so gbo nta ninu elomi nsa ti e o nsa so mona o nsa so aya nu o nsa won so oko nu sugbon so ye ka ma sa ere ile to wa leyin abi ere to wa waju to ni ka oko wa yen na olu ye ka sa aye nfa wa mora pelu gbogbo ohun ti won ni sugbon aye nja wa kule nigbeyin na ni
1: la san laye fi ogo ata fere omi o fa mi mora kin le je omo aye

ko ma ye ka faye sarimo ki sorin lasan lo gbon yen o iwo o le so wa ni faye sarimo bayi ati bi ko bo ko bo 55 naira sisi lo mo ti bere to fi wa din to da mo lowo yi so wa ni faye sarimo to ba jawo alagbere mu dodo re o nigbati wore wa ni titi ti owo so nitori pe opo re ti daru ko mo ton se mo ti iwo eyan tori re o daru tori re o yi o wole bi ti won tin taso ora ti oni oho lora o tun ba baluwe o tun we ba kan na o wa rin lo ntiti gbogbo ara re la n wo o yato si were se ka kugo ka pe wa ati were ni nkankan na ni awon alagbere kan ti e wa high class ni ti won won ki woso to sira le won ki koda awon elomi a tun bori nu won sugbon ponbele ogidi agbere ni nbe lowo won bi won ba wo ijo lorun iranse olorun to wa nbe won fe gbe sunu so wa ni faye isari mo bayi alabo se eyan tin tenu bole roju elejo kakiri laida so ni faye isari mo iwo ni lara eniyan to je ke bo ba ri n to da ba wa ni kenne awon da so ni faye isari mo bayi oni jamba eniyan tin pade awon eniyan lese ogbeji tabi tin pe oruko awon eniyan pa loru tabi tin pe omo lomo pa hey so ni faye isari mo aborisa elegbin ni oni doti ni o gbogbo n ta gbe fun opo ko gbe sinu cupboard ta ba bele abe ile re to n tapo si lori to n buyo si to n ko gbera ori pe obun niyan ohun rira ni loju olorun so wa ni faye isari mo bo ba jawo bayi iwa lagide eniyan to a so fun won titi to lo ni gbo to ni tinu re na lo se o da ogbo eru na ni sugba ri koko so wa ni faye isari mo bayi oni gberaga eniyan emi mo to bayi mi mo po bayi ko se n to to mi nle yi so ni faye isari mo bayi olote eniyan awon tin da ile ijosin runu won po le ijosin won se da gbogbo egbe mu da gbogbo mi so ni faye isari mo opo eyan nko lo jawo ko ma ba faye isari mo hey mo so oni

ti gbe lode o o nfa ohun re tan tan tan tan wi pe ki eni to ba leti ko gbo ohun ti emi so fun ijo iwo to so pe o gba jesu ni oluwa ti olugbala re a gbo inu wa dun pe o so be sugbon nigba to si bi apalo nko iru igbalawo gan lo nfi han awon eniyan iwo to da le se bi apalo le to tun pe ni ogo oluwa bi apalo iwo to pe ni iyanu jesu bi apalo iwo to pe ni jesu seun bi apalo se ogo olorun farahan nibi to wa yen ogo olorun a ma farahan ki eniyan mu titi titi lodo re ko tun ja lukota ke tun jo mo fi se yeye nbe be ba ti egbe nko si ogo olorun lo farahan yen gbogbo awon koloko to ye kan dari sile lati bi se bi apalo re ni won tin na gbogbo owo osu won e tun fi nkan si pepe soup fun won hey e tun gbedi e mo tun fi di juro si won nitori owo te gba lowo ba dijo sunday e tun lo le ijo si won

seso wa fi ose yeye bayi abi o fura pe esun fi ose yeye nigba ta ba pe o sile ijosun tori pe a mo pe akorin emi ni o pe orun awon eniyan o si lati gba ire o to wa debe to korin to mu ogo jade wa o korin to ni igbala ninu o korin tawon eniyan o faye won fi jesus o si pe ara re ni olorin emi se olorin emi ni o fun are abi won kan pe o be tori gba mi te lo mi ba fe lo korin emi ta wi na yo ti mu ti o keri to ba tun ko tan atun gbegba oti re hey

ma ba ti se ogo yen tan ki lo ku ni lati gbe photo oku nigba to wa laye a wa fe yin ke sinu photo photo yi ni won gbe sori tabili won gbe we si waju e won fi bayo si oni kaluka wa to won ma ko sibe ko je ikan nu lo ni ko je eyan kan to lola tabi eniyan ta o ti mu sugbon won oni kaluku ma ko ti won mu bayo a fe o sugbon jesu fe ojo sunre tẹlẹ omi ran ba debi ani ah olufẹ mi ọwọn sanre orisirisi ni won ma nko won ba ti riwe lori tabili pelu photo won ma ko orisirisi sibe gẹgẹ bẹyin na ti mo wi pe o si kujọ wekeeping won wa lo gbe oku wa lati mosuari won ti mu ojo wekeeping ati jo oku won ba ti gboku de won ti mura fun a wa ninu po si nbe won te sile sibe nitori wekeeping oni kaluku a ma koja won ma woju oku fun iwo ikeyin ta ba ti n woju re elomi awoju re ani ah afugba tokunrin lo ti o sanwo ina elomi a si woju ani baba dada elomi a tun wo a tun ni sutan ba rin bi eni jarin ba so nbi eni ja so oya edede e tun wa se be ti mo se nitori pe laarin ota ejo ikoko awon paramole ninu aye ta wa yi bi o ti ra won to feran re bẹ́ẹ̀ni ló máa ráhùn tí ò fẹ́ràn rẹ̀ nígbà tó wà láyé àwọn kan fẹ́yìn sí ọṣùgbọ́n wọn fẹ́ràn rẹ̀ inú wọn ò dá sí ọ ò mọ gbọ́ béèyàn bá tẹ́tí sí ọkàn wọn ò mọ gbọ́ nǹkan tó ní kálukú wọn mọ̀ sàn àwa kúrò níbẹ̀ wọn ò gbé òkú wọn fẹ́ lọ ṣe ètò ìsìnkú nìyẹn wàá máa gbọ́.

a o gbe won ati firile fun eniyan lati ku lekan bibeli ni leyin re idajo ni o di dana ka gbe won o a gbe won lo si iteku ibi ti a o ti se eto isinku leti iboji fun won lo ba tan ile aye ese mefa alagbere o ma tan sibe re gbogbo won da mi mo ladugo ipe mi ni ya be lo ba tan o gbogbo ise aje ati ise emi re ise oso ibe lo pari si gbogbo ka mu ogologo ka de mabe ka ko won sinu awon ka de joko te won ri ka ma je ki won lo si waju tori awon ogun la la buruku buruku ta ti gbojule hey lo ba pari a wa gbe won lo si tembe won se eto isinku won se ye kan se won wa mu shovel fun awon ti erupe ba to si won ni ko won bu eru fun eru iyepe fun iyepe bayi ni awon egbe akoyin wa gbe iwe orin soke awon orin asayan fun ogu eleyi ton lamela ka to ye ki onigbagbo ma ronu ngba ti won ba nko lowo awon lo nu we orin yi e gbo bi won ti

0: said,
1: "Oh yes, sir."
0: Eh, mama yi.
1: Baba do de o.
0: E wa gbo.
1: Gbo.
0: Asiri la.
1: God bless you, Lord.
0: Lati enu iko. Olodumare. Mo gbo won Oluwa.
1: Adani wa yo Lord.
0: Gbogbo ile ti ohun yi de.
1: Oh yes, sir.
0: Iji.
1: Oruko Jesu.
0: Osu baba baba.
1: Oruko Jesu.
0: Eyi ti m kanle kun.
1: Adani wa yo.
0: Ami ni ko se.
1: Ani sir.
0: Ara.
1: Yes,
0: ara ibinu Oluwa.
1: Oruko Jesu.
0: Oya ko daduo.
1: Ah, Jesu.
0: Kaya nebaruwa. Iwo iji.
1: Oruko Jesu.
0: Osu baba baba.
1: Adani wa yo.
0: Eh.
1: Ọjọ́
0: ti gbéṣẹ́ ní ẹ lọ́wọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ta ló ran ọ níṣẹ́?
1: A bí ẹṣẹ́ Ọlọ́run o.
0: Wọ́n ní kó lọ jíṣẹ́. Sí ilé àwọn kan. Nínú oṣù bàbà bà.
1: Adani wa yo.
0: Wọ́n ní ọlọ mú wọn lọ́mọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wọ́n ní ọlọ pa wọn lọ́mọ.
1: A bí ẹṣẹ́ Ọlọ́run o.
0: Irọ́ o.
1: Irọ́ o.
0: Ò nílé ríṣà ìjẹ́ o.
1: Àtọ́.
0: Torí wípé. Kí ilẹ̀kùn rẹ̀ tó ṣí.
1: Lábí ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run o.
0: Kí a tó ṣí fèrèsé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀run.
1: Ó.
0: Fún ọjọ́.
1: Lábí ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run
0: o. Nínú oṣù rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o.
0: Kí o tó dé.
1: Yóò
0: sà. Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: O la ti ń tilẹ̀kùn mọ́
1: báyìí. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Báyìí ló lúwo wí.
1: Ayérayé Ọlọ́run o.
0: Gbogbo iṣẹ́ ibi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Sí ìjì oṣù bàbà bà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó ti pinnu àti jẹ́.
1: Adani wa yé Ọlọ́run.
0: Sí ilé àwọn àyànfẹ́.
1: Ọlọ́run kò tó jẹ́.
0: O yẹ kó lana.
1: Mi Jésù.
0: Mo ní kó lana.
1: Mi Jésù.
0: Mo ní kó lana.
1: Mi Jésù.
0: Ìjì oṣù bàbà bà.
1: Ayérayé Ọlọ́run o.
0: Iwọ ìjì.
1: Ìjì.
0: Oṣù bàbà bà.
1: Adani wa yo.
0: Ká fi iṣẹ́ ikú rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Sí ọmọ mi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Mi ò sù kẹsẹ̀.
1: Mi ò sù kẹsẹ̀ yìí o.
0: Mi ò gbà.
1: Mi ò gbà.
0: Mo tilẹ̀kùn mọ́.
1: Mo tilẹ̀kùn mọ́.
0: Wà máa kẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Iwọ ìjì oṣù bàbà bà.
1: Iwọ ìjì oṣù bàbà bà.
0: Bàbá mi o.
1: Bàbá mi o.
0: Ẹ tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́.
1: Ẹ tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́.
0: Kò gbọdọ̀ wáyé o.
1: Ẹsà. Ó yẹ sà.
0: Ilẹ̀kùn Sẹ̀ptẹ́mbà gbúdọ̀ sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ ìjì bàbà bà.
1: Ó
0: gbúdọ̀ bá wáyé o.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run o.
0: A ti ń ṣí ọmọ́run
1: o.
0: Ṣẹ́kẹ́ṣẹkì ọ̀run dà. Ẹ bá ń múde.
1: Ayérayé Ọlọ́run.
0: Ṣẹ́kẹ́ṣẹkì ọ̀run o. Ẹ gbèdè.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Ìjì ti ń pa àwa bí ọmọlẹ́kùn. Ní oṣù mẹ́sàn-án. Ìjì.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run o.
0: Ti ń fomi jẹ́. Kíkorò sí ojú abiyamọ.
1: Ayérayé o.
0: Nínú oṣù kẹsẹ̀.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Báyìí ló lúwo wí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kí oṣù kẹsẹ̀ tó dé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ni mo ti ké tẹ́tẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Àgẹ́lì ọ̀run o. Ẹ tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àmì méje dà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni orúkọ Jésù.
0: Sọ pé ìwọ ìjì oṣù bàbà bà.
1: Ìwọ ìjì oṣù bàbà bà.
0: Apẹ́lupọ̀.
1: Apẹ́lupọ̀.
0: Ní orúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: A tilẹ̀kùn ọ̀run mọ́. Ó ní ẹ pàṣẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni.
0: Àbí bẹ́ẹ̀kọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ pàṣẹ fún mi.
1: Ẹ pàṣẹ fún mi o.
0: Ní ti ṣí ọwọ́ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ti ṣí ọwọ́ mi.
1: Ní ti ṣí ọwọ́ mi ni.
0: Ẹ lo.
1: Ẹ sà.
0: Ní orí omi.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìjìlẹ̀.
1: Ó le o.
0: Ìjìlẹ̀.
1: Ó lágbára.
0: Ẹ sà.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Ọkọ̀ ti fẹ́ dànù.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ sà.
1: Yẹ sà.
0: Jésù sì ń bẹ̀ nú ọkọ̀. Ọ̀gá.
1: Yẹ sà.
0: Má fòyà.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́.
0: Nínú oṣù yìí. Jésù ti wà nú ọkọ̀ rẹ.
1: Oṣù ti wà bẹ́ o.
0: Òun ni master driver.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó ń gbé ẹbọ láti January.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run o.
0: Òun ni yóò sọ ọ́ kalẹ̀. Ní àlàáfíà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní December.
1: Ẹ
0: lo.
1: Ẹ sà.
0: Òun ni yóò tún kó ẹwọ ọdún tuntun.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ sà.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run.
0: Àpọ̀mọ̀ má wẹ̀yìn ló kọ rẹ̀.
1: Master
0: àpọ̀mọ̀pọ̀mọ̀ ni yóò. Pọ̀nì. Àpọ̀mọ̀ má wẹ̀yìn. Àpọ̀mọ̀ má wẹ̀yìn. Àpọ̀mọ̀ má wẹ̀yìn. Má jẹ jábọ́. Àpọ̀mọ̀ má já lulẹ̀. Àpọ̀mọ̀ má já lulẹ̀. Àpọ̀mọ̀ má já lulẹ̀. Má jẹ jábọ́.
1: Kábíyèsí bàbá mi o.
0: Ìwọ ni master pọmọpọmọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tó pọmọ láti January.
1: Ó yẹ sà.
0: Tí ò sì jábọ́ lẹ́yìn rẹ.
1: Rárá o, rárá o.
0: Kò wá lè di September.
1: Kábíyèsí o.
0: Kó wá jábọ́ o.
1: Àtọ́.
0: Kí sí ilẹ̀ September ò tó mọ́sáyé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ni mo ti ń kanlẹ̀kùn ọ̀run.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Ẹ tilẹ̀kùn mọ́ ìjì.
1: Àbẹ́gbẹ́ sọ.
0: Ìjì tó lè fẹ́ pa ẹnikẹ́ni lẹ́kùn.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìwọ ilé tí ọ̀rọ̀ yìí wọ̀.
1: Adani wa yo.
0: Aida lekaruna. Ayamana chidaba. Eruga debiara. Aja jabiru na chahi. Fadaga debiru. Ogberu ajida.
1: Aja
0: jabiru ana. Arakoko bijanata. Dadwa baromanati. Marupi nesekaina. Inoluwa. Inoluwa. You know Lua, Ara go go go biga, Jaga debiniata, Etete biruanaga, Ara gada balamati, Maro binayati, Ema kibe, Eti le kuanuma,
1: Ije,
0: Akpani le kuan, Osu kese,
1: Eti
0: le kuanuma, Kogudo waye, Ogudo waye, Pada, Pada, Akpanileko, Osho,
1: Osho,
0: Kesa,
1: Kesa,
0: Alo Guda Waye,
1: Alo Guda Waye,
0: Hey,
1: Kabesi Oloru,
0: Sangwata,
1: Sangwata,
0: Kori Awe Idike,
1: Beni So,
0: Agometa Lama Bere,
1: Beni O,
0: Agometa,
1: Ogo Sangwata,
0: Tori Awe Program Kewa Ni Waju,
1: Oh Yes Sir,
0: So Tiri O'Clock,
1: Tiri O'Clock,
0: Lama Bere,
1: Ni Pade Ma Bere O,
0: Koni Bere Ni Wan,
1: Bere O,
0: Tiri Loma Bere,
1: Agometa,
0: Tobatide,
1: Meta Gere Demi O,
0: Lagometa,
1: Oh Yes Sir,
0: Agometa.
1: Agometa Nisa.
0: Kote Temabo.
1: Oje Temabo.
0: Mau Investor.
1: Mau Investor Nisa.
0: Lagometa.
1: Agometa ni o.
0: Toba ti dabe bridge.
1: Toba ti wala be bridge.
0: Sopo lo.
1: Yes sir.
0: Mau.
1: Sopo lo Mau.
0: Investor.
1: Investor.
0: Katode gas line.
1: Oh yes sir.
0: Wati ri legbe titi.
1: Abi esi o.
0: Mau.
1: Mau.
0: Investor.
1: Investor ni o.
0: Maje mu ni o.
1: Oh yes sir.
0: Toba wa dojo Monday.
1: Ajo Monday.
0: Ama wa ke.
1: Ao.
0: Happy New Month.
1: Abi esi Olorun o.
0: Afa crossover.
1: Crossover ni o.
0: Oru.
1: Oh yes sir.
0: Awon eyan ti mo pe.
1: Beni sir.
0: Oru meta la ma fi npari osu. Sugbe.
1: Oh yes sir.
0: Oru kan soso.
1: Hallelujah.
0: L'Oluwa ni ka se.
1: Abi esi Olorun
0: o. Oru kan soso.
1: Ah need bi o.
0: Eni keni o gbudo suna.
1: Abi esi o.
0: Ni oru Monday.
1: Oh yes sir.
0: Eni keni.
1: Ama sule o.
0: Ani tori pe ki se Friday.
1: Oh yes sir.
0: Tori pe ki se Saturday.
1: Abi esi o.
0: Mi o ni le loja re.
1: Adani waye.
0: Oluwa pa lase.
1: Oh yes sir.
0: Monday.
1: Monday.
0: Majuma Tuesday.
1: Oh yes sir.
0: Ere koja o.
1: Crossover.
0: Crossover
1: ni o.
0: Ororo tutu.
1: Abi esi Olorun.
0: L'Oluwa ni ki npe fun
1: e. Hallelujah.
0: Ororo tutu.
1: Oh yes sir.
0: L'Oluwa ni ki npe fun
1: e. Hallelujah.
0: Majemu ni o.
1: Jebabo.
0: Irede.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ego.
1: Oh yes sir.
0: Momanso.
1: Oh.
0: Odo odo ni.
1: Beni sir, odo odo
0: ni. Ni Momanso.
1: Abi esi Olorun.
0: Eyin te ti gbo eto yi.
1: Oh yes sir.
0: Tipe tipe.
1: Ya te yi wa.
0: Wa ti mama jemu.
1: Abi esi Olorun.
0: O su baba baba.
1: Oh yes sir. Beni o.
0: Hello. Irubo.
1: Yes sir.
0: O su baba baba.
1: Beni o, beni o.
0: 9900.
1: Confirm, beni sir.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: O su ba kini.
1: O su baba kaka.
0: 900.
1: 900 naira ni o.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: Esma.
1: Abi esi Olorun.
0: Owo yen gege ko ni koko.
1: Rara o, rara o.
0: Bi ko se.
1: Oh yes sir.
0: Eni ba ni eti.
1: Beni sir.
0: Gbogbo ti emi so fun ijo.
1: Emi so fun ijo.
0: Oga.
1: Oh yes sir.
0: Ase ni odun to koja.
1: Beni sir.
0: 2 years ago.
1: Abi esi o.
0: Iran jade pe.
1: Beni sir.
0: Awon kan fe sise ibi.
1: Dosun.
0: Ni osu baba baba.
1: Dosun.
0: Won de fe wo ile awon eriyan.
1: Oh yes sir.
0: Won fe ma ji omo gbe.
1: Adani wa yo.
0: O sele bi o sele.
1: O sele o.
0: Eni ga mura bi alaja.
1: Beni sir. Beni.
0: A mura bi ele a. A lo gba ile.
1: Abi esi o.
0: A de gbo mo lomo. A de sa lo.
1: Dosun.
0: Oga.
1: Ori be.
0: O ma sele.
1: Abi esi o.
0: Sugbe.
1: Yes sir.
0: Awon bi omo kan sukun wa bi. Omo sonu.
1: Adani wa yo.
0: Ogbolopo omo.
1: Yes sir.
0: Lo sonu.
1: Abi esi Olorun.
0: Ni odun 2025.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Ati 2024. Mama.
1: Abi esi o.
0: Ko si omo kankan.
1: Yes sir.
0: Ti o sonu. Ni 2026.
1: Ah mi Dosun.
0: Titi wo 2027.
1: Ah mi Dosun.
0: Titi gbogbo oju aye won.
1: Ah mi Dosun.
0: Omo kankan oni sonu.
1: Ah mi Dosun.
0: Omo kankan oni sonu.
1: Ah mi Dosun.
0: Iji oni gbo omo kankan.
1: Ah mi Dosun.
0: Gbogbo ile ti oro yi wo.
1: Oh yes sir.
0: Iji oni gbo omo re o.
1: Amen.
0: Iji oni gbo omo re o.
1: Amen.
0: Iji oni gbo omo re o.
1: Amen.
0: Ko ni gbe o.
1: Amen.
0: Ko ni gbe o.
1: Amen.
0: Ko ni gbe o.
1: Amen.
0: Ko ni gbe o.
1: Amen.
0: Ko ni gbe o.
1: Amen.
0: Iji.
1: Ah mi Dosun.
0: Konija Olorun gbe.
1: Amigo.
0: Hello.
1: Hi sir.
0: Baba mi wi pe.
1: Kabe so.
0: Awon kan.
1: Yes sir.
0: Won fe duro di September.
1: Adani wa ye o.
0: Ki le ku September si.
1: Yes.
0: Ki won to ru ebo.
1: Kabe so Olorun o.
0: Osu September.
1: Aye aye.
0: Mo gbo itoni.
1: Yes sir.
0: Yes sir.
1: Kabe so.
0: Ki le.
1: Yes sir.
0: Ojo.
1: Eh o.
0: Ki le.
1: Yes sir.
0: Owuro.
1: Eh o.
0: Ojo.
1: Ojo September.
0: Osu September. Ojo akoko.
1: Ojo akoko ni sir.
0: Ninu osu September.
1: Be ni sir, be ni o.
0: Mama.
1: Eh
0: o. Ojo yen to masaye.
1: Yen to ba.
0: Yes sir.
1: Hey.
0: Eru ebo.
1: Abi amo ma se o.
0: Edidi.
1: Oh yes sir.
0: Edidi.
1: Eh o.
0: Abo.
1: Kabe so Olorun o.
0: Osu baba.
1: Oh yes sir, be ni o.
0: 900 naira.
1: 900 naira ni o.
0: I want to go on.
1: Oh, yes, sir.
0: What say? Yes, sir.
1: Oh, yes, sir.
0: Yes, ma.
1: Sir.
0: Hey, whoa.
1: Benio.
0: Go send it to, sir.
1: Capes, I love you.
0: No, baby.
1: Benio.
0: Go see, Kakanu.
1: Oh, yes, sir.
0: Go see, Kuma.
1: Go see, Abulewa.
0: Mama, Kana. Ha ha ha ha. Ki yosumulu
1: ato
0: be ni arun karun kan
1: be ni o
0: ki yosumo ile re
1: yosumo ile re
0: mo kade
1: oruko jesu
0: ninu osu kese
1: oruko jesu
0: ki yosiji
1: amen jesu
0: oh
1: oh yes
0: ki yosiji
1: amen jesu
0: ki yosiji
1: amen
0: ki yosiji
1: amen
0: oga
1: oh yes sir
0: mo wo ile enikan
1: tabi osu
0: idile olowo leleyo
1: osu
0: idile olowo won ni owo
1: oh yes sir
0: won de ngbo mi sugbe
1: eo
0: anyimu
1: eo
0: ani kinoso
1: kinoso nba ye
0: eh
1: tabi osu
0: ani wo ni wo lo ma npari wo bi aja lara aro yi sebe mi mo ma ti mo ri
1: tabi osu
0: ti mo fi nke
1: da ni o
0: osu
1: yes sir
0: pe mo nke bi aja
1: ma dupe o
0: sugbe
1: yes sir
0: baba mi wi pe
1: eo
0: yes sir
1: tabi osu
0: eni ti nkan ba ba
1: yes sir
0: ni o mo pe nkan ba o
1: eo
0: yes sir
1: Yes, sir.
0: Any kind of jalu leni.
1: Kole manjo jalu lola.
0: Kole manjo jalu lola.
1: Oh, yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Ewo babo lowo.
1: Yes, sir.
0: Ti wan sukun.
1: Eh.
0: Ni waju mi.
1: Kabe si o.
0: Baba ye.
1: Eh.
0: Bo ti lowo to.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Aye sani di.
1: Kabe si o.
0: Oni on ti sope.
1: Yes, sir.
0: Ko si olong.
1: Yes.
0: O sobe.
1: Ti gola runu.
0: O long wipe.
1: Kabe si o.
0: Ko si olong.
1: Si olong.
0: Ko debi o mameji.
1: Adani waye.
0: E yo kaso solobi.
1: Yes.
0: Baba olowo yi
1: ah
0: oga
1: yes sir
0: baba ti pe 73
1: kabiyesi o
0: iya
1: eh
0: o ti pe 71
1: olorun olajide
0: 71 niya
1: yes sir
0: I baba
1: yes sir
0: 73 oga
1: kabiyesi omo
0: won ni owo
1: yes sir
0: gbogbo owo tan ni
1: kabiyesi o
0: ori omo won
1: yes
0: ni won nele
1: atani waye o
0: omo yen
1: yes sir
0: eh sir
1: sir
0: ni bi ti won ni oro de
1: kabiyesi o
0: won ni
1: yes sir
0: won ti ko university
1: yes
0: ni oruko omo yen
1: yes
0: yes sir
1: yes sir
0: company bi meje
1: aye aye o
0: loruko omo yen
1: yes
0: omo yen o leji ya mo
1: atani waye o
0: yes sir
1: sir
0: iran kan la de fun o
1: kabiyesi olorun
0: yes sir
1: sir
0: sugbe
1: eh o
0: ori mi bi woli
1: kabiyesi o
0: odo
1: yes
0: yo mo tin se
1: atani waye
0: ori mi bi woli
1: eh
0: ti ebi npa
1: kabiyesi olorun
0: ori mi bi woli
1: eh o
0: ti ntoro je
1: aye aye olorun
0: o wu omi
1: yes sir
0: bi atoro je sugbe
1: Hey!
0: Yes, sir!
1: Kabe so!
0: Any sir, go back to you at one.
1: Go back to the house!
0: Hey, Yana Gada,
1: baby! Daddy, why you're not wrong?
0: Mama!
1: Yes,
0: sir!
1: Oh, yes, sir!
0: Mama, I mean!
1: Kabe so!
0: Woli, limi!
1: Bere la bere kere o!
0: Oga! Woli, si mori re!
1: Hey!
0: Oni, oni woli!
1: Yes!
0: Nothing will happen!
1: Kabe so, Lord!
0: Kosinto, ma shoma
1: mi! Oso, desi!
0: Nothing will happen to my son.
1: Nothing will happen!
0: Yes, sir.
1: Kabe
0: so Olorun.
1: Yes, sir.
0: Mo tun lo nba gbadura.
1: Ah, aye aye o.
0: Mo nba gbadura.
1: Yes.
0: Omo yen.
1: Kabe so.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Ibi to wa tun le sire.
1: Oh, yes, sir.
0: Ko mo Olorun.
1: Adani wa yo.
0: Omo o mo Olorun.
1: Kabe so.
0: Baba o mo Olorun.
1: Ibati baba o ti mo.
0: Iya o mo Olorun.
1: O se ni to ma ma.
0: Ojiji.
1: Kabe so.
0: Eni to mo won.
1: Oh, yes, sir.
0: Lo mo Olorun ipe yi.
1: Yes.
0: Eni to mo won.
1: Oh, yes, sir.
0: Lo wa ba mi.
1: Adani wa yo.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Igba tan ma tun soro.
1: Kabe so.
0: Wọ́n ní kẹ́mi wá bá wọn lé. Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mọ̀mọ́.
1: Sà.
0: Èmi tún jẹ́wọ́ wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Onírẹ̀lẹ̀.
1: Yóò
0: mo drive pelu awon olopa mi mo tun lo le re emi na ri pe
1: yes sir
0: afin ni be sugbe mi mo se da afin
1: oh yes sir
0: be ni mo ri
1: adanwa yo
0: eh sir
1: kabiyesi olorun
0: mo ri ojiji
1: olorun olajide o
0: mo ri ghost
1: olorun are moleku o
0: oku
1: yes
0: o n farahan mi
1: kabiyesi olorun
0: lati nu ogiri
1: yes
0: oluwa kile leyi
1: ah
0: e so fun won o
1: adanwa yo
0: ikunrun ninu leyi
1: ah mi mi mo
0: eni ke sami
1: o da sami ti e
0: iku oni woli e
1: ah mi gesu
0: iji oni woli e
1: ah mi gesu
0: iji oni gbomo e
1: ah mi gesu
0: mo ni baba
1: baba o
0: e gbadua
1: kabiyesi olorun o
0: nitori omo yin ese kese lo wipe nothing will happen
1: ya ya ya ya ya ya ya
0: mo ni oke oke
1: yes sir
0: nte ma sere
1: ah o
0: e ma wa se fun mi
1: kabiyesi olorun o
0: e lo sori oke kan
1: yes sir
0: e lo ra
1: kai
0: nti o fun won ni ina
1: yes sir
0: bi generator
1: yes
0: e lo ra sibe
1: kabiyesi o
0: e ma wa sori oke temi
1: rara o rara o
0: e lo sori oke
1: e lo sori oke mi
0: e lo se sibe
1: yes
0: sugbe
1: oh yes sir
0: yes sir
1: kabiyesi o
0: ko gbo re
1: o
0: ko tele
1: o se ti ko
0: o ni
1: kabiyesi o
0: awon woli n wo wo tan ma fi jeun ni
1: ah o
0: mo tun gbadua tori omo yan
1: aye ra yo lorun
0: esa
1: oh yes sir
0: na ma so ko fe se wedding
1: kabiyesi o
0: esa
1: yes sir
0: mo tun so fun pe
1: oh yes sir
0: asiko ati se wedding ko yi
1: ko to
0: e ma jo se
1: e ni suru o
0: won ni ru woli wole le
1: kabiyesi olorun
0: to nta ko ayeye
1: yes
0: sir esa
1: oh yes sir
0: an ba ti mo kan gboran
1: ah
0: se bi eni to mu mi mo won
1: yes sir
0: lo je ma saaju
1: beni beni
0: ojo ti mo ku o mege
1: kabiyesi o
0: o fun mi ni check
1: yes sir
0: 2 million naira
1: kabiyesi olorun o
0: oluwa ni mi igbudo gba
1: adaniwa ye
0: mi ogba
1: yes sir
0: esa
1: kabiyesi o
0: 2 million naira
1: kabiyesi olorun
0: ni check to fun mi
1: yes
0: oluwa ni mi igbudo gba
1: aye ra ye o
0: o ye ki iye re tu wa si
1: o ye ko se o
0: woli yi o gba 2 million
1: eh
0: o de ni ka se bayi
1: kabiyesi o
0: e de se
1: ya ya ya ya ya ya
0: 2 million to fun mi
1: yes sir
0: generator
1: kabiyesi o
0: tani ko lo ra sori oke
1: eh
0: o le mo to 2 million gan
1: ato ato
0: eh
1: kabiyesi olorun
0: ki wa la igboran
1: ka
0: won dajo wedding esa
1: yes sir
0: awon olowo ti de
1: kabiyesi o
0: lati ilu oyinbo
1: yes
0: kaakiri aye
1: atani wa ye
0: ile ti re moto ti lo
1: ati file patu
0: esa olopa ti lo re re re
1: kabiyesi o
0: won ti dana won ti se gbogbo e
1: won ti dana ayeye
0: keke ti duro
1: kabiyesi olorun o
0: iyawo ti wa
1: yes
0: ninu hallu
1: yes
0: oko
1: oh yes sir
0: awon re wi pe
1: kabiyesi o
0: e je lo gbe oko
1: ya ya ya ya ya
0: lati ote
1: aye ra le o
0: awon re wa nsale
1: kabiyesi o
0: oko mura loke
1: yes
0: sikiyesi igba ton ma fi wo yara oko
1: o je te ti gbo
0: ton ma fi wo yara oko
1: kabiyesi olorun o
0: oko
1: eh o
0: o ti angi ara re
1: aye ra le o o kokunso
0: o pokunso
1: kabiyesi olorun
0: esa
1: ah
0: e je ti gbe tan
1: adariwa ye
0: o ti ku
1: yes
0: aso ti ku
1: yes
0: for the past 2 hours
1: adariwa ye o
0: ti won o de
1: mo won o mo kankan
0: mo kede
1: aye ra ye olorun o
0: asasi sise sise
1: oruko de
0: loju ayeye
1: oruko jesu
0: ko ni bomo re
1: ah mejesu
0: ko ni bomo re
1: ah mejesu
0: ko ni bomo re
1: ah mejesu
0: asasi sise sise
1: adariwa ye o
0: ko ni bomo re
1: amen
0: oga
1: kabiyesi olorun o
0: esa
1: yes sir
0: se mo ronu ni
1: hey
0: kilo mu pokuso
1: kilo tuku
0: kilo mu pokuso
1: kabiyesi o
0: o da so fun mi
1: kilo ro
0: ironu wo loro
1: ka ya ya ya ya ya ya ya
0: se ko lowo ni
1: ile se ti wa lekun
0: gbogbo ile se po
1: kabiyesi olorun o
0: owo to wa la kanti omo ge
1: oh yes sir
0: o le ni billion
1: adaliwa yo
0: billion
1: hey
0: ko so ba yen so lojo yen
1: oh yes sir
0: o lo mo mi o le jiya mo
1: kabiyesi o
0: akanti e le ni billion
1: adaliwa ye
0: esa
1: oh yes sir
0: omo 29 years
1: kabiyesi o
0: 29 years
1: 29 years o
0: ko ni ni waju
1: jesu
0: ko ni leyin
1: o de si leyin mo o
0: gbogbo ero n duro ni church
1: kabiyesi o
0: esa
1: won do doko ya
0: won ja okun
1: kai
0: lara fun
1: jesu
0: igba ton ma fi gbele re
1: oh yes sir
0: o ti ku
1: aye ra yo olorun o
0: esa
1: ikule abi amo
0: baba ni kan ma pe woli okoto
1: ah
0: won pe mi
1: jesu
0: oluwa wi pe o ti lo
1: kabiyesi o
0: esa
1: e pa o moro mo
0: kabiyesi olorun asisi awon obi e
1: kabiyesi olorun
0: ti fogun je iwo omo
1: oruko jesu
0: agbele buja ogba
1: amen
0: agbele buja ogba
1: amen jesu
0: eyan bi amo
1: hey
0: ma se asise
1: abi amo
0: nitori omo re
1: kabiyesi olorun o
0: ma se asise
1: o je gboran
0: Ebon Nayode.
1: 900 naira.
0: Oya ma ru bye bye.
1: Oja lo se o.
0: Bye bye.
1: Oja lo se o.
0: Lo ru.
1: Lo se bye bye bye bye.
0: TTB.
1: TTB.
0: Baba wa se sobu si waju ile o wa ta cement o di meje anu meje ase pe ni yen lati oro joseph na ni meje ni esa lati nu koto abi be ko
1: yesa
0: soku eru lati oku eru lati oku eru
1: yesa
0: si afin esa from prison to prime minister bi marun ni abi meje ni Samira, anu menje,
1: ko
0: jalu e,
1: ko
0: jalu e, jalu e, jalu e,
1: ba,
0: ba, anu menje,
1: ba,
0: anu menje,
1: segbe
0: ni ni de, ba, TTB,
1: TTB,
0: 05 25 28 7 5 7 5 1 8 1 8 0 5 0 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 TTB TTB ni o Olajide Shina Yomi 05 05 2 5 2 5 2 8 7 5 7 5 1 8 Ki o su baba baba Abi e so lorun o ko to si lekun ni POS
1: Oh yes sir ni bikini
0: lori phone we
1: Abi e so
0: sir ti ri 900
1: Oh sir
0: bo je ti September nikan
1: Oh yes sir
0: koko san
1: lo po mi le do nbe
0: ko ba ti September ba ti fe pari
1: Abi e so lorun o
0: ki October tun to woju le
1: Oh yes sir
0: turu ti October
1: Oh
0: bo ba de ni gbogbo re
1: Abi e so
0: ti gbogbo won to wole
1: Oh sir
0: ru 900
1: o je lo se o
0: fun September
1: se ti e
0: Luna yonde.
1: Kabiesho.
0: Fu October.
1: Eo.
0: Luna yonde.
1: Oh yes sir.
0: Fu November.
1: Eo.
0: Ati December.
1: Bene sir.
0: Hey.
1: Kabiesho.
0: Eru.
1: Esho.
0: Ki ojo ibi.
1: Kabiesho.
0: Ki otode.
1: Otode o.
0: Mokene.
1: Oru ka Jesu.
0: Ojo ibi o ni delera.
1: Mi Jesu.
0: Eku eje Jesu.
1: Oh yes sir.
0: Mi igba 21.
1: Kabiesho.
0: 1, 2, 3, go. Ejo Jesu. Ejo Jesu. Ejo Jesu. Ejo Jesu. Ejo Jesu. Ejo Jesu. Ejo Jesu. Ojo sir, anu mere ri.
1: Mario,
0: o folu eleni.
1: Mario,
2: kitu se mere gan marun ni ile ni kere moto ni karun 10 million ni kefo baba wa se so busi waju ile o wa ta cement o di meje anu meje ase gbe ni yen lati oro joseph na ni meje ni esa lati nu koto abi be ko se oku eru lati oku eru lati oku eru si afin esa from prison to prime minister bi marun ni abi meje ni mo kene eyi ta samira anu meje ko jalu e ko jalu e jalu e jalu e da da anu meje da anu meje se gbe ni ride da
1: TB
2: Did you know we were? You were gonna
3: Larry.

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọn mi kaakakiri agbala aye mo ki yin tologun tologun e wo binu mi se ndun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde loni ojo Sunday to kan Sunday eyo kan to kan eyo kan to kan ninu osu kejo angbara di afere wonu osu bababa loni ogbonjo osu elekejo odun 2026 bi awa dabi ere osu tan loni oni lojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ki fi si awewa gbogbo li e dide o e ma bo nibi pepe ah bo se n fi dugbe dugbe yi pelu gbogbo nte o sele ninu osu yi ate to tin sele bo losu meje si mejo seyin o si tun pada laja na o tope ha bi mo se so lana awon nkan mokanlelogun 21 to bodo gbe wonu osu emba nkan 21 to bodo gbe wonu osu enikan ni osu wo osu elekesan abo mo pa ti bo si emba month ni osu ti owo yo ba fun o osu ti ola yo ba fun o osu ti ategun titun yo felu o ni gbogbo ojo aye re eyin omo Olorun bo le wa e ma bo nibi pepe o o won ran mi se siyin Sunday oni a si lekun a ti lekun loni Sunday yi oh my god on loje so lana pe ki gbogbo eyan lo wa padlock kekeke renkele ti to bo si ni ni lap o le mu ti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti oh pepe yo pon mo sa o emi Olorun ni ki n so fun yin ka to wonu osu Emba, September, October, November, December. Ola mo pe ni Emba month. Ka to wonu e. Emi Oluwa ni ki so fun yin pe ke silekun o. E si nkan, e ti nkan. Ko wa si nta le fi seju agadagodo lo. So ba se nse ni Wema. Be na la se mo se ni Sona Church. Isin meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu. Elekeji fun gbogbo awon agbalagba. Isi awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara Olorun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e titede ka le lo pari ta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli odekunle e pafo e je nkuku so pe pre birthday celebration on la ni la ro eni kan ni woli Olorun eni ma bo nbi pepe ma bo aisha eyin omo Olorun o ni dobale la ro ni bi pepe wa kan mo jiju ope ni isin bayi te ba ti wa si bi pepe yen kan mo jo ni kin to wa so nkan to ni ba wonu osu osu kini osu emba osu bababa

Ose, Ose, Edu was your name, Baba, mi o. Ose. So I go go and you are a winner. Oto segun o sui. Bi wo se man segun gbogbo osu ni ye. O ti lo mejo ninu odun yi. Osu baba balan lo yi. Emi mo waasu e lana. Emi mo so pe awon nkan kan be ti o ni bo wo ko gbodo tele owo nu osu baba ba. Bo go se nje ti Olorun. Kin to fun yin ni ese bibeli. Je ajo dupe lowo Olorun o. Olorun ba ngbo. Awon eyan si a testimony lo su yi. Gbogbo eyin te mo da ore, gbogbo eyin te mo sanda mewa, o n so ore majemu, eyin te ba dowo po. Ha dupe lowo epo ra anuba awon kan fe se mo ti pade awon eyan daaja omo bo baba o wi mi na ki mo ba yin dasi nkan mo ti o je na ni iwo to ba dowo po to lo mo mo kaye dupe lowo e pe pastor mi sister mi tayo o dekunle gbogbo eyin omo Olorun oni nkan mo bi nba se se na ni ka to mo bon church se ti ra padlock yin bi mo se so lana e mu padlock yin bo ha o pe se mi la we yi inu mi dun ga o engineer e pe pastor mi sister mi tayo

defa olowo yen drive moto yen won lo bo lowo yen se lo ije believe pe ta ya moto lowo de ta o mi si ya lara iya to ronu kiri to lo momo to kan rin legbe titi aso fe lo ra nje ni gbogbo to wa lowo iya ye ko ju wa order of 50 naira lo ase won ta e wa kan nibe yen bi moto lowo se ta ba ta si momo lara ni ni ya ba bu sekun o ti sile aye wa ba ni olowo yen ba ni iwo driver ki lo nse agbalagba lo da mi si lara nsin ma reverse be lowo ba mama e ma binu iya ba san sokun e ma binu are yin je omo ilo mistake ejo oya afis iyen dref olowo lo sinu safe waju yen lo mu owo pack meji elo de ni 200,000 lowo ba ni kan lo mu wa ni o ba ni on re sa oga o de kole ya lo pe e gba 200,000 yi e lo fi we e fi tun ra yin se e ma binu are yin je o e pele ko kowo fun iya bayi iya gbo 200,000 iya jadi mole abata tan ni o mo yi ya iya tun jadi ma bata ba somebody hallelujah mama ha olowo ni ha e ma binu o ro pe ya binu si wiwe emi le tabata si te won fun mi lowo rada rada lo ni mama gbogbo kini ti mo fun yi mo kan pe ke fi tun ra se e ma binu o kere afis lo mu another two kini wa me lo ba tun meji wa o je anoda 1100 meji o je 200 o wa gbogbo wa je 400 lo ba tun pe ya ejo o je 400,000 e ma binu e lo gbogbo n te ma ba e lo fi se ki mo te je iya kan daku ni iya ba kuku lo pe o ti da bayi somebody hallelujah lodi mama se mo pe tabata tabata na gbe ya do hospital bi ya se do hospital mama wa okay there olowo yen so pe o ma wa wo won to ba de ale iya ti wa okay won ti fun lomi sugbo owo yen nbo lowo ya wa abe pilo owo to je ya daku o nbe labe pilo re aseyan ba ku lo owo gboro jina siyan te owo mejeje so pe oluwa mo je ya seyin o eje njo ro bayi o eyin melo le ti je ya ri so pe mo fe jere mo fe je oro mo fe ri ola e je npade enikan ti o nu omi je mi nu e ba le so ni e je npade enikan ti o toju mi bi omo nu mi ti oro aye mi ma ka lara e je npade enikan ti o ni fi mi sere angeli ninu eniyan egbe dide si mi sami le meta ki lo de to je pe nigba telomiran se wahala lowo ota oni soro won ni gbogun ti tere se re ba dele to go on fe de ogun a wa dide ni waju leyin eyin eniyan e pariwo pe ori olori ko ni gba se mi se pe ko luwa o jo nigba ti ri ayo yin ba de ka ma se fiku si o lowo eyin eniyan e lo wa bo ijeun ati sibi television ninu e o fi fola bo ohun e ma gbebo a o ni se friday program lose yi to ra nlo si arugbojo prayer city iyen nikire sugbon wednesday ose yi la o se adua tose yi a ro wednesday ni ke ma bo ago mejo aro a de gbe wa ago meji gbogbo eniyan a prophecy and solution ati deliverance ati gbogbo isegun olorun ni yo sokale ti gbogbo eyan de ro na bayo e ba n wa gbogbo awon ti won ni gbese lorun oluwa lo fe clear e ati gbogbo awon tara ni o lo fe tu won lara e ba n pe awon akobi kan ma bo wednesday ose yi a bo ni ke mu lowo ati sibi jeun gbogbo eni fe gere omo e atawon to fe ni isinmi dandan ni ori ofe ti de ka pade wednesday ose yi teni ke ni ba so fun o pe o le gere wa so fun pe iro lo pa so pe ma gere ogo mi ma si ra anugba o di aro wednesday to ba ti de killan ko junction side of a garage e bere pe church arugbojo le lo ni killan ko junction yen lo ti bere arugbojo ni ofa garage ayo la pade la aro wednesday ogun okuku ati agbara to fe dide loju ayo re yo

0: mo ti wa bayi ninu weroyin punch ti mo na wagam ti mo si to ti riroyin to wa nbe o ni ipele kwara ni mo wa o oni ajo lominira to seto dibo nile wa inec mo ni won tin so loju eyan meji lototo te je omoye ti won fe dupo gomina ipele kwara o fun eto dibo todun 2027 se ni ajo olominira to seto dibo nile wa inec ohun won sa fi awon omoye mejeji lawo ati awon to fe dije dupo igbakeji gomina ninu okokan egbe oselu o mo eto dibo ti gomina ti o wa ni ipele kwara o ni odun 2027 gebi won se kale gbe kini on jade fun awon to fe dije o won ni iworoyin polish bo se se alakale ruko na to gbe jade l'office ajo ni lu ilorin lanojo aba meta won ni se ni awon oludije na ni won jade gambo lati okan ojokan awon egbe oselu o won ni ni egbe oselu APC ni tire se ni ari omoye to fe dije dupo gomina ti se agbenuso le asofin ipele yi o yakubu dalade sale o nigbati belo mubarak salau to nje oludije sipo gbakeji gomina pelu re o won ni legbe oselu ti people democratic party PDP nu o won ni se ni bola kaleka wo je omoye to fe dije dupo gomina ni abe ase egbe oselu awon o nigbati fawenu cornelius to nje oludije dupo igbakeji gomina labe ase egbe oselu ti PDP punch na lugboroyin bene atupale na le ngbo lati damore 3.7 fm ni lorin e ma wa gbagbe pe le tele wa lawo ojo pe itako yu jara wa bi www.damorefm.net tabi lawo ojo gbogbo tan lo lori ero ayelu jara e je ngba nu e bo lo ki murorin wa fun yin lati le okere mo ti wonu we iroyin African News ibe ni mi gba lo o ni yara iroyin won o nibe te ajo ologun leni je ti won ti salaye pe awon ti ngba koso pada leyin tawon ologun kan ti won ko awon jo ti won ni won fe dite gba joba ajajoba gba o iyen ni base 101 to wa legba leba ni hami o ni papako balu agbaye ti ni hami gabi won se ni awon ologun won won ba won ologun kan won mu won mole ti won si be si ni sina ibo bole o ni ojuku ohun eyi to wa ni olulu ile na gabi eni ti se minister foro eto abole na ogago salivo modi bo se sala yo roro awon aralu oni e ma kaya soke o e fo kan yin bale oni sere se ni awon tawo je eleto abo awon ti gba koso eto na o debi pe awon ti je ki ima ti dite gba jọba ohun ko sofo African News lo gberoyin eje lo secretary daraya bsn sport ibe gangan na ni mo morile nebe te awon mo iko tori si bolo lafese gbale nigeria nff ti won ti fowo si bi are bola tinubu bo se pase pe atoto nla ko waye fun ajo oni bolo lafese gbale nigeria o won sakawe igbese na bi eyi to padara eyi to si mu ki igberu ko to de ba bi won se ndare ati iwa gbangbala santa lekatire idaraya igbese na ni won fi enu eko ninu ijoko pade kan nilu abuja eyi ti won ni o waye leyin ti awon aye pada kan waye ninu ajo nff laipe yi to fi mo iko wi fipo sile are tele ri iye ibrahim gusau fun iko nff o ati awon oloye inu gbimo mi tawon na ti won ju ipo le o won ni ipejopo ipade na lawon ti gbosuba fun tinubu fun ati leyin to se fun idagbasokere idaraya nile nigeria to si selere won ni ewo atotore eyi ti o lo lowo na awon fi tokan tara towo tese awon fi se bsn sport na lu gberoyin Adeyemi Adewale na loko injole de gẹẹsi tin se lotu iroyin ola ti rewaju ogun ni yọpa ibi ti loko temi ti mo tu ti mo ka sin yin leti lede abinibi eje ma lo fun toni tori pe first house afolabe ona ti koroyin wa o to fe ka sin leti lede fiti fiti de gẹẹsi ni se lorun loyi torun wa o eyi ti laago yobo ninu esi kọlọn ba mi so layo ati alafia ni o e wo titi igba mi ta ba pade won ofin sinu banuje o ni ba yin ninu banuje o ire o ire
1: omode o e gohun ti mo fe so aye ba gun ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa la kaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbekegbe pelu irinkurin o lanfani to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni barin ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re o to ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun iso global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

0: ẹ̀rọ ayélujára.
1: Ó pọ̀ tá a sọ nípa rẹ̀ tí a sì ń fẹ́ kí gbogbo wa ká kíyèsára kí a má ní àṣìlò ayélujára yìí kí ó máa bá a fẹ́ ti ìgbé ayé wa. Nítorí pé nígbà mìíràn tí èèyàn bá tira bọ nílò
0: tó lọ àdítẹ̀dì sí
1: bẹ́ẹ̀ni tó àdáptì ara ẹ̀ sórí pé ojoojúmọ́ mò ń gbọ́dọ̀ gbé fóònù mò ń gbọ́dọ̀ máa wo kó má bàa bára
0: ẹ̀ ní kan pàtàkì kan tó ní
1: láàrín bẹ́ẹ̀ni tó fẹ́ sórí tẹ̀ ṣùgbọ́n kó lè rí ìwòkuwò
0: jáwó bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀kọrọ̀
1: ọ̀rọ̀kọrọ̀ tí ò sì jẹ́ nítorí tí ẹ̀ló ṣe ń gbé fóònù yẹn ló fi ń wò ẹlòmíràn náà àwọn tó ṣe tó ní ìhòòhò tó ṣe
0: gbogbo ẹ
1: tó ti àdéhùn sí gbogbo ìwà búburú ìyẹn náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lọ ń wò lórí ẹ̀rọ ayélujára yìí ká má bà á wọnú ewu yìí òun náà la ṣe ń tẹ ẹnu mọ ká sì ń sọ fún mi gbogbo àwọn ewu tó wà ń bẹ ká lè kíyèsára ẹjọ ẹja kíyèsára o lórí lílo ẹ̀rọ yìí ó dára lóòótọ́ ṣùgbọ́n àṣìlò rẹ̀ ni ò dáa o.
0: Ewu rẹ̀ gan fẹ́ wá pẹ́ pọ̀ ju ìwúlò rẹ̀ lọ.
1: Ó pọ̀ ju ìwúlò rẹ̀ lọ. Níyìí ni a ti dúró ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. A sì tún tẹ̀síwájú lónìí nípa ti ẹ̀rọ ayélujára.
0: Nípa tí ẹ̀rọ ayélujára ń kó nínú ayé kìrìsìtẹ́nì.
1: A fẹ́ wo ipa tí ó kó ní ìgbé ayé àwa àtẹ̀lé Kristi tí ó ní ipa kan tó lè kó ní ìgbé ayé wa. Ipa èyí tó lè kó tí ẹ bá wa sọ náà èyí tí ó tún wá ṣe o tí ó sọ wá di rere ni o tí ó mú káwọ ìjọba ọ̀run ni o ẹja wò ná.
0: Tọ́ ẹ yẹ ká bíbélì wá sí ìwé ìrere ti Yohane orí kẹjọ ẹsẹ ìkejìléní ọgbọ̀n John chapter 8 verse 32.
1: Ẹ ó sì mọ òtítọ́ yóò sì sọ ní ju òmìnira.
0: Ẹ ó mọ òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Ṣẹ́rí tí èèyàn bá gbà láàyè nínú ayé rẹ̀ òun ló máa jẹ́ kó wọnú ìgbèkùn àbí kó lómìnira. Tẹ́ bá lè tẹ̀lé tá àwa tó ń sọ bá lè tẹ̀lé òótọ́ tá ń wí táwọn tó ń gbọ́ náà sì tẹ̀lé rí pé ayé àárọ̀mì ní mọ̀ suspect ara wa èèyàn onímọ̀ àbọ̀kọ́ máa gbé fóun ẹ pamọ́ kí lọ́ ń wò ń bẹ̀ tí ò sí èèyàn táwọn
1: léwu. Ó yà mí lẹ́nu.
0: Yá máa wò bọ̀ nínú ìwé kínní Kóríntì orí kẹta ẹsẹ̀ 31 First Corinthians 10:31 ni nítorí náà bí ẹ̀yin bá ń jẹ tàbí ẹ̀yin bá ń mu tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn fún
1: ògbógbó ọlọ́run.
0: Tóyín náà eléyìí bá wa kìrìsìtẹ́nì wẹ́jẹ́ ká farabalẹ̀ dáadáa àwa lọ́rọ̀ á wo ipa tó dára fún kìrìsìtẹ́nì àti ipa tí ò dáa tó bá yá tó wo tàwọn ọ̀dọ́ náà orí pa méjèèjì la fẹ́ kíyèsí. Ẹ ká kó wo positive effect on Christians. Number 1 ó ń fún àwa kìrìsìtẹ́nì ní orí ọ̀fẹ́ láti kéde ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
1: Okay.
0: It gave a good platform to share the gospel, testimony and sermons. Ẹ rí i pé ẹni tó wà lóyèbó ó bá ń wàásù àlémọ̀ wò ń bí. Ó wá jẹ́ kó rọrùn fún gbogbo ìjọsìn ń tẹ́ ń ṣe ní CAC Bòdejò kò sílé àmọ́ wò ó tẹ́ bá ń ṣe sọjí ikú àìsàn yín gan bá ti lè link yín àmọ́ wò ó láì fi ẹ̀kún bẹ̀. So ó rọrùn ara ọ̀nà tó yẹ ká máa lò lélẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ìjọ gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì ká fi polongo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká fi wàásù kó orin wa kó jáde kó lọ fáírà kó gó fáírà kí ká jẹ́ ká mọ bá ti ń wọṣọ ká jẹ́ ká mọ bá ti ń hùwà ká jẹ́ ká mọ nípa Jésù ká jẹ́ ká mọ nípa ohun gbogbo tó dára láyé ká bu ẹnu àtẹ́ lu ìwà ìbàjẹ́ àwùjọ. Ara ọ̀nà tó fi dá fún àwa kìrìsìtẹ́nì lélẹ̀ láti lò tẹ́lẹ̀ kò wọ́pọ̀ wọn bá ìjọ náà ló ní kámẹ́rà bí wọ́n ń ṣó kínní kan bọ́ọ̀tún sìn gbogbo ìjọ ló ń lépa rẹ̀. Number 1 ni. Number 2 o le je ona fun christiani tabi ijo olorun lati le de ese kuku to je pe awon gan o le de tabi lati je ki olorun ko rin jina debi ti awon kan gan o le fese de to je pe won le gbe fa ye disim lo be sugbon ni bi ton joko si ton tin se awon kan woye a ri wi pe awon eyan to wa ni jiyan won ma ni ori ofe si awon na si je alabokun fun ninu awon eto won then o ton wa je ko rorun fun awon christian lati kede tabi lati polongo oro olorun tabi ki awon eyan le ni access si oro olorun ta gbe dani tabi ministry wa ero mi ase audio ero mi ase vcd to je pe a fi waasu elomi a korin ta fi waasu elomi ri pe awon devotional talks eri pe mo ju sori today to je ojo bayin today 30th in august a ri pe won o tun ko sibe topic ni bi te ka ni orin te ko ni memory fast ni o tun je ran lowo ko de ni to ri we ajumo kara ti o ri we awon kan mira o le ri on social media be ni je ko na ma follow a de ma ka wo awon anfani bayi lo fun awon omo Olorun in fact o la awon to mo jo awon kan ni bible study online online bible study ti yake bi ton joko na ti ora ma follow won tan si ma ka ti o si ma tesiwaju ara awon ipa to dara to nko fun awon christian leleyi then number one, another thing na ni pe quick access to prayer chains ere ba ti jole kan mi ori yen ri mi a si ngbawe an gbadura then bata ba fe si enu ale yo wa sori social media ise ki a lo church ko bi a pade nle lagbaja nle yin na le wa e kan link ara yin na ni e si jo gbadura papo a si si enu a si mo tesi waju tabi ke se meeting je ko rorun fun awa christian na laye odi oni e si wa mo gba ti kini won yin wa ye wa daada ni gba koro
1: be ni
0: koro lo je oye wa o
1: be ni
0: tun ka lu kan si wa mo if not kini won ti wa ti pe amo a mo wulo e to be na another thing na ni pe posting positive things on awa lowo lati counteract awon nkan buruku ta awon mi post ah pe e to tona ni e te nri yi ko tona that is why we are the short and light of the world to je pe a wa je ki christi ko je arin gungun onkun ta ba ju se agbaye ti o ba ti si ti christi beta bi igbala bo le ba ese wi o beta ka ma post yo kama si je ki aworan wa poju nti iwasu wa lo si awon eniyan so you know another thing na ni wi pe a christian lifestyle display online can inspire others na wa ni ma si wo so ni lati si ara le iwo omo olorun wa wo ti e kan ri pe eyan le wo so lai si ara le be na ye agba to luwa
1: be
0: ni a tin te eyan gbe dani ni san se n pa te eyan wo fun when is true pe iri ni si se ni lojo be ni amo ogoloko ni kankan lagbari o ka kan se so yi na ni ko si n wa ni kan gbe oro kale ko le ko mo ro so ko le da so ro ko le ronu amo kan se so ah pali su sia kan lo pati ah o good ni yen kan mo ye tan ta chin ata so loja o no e gbe nkan tin lari kale si waju e yo mo wo bon ni kan gbo nguyo jo ati so ni na ni wi pe a Christian lifestyle can display kan ri ka mo ja copy aro mo ron ko re ati ma ba awon oro ati aso ti o da ero mi an ba sister tu ara ehan yin san e jo ke yan ma se tattoo oju ara ta lo fe fi han
1: ya mi le
0: no is stupid e be ba ni te fu wo se awon alaisan we lo scholarship e fun awon omo kan fi kan ni o se tattoo sori ori oke aye atori yan mo le ta botin aso kan orun mo kekeni awon iya wa ngba yen wa kan se kini yen se yin owo bayi ti bi bayi very neat and kepo amon sin gbogbo ara na ma ya woran si e wa te ni mo koro won mo atori disale o wa change patapata emi na ya woran eran ku emi na kan ti lo ma awon olorun be lori ibe lati correct yin another thing na ni wi pe o je irorun fun tun je irorun fun awon omo Olorun lati je ki bibeli wa dun gbe na pa so le kan debate wa waye pe si ese ni abi ise so da bi o da ta mo gbe bibeli wa so si se ri oni kaluku lo laye ti e e ma ja ju bibeli ta nsi inu iwe yi e ma ja so nu
1: ka ma fi phone ropo bibeli
0: nja ko ti so wa dole
1: be ni
0: igba ti ma ni ke si we se fanaya eh ten se bibeli to wo ya nsi iwe yi ke to ni e ri mo ti ri lori phone
1: be ni
0: o tun wa so wa dole na ah te ah pe lo mi o ba ri phone se ko te ni da ba ko te mo bi se fanaya wa ama to je pe gugu re loyin phone ma gbe soju kan e ti ri at a glance o dun si a wa la mo bibeli si o mo si kire mo o dorun lati ma bibeli wa kire okay o wa pe fashion kan lo wa waju yin bayi eni fashion mi nle
1: be
0: le ma gbe mejeji kire abi meta ama phone le gbe mewo le gbe 20
1: be ni
0: ama gbe kire cola nwi so nkan cha si ntele to na won positive effect ti e lele eya ga won negative effect e fun awa Christiani the distraction from God excessive time on social media can reduce prayer can reduce Bible study can reduce personal fellowship with God
1: ben
0: ara effect e lori Christian ni ori re anigba anigba wasu
1: ben
0: ori re aniyo social media ori re anigba dua ori beni bo wo lo bo wo bo bukata re ndo di o
1: o wa me
0: ayayayaya wa wo to wa bonnet a wa daddy to let it sit e mo gbagbo emi ndi o bukata ni yo o ti o ti kan ta won kan o ti ba won kan powo ti e ndo di e wa ko lori social media a wa so fun pe daddy mo ti be se gbagbo emi
1: eh
0: onje
1: ni e bukata ni
0: o prepared se a so fun pe se gbagbo mo olorun mi o to e ma je to distract wa ko mo kan wa ko ni tin se to olorun ko wa so wa do le ndie da ara nkan mi na to je ipa ti o dara to n ko laye awa Christiani o na ni wi pe expose to ungodly content immorality false doctrine can weaken our faith orisirisi wasu orisirisi orin bo ba mo to n se hey awon lenu won si dunju
1: ben
0: o oh won le upload video me wa lojo kan susu iwo si ni o le se won ba to ba ri se je kan mo pe n to gbe dani o yato si ti won kini wa nguyanjo ati so to ngba ta ba si n ba awon exposure won yin pade ti o gbe ogun olohun ga eni to tu en to mu ti en to nfa nkan to nse gugu e lori social media ti o wo ku wo omo olorun iseda ko pa abi ko block site yen mo joko ti a mo wo o nka bibeli lo lori online baba ki lo le to te pa data to ba fe ka bibeli ko pa olorun ka lo olorun oh my god o nka mi lo gbe wa nkan mi lo nwo nbe ejo se o papo mo se ko ti pollute my dear se wa loye to luwa pe ko loye lara bibeli to nka yan bi to nse nbe o le loye re o ti pa ba yin fo o te ti gbe okan re ku nbe o ti tun gbe lo nu aye and we must be holy unto the Lord every time everywhere so you know o expose you wa o n to je ka won omode mo o ti je ka mo o wa je ka ye dan to olorun agba wa
1: amen
0: o miran to tun je negative effect e na ni pe peer pressure and trying may compromise Christian value kita won egbe mi nse ni apo la won egbe mi a se mo so ti mi ni le ni input se mo ko mo ti yan loju e la pa ja ki lo ri si ko te mo tan wi o wa da bi eni pe o sese da aye ko te pe ni pe ibomi lo ti nbo o na fe ni ko won no kan so ko na la ju na wa social o beta ko mo social ka ye e da yuko susi akolo kabamola
1: bene
0: to mo se gbaju e lo be won lorun se gbaju e sogundo sogundo mewa sogundo 40 o ba ti mu 40,000 wa wa gba 100,000 omo lorun mo mo ba won jo yen boy kan so fun mi pe adahun yen de ba won o lo wo ni kankan o ni bo se gbe fun bayi to n si bayi o fa wa gbe kini pe ni pe won ti mo to won wa e to n ba ti tele atele a fe le se le won ari ye bayi won ko se e kan ta kan ko ki e lo pa ibi to ba ti wo mo to te lu won to ti e di In fact, when you save a message, to you tell you get all on, take delete your quo. Talk about it, delete it all on, save way. That be what only phone. The second temptation is there for you to look at it, and you will act on it if Christ not taken. I would okay, is that peer pressure. You manage to move on. In town, who only more bad one who only got a little bad one who back in them who come on down. I want me ask before losses come from who. Okay, no matter what.
1: Then.
0: So I want school teacher come on for one more like you. Normally concentrate. Normally concentrate. Then number and come minimum to get negative effect. Now you seeking likes. Followers may lead to pride, jealousy, and insecurity. Come on, what am I telling? Yes, you need to tell me. And it's all my tongue telling you, follower. Send to be an over godly. That anybody, nobody can take be over. Pem, who don't tell? Like, follow, like, follow, like, follow. So you know, I just can't show up and be lay. I want to follow. She wants some more long. I want to like. She wants some more long. Hello, me not here. What? Te, put your mantle, you tell me. And your name, my uncle, or te like. A jorah. You know, my uncle, I are a quarter like. I have been where to suppose you. Thinking a like that, or
1: te like it.
0: I go, you was ante canon. No, sir, no one. Uncle, no, no, no, negative. Christian may start comparing themselves instead of being contented in Christ. I'm gonna compare around. He like what just see me now face it by. But go lady 100, lady 1 million. No, I face it once in she. No. Who need the bed? Who need the bed? Who tear? In fact, who tear? What tear? Poor. You need comparing to compare yourself. Oda. But only but I be record you. Money I want me one in one. To hear we come out in your can we so. To that and ah, who is today? Ben AI lo fi si lorun computer lo fi si lorun e wo agbada won ma process agbada AI lo process si o po ba lo je gbese tori phone tori computer aye e ti lo niyan o aye e ti pari patapata to be very very careful pelu nga won kan ta mo copy nbe ka si je ke nta ni ko te wa lorun ninu Christi e ri opolopo awon orin onigbagbo ta nko loni. Igba me no better ka teti si orin ta ri eni to nko ju pe ka teti ka teti ska ma wu awon eni to nko to nto ri ko ti wa di bi ti a tin change aso elomina track re yo ko le o le change aso me fun
1: eh be ni
0: kini
1: ilo le
0: ti eh eni imu re lo mi nsa to nko ni Christian ye o se nfo iru ara to mu ikede Jesu o takora won o e ba ri nte lo mi wo sa ah to de mo ko ni jobo
1: o be ni.
0: I don't understand it.
1: Really?
0: Talk. Not all religious content online is biblical. Gbogbo oro ta ri lori aye lojara tabi iwa su to wa nbe ko lo wa biblical. Eo. Mo oro Olorun fun ara re kan ma ba mu osin. Mo ti so pa gbo wa ti pe then cyber sin mo ba won sojo ori ti se ti re. Mo ba won gbe awon laworan sibe. Eh boya bi la ti bere nijo mejo won so nipa pornography and gossip slander are common traps so atesi waju nbe ka le mo wi pe awon kan ta nsi won yi o le ko ba ise ise igbagbo wa o se le mu ka ko se ko le mu o le mu wa padanu ijoba olorun ko si le je ka awon eyan mi to fe gba Jesu gbo kan te le Jesu
1: won te le Jesu
0: nipa awon na ti ku won sinu nipa adebe awon dara po mo aye oluwa yo ko wa yo
1: amen
0: ani subu ara ati subu emi e ku ite ti le ku
1: e se pupo adoni nsa kana ta to ma lo sha ani awon ibere a kini e se oro wa
0: e se oro wa tuni na ni owe ori kerin fast 23 pa yare mo nitori inu re ni orisun yi
1: ani awon ibere ti la awon ibere wa
0: awon okunrin 24 ti oluwa bukun fun
1: okay to ba ko ti e wa si si si okay sebu ni opopo na kai wo sale e di apoti ni nbe lenu gate be carry gate man e fun yo fi ti se fun wa a do gbogbo eyan lati ri pe won ka di baby won
0: be
1: lati ri pe won sasalo oro Olorun ki won le wa
0: awo so ti to di mu
1: ni tori na ma se fi phone dipo
0: bibeli o a ni ko dara o amo
1: phone
0: to ba ti le guide ara e o beta pa si ti wa
1: be ni
0: ko si pa that time
1: be ni
0: a ti ko si flight mode
1: instead lati kadibeli phone mi ayin la
0: o lo ja sin kan mi
1: e ma je ka te phone
0: amo e ja tin ba ti ko kadibeli
1: ni a ti duro fun sayi de abara ni to ni awon ibere to ta koko so si fe bere lowo wa o ma sha like wa sori awon ero won yi 08000555584802046
0: at 08101616167999998
1: afa koko e dupe lowo olorun ti o ba wa tun se tori a se n ba ladua pe lọjọ mẹjọ lónìí yóò tún darapọ pẹlú wa bẹẹ náà la sì ń dúpẹ lọwọ ìránṣẹ ọlọrun ta kò wá sórí ètò yìí ni ẹni ọwọ emmanuel ayébùrú agbáládùá pé olúwa yóò túbọ máa tọ yín sọnà
0: yóò
1: túbọ máa fi òye ọrọ ọlọrun yé
0: yín
1: ẹ ṣe púpọ ẹkọ àtótónu lónìí fẹsẹ ẹ gbàdúrà fún wa.
0: Àgbẹ̀ ọ̀gá ọlọ́run ìfẹ́ wa ọlọ́run tó tóbi fún bẹ́ẹ̀ tí ń là wá lọ́yẹ̀ lórí ètò yìí olúwa gbọ́pọ̀ ẹ wa ni orí ọ̀fẹ́ tá a lè fi tẹ̀lé láti jẹ àǹfààní rẹ̀ olúwa wọn ṣàì fi fún wa. Àwọn tó ti ṣubú sínú ẹ̀rọ ayélujára olúwa kó wọn yọ gbà wá lọ́wọ́ ìgbé ayérayé iléeṣẹ́ diamond fm yóò dára fún yín ọkàn yín á balẹ̀ inú yín á dùn ojú òní tì yín ilé olùgbọ̀wọ́ ètò ìjọba foundation ọkàn yín á balẹ̀ o olúwa yóò máa gbé yín ga ẹ ò ní sálà ní tó dára àbẹ̀rẹ̀ nǹkan wọ̀nyí lórúkọ jésù kristi.

Eka bo pada. Dingi o kan lengbo o, ni kan ni alalubarika yi. Diamond 88.7 FM ni le ilorin. Pelu omo yin ore yin ololufe yin olarin waju omo yi wole. Baba soro nipa idile. Inu ero ati ni se mi. Mo fe ki gbogbo eyan mo mi lomo rere. Ohun ta n pe ni idile na ni combination of father, mother and the children. Inu ero ati ni se mi. Mo fe ki gbogbo eyan mo mi lomo rere. Baba iya atawon omo. Emi o je bomo ti o gbo to bi ere. Lati bi ose bi melo kan bayi. Nimbo ti n ba loko laya soro ta le pe ni baba ati ya.

0: o wa sori eto laaro to ni lati da obi kankan lebi o e mo si mi gbo o mo fe ke gbo mi lagbo ye ke gbo mi lagbo wo ni mo fe ba won mo soro
1: o je bo mo ti o gbo to bi ere e gbe bubu
0: opolopo omo lo je pe enu o ka
1: awa o je bo mo ti o
0: enu obi o ka enu baba o ka enu iya o ka
1: On
0: top of it, one of the factors. Timon Fairy, be a year better for my main nick. If Kuna won't be non bembe to repair this battle, you'll be Oshima, Bobo Kata, Lurioma. Oh, my full are it better eating your jaw are
1: it.
0: Omo odun mejila omo odun metala omo odun meedogun so je pe fun ara re ni sanan ni ara bi o ti je bi o ti mu ki ti ya ati baba re si nbe laye ti won be laye ti won o ti ku bolohun o ba sanu iru omo be iti junior pada mu bo wale fa won obi to bi idi aba ni pe ibi ero okan re ba dari re si na ni o morile se se ba pe orisirisi counselor ni nbe nta orisirisi motivational speakers lo gbagboro kan awon onimoran abu awon onimoran ajara buka awon kan be to je wipe awon kona bi o awon ko lo bi sugbon wa ma bo lo mo tomo imo ati oye bi la kaye won ba si se kuna to iru ogbon ati ma to oye tawon na ba ni na ni won ma fi tomo re nigba to je pe eyin te bi omo ngan ati ri yin si e raye ati toju omo ati fomo leko to ye koro
1: ari dunu ni mo fe je pa won
0: abe ri ba won mo tin gboju agan sa won obi won loni
1: inu ero ati nise
0: baba mi o ja mo nkankan loju awon omo re important nikan loku ta awon omo re o ti fun o idi aba ni pe ko so ohun ti won o ti fi owe tori won ri otan mami wa ko to so ha awon mo re o ti fun o lesi awon mo re won o ti o jojuloju won rara la

obi to nyanju awon obi si sa ipa lori won gbianju sugbon won kan ya tara won ni e wa je ma bo wa sodo eyan omo o bo yo ti gbagbe pe ibi ori da o si ibi ori fi ori re sole si inu idile to ti jade boda anti eyi ke yo ojo ori to le wa lasiko yi Olorun ri awon obi re tan ko to tari re so dede won o. Boyo omo, pe Olorun ki si asise labe bo ti wu ko ri. Gbogbo n t'Olorun ba nse, a ma nse tori idi kan, tori sababi kan, tori nkan kan. Idi ni tawon agbabo ti won ni, a tori kan se kan l'Olorun. Idi ni pe eyin ohun gbogbo ye o ti mo opin lati ibere wa. Ki wa lo le to je pe gbogbo ipa tawon obi re sale o lori boda anti gbogbo ipa tawon obi re sale o lori kaye re o le yanju sibe sibe ibanuje lo mu ba won obi re lojojumo ati bu baba ati bu iya re ko fi o lenu ati gbe na woju awon obi to bi o ko fi o lenu somo re iwo na si n toro alubarika fa ye ara re omo mi ani eh kini alubarika lo pada dun to sunkun o wo mi loju oni ri o yo su tete si baba ati ya re loni o se garu apa re loke lojojumo eri re n pa mi e ku oju ale lo fi nse awa o je bomo ti o wo kuku nse molebi re mo le ba oso o toro be ni mo so fun o gbagbe nipa asise awon obi to bi o idi ni yi tawon eyan agba fi bo tan ni omo to ni baba won ola omo to ni baba won olowo lowo e wi furufe omo be pe enu e lo na wa o sebi won o bi mo njoka igba ba fi wika na la fi nsan gbogbo on to n foju awon obi re ri loni iwo na pada gba change o gba balance re lodo awon omo ti e na so le fun ni toto lawon obi re kuna ninu ojuse won agba be olohun gan mo be bi pe awon obi to bi o ati baba ati ya re won kuna lati ran o lowo nigba to wa nkeke irori ilo bo dagba bo ba ti wa ri baba ati ya re ikorira ni mo so kulukulu lodo okunre o respect won mo baba soro ba yo gbon ti pepepe di tani soro en ti mo so kulukulu lodo okunre no ore wa anti ma jento eyin olorun lo ran mi si olaro to ni ibada ko si gbo bo ba se yin mu so nti mo nso yi so roro ta jo yin riwo laaro to ni o pada ran tin jo kan boya yo wa mu kinu re o dun ni abi inu re o baje won mo se kini o ni alala fi bo ni o gbogbo ohun yòówù táwọn òbí rẹ ìbá ṣe sí ọ mo bẹ ìwọ ọmọ láàárọ ọtún ní dákun bá ń foríjì wọn o bá ń dáríjì wọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá mi ń bẹ tó jẹ́ pé àwọn ará àdúgbò gan mọ̀ wípé ẹ̀yìn lè bàyí ọmọ yín jẹ́ ọmọ tẹ ẹ rán nílé ìwé tí ẹ ṣe pé bóyá oníṣẹ́ kankan lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wá máa ń bá olúfẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ gàásí mi létí ẹ tún máa sọ fọmọ tẹ rán nílé ìwé bá a mú nǹkan bọ o ṣé wọ́n ń tẹ̀pá ń skú àbí gúgúrú ni wọ́n ń tà ń bẹ̀ ni bọmọ náà bá wá ń bọ̀ ńlé wọ́n bá ní holiday tàbí wọ́n ní vacation yóò wá di gbádàgbọ̀n ọmọ tó mọ̀ pé owó tó fún gan kò tó nǹkan àti pé ẹjẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ yín mọ́ mi wá èló lẹ fọmọ yín tó mú dání bíi pocket money lọ sí skul gan tẹ tún ní ọmọ ọba yín mọ nǹkan bọ ti bá ń bọ láti ilé ẹkọ ṣe rí pé ẹyin gan lẹ ń bayé àwọn ọmọ yín jẹ ká tó wí ká tó fọ ká tó fọ ká tó wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ó ti mọ ní ọlọ́run sàánú mi o ọlọ́run sàánú òun ọlọ́run sàánú òun má jẹ́ káyé ó ba ọmọ ńláyé jẹ́ o ipa tẹ̀yìn náà ń kó yín kọ́ ṣé ẹ ṣe pé ń bayé àwọn ọmọ yín jẹ́ dádì wa kò kàn ìgbé ayé tọmọ rẹ ń gbé ọkàn o ò lè bọ́mọ rẹ sọ̀rọ̀ kó páyà rẹ mọ́ nígbà tó jẹ́ pé
bo ba lo to ba bo bo ba ti de to sa ti ra nkankan fun o menu mo ni won pe o lenu oro mo o le so nkankan ha se baba leyin sa mommy wa sa bi amo ni ka pe yin ni abi abi agba awon mo yin ti fi nkan won ti fi di yin lenu e le ba won so to oro mo ko si un ti e le ba won so mo omo ti mo yin bo ba ti nbo wa sodo awon obi e yo ti di gbadagbon yo ti ra gbogbo nkan dani ani bo n ba ti ko le ba ohun ti di daddy ati mommy lenu na labi o to oro bo ba si ti se gbogbo e na to ko gbogbo e le to ja pi e gbo oro tan e wa ri un tawon omo yin da si gboro e ti gbagbe wi pe ko si bi awon omo yin o se data wuwa ibaje kan tawon ara adugbo awon ti won ba wuru fe iwa be si dandan ni ki won da won pada sile ti won o ti jade koda beyin awon obi won go ba ri be awon eyan so pe boya won baba to bi lo ma bowo iya

ṣe lo n doju ti baba ti ya re boyo mo o ko rere tawon obi re ni ṣe lo ori Emmanuel Rofo ma wa gbagbe bo ba je pe baba ti ya to bi olomo won ti ba oko ara won je ki wo to de se won le fi oruko yen yangan nile eko to lo awon ko kan be to je pe awon ko yen ti baje ka won mo to de irufi awon be awon mo be o le lai lai oruko be yangan lawujo ma gbagbe o iwo omo to n gbo mi gbaro yi laaro oto ni o pe iwa to ba nwo nita ninu ero ni o soru ile to ti jade o bo ti wo kawon obi re o yan ki won yanju to bo ti wo kan da to ojojumo lawon eyan ma soko oro ba won nitori iwa ti n be lowo re awon obi re le je ni rere baba re le je ni to da iya re le je ni to da ibi to se gbudo ma wu aburuku to ba de tare awon obi to bi o ni won ma le ko oro ba omo mi nbe to je pe ile re lo ti jade sugbon be ba ri to rin lawujo awon iwa ti nwu awon oro ko ba kun gbe ko betire lawon eyan fi ranse sawon obi to bi se bi awon obi re wa ni abi omo po bi osan bo awon kan ma wi pe eru kan ni ma mu ni bugbe eru wuri lo mu bo awon obi re ni abi dojuti iwo omo to n gbo mi laaro to ni o mo bi o ni o mo ni se ni se o mu nu awon obi to bi odun ni abi se lo n dojuti awon obi re ni gbangba omo mi be to ba n fa wahala lowo bayi tawon eyan wo eh oh eh tan pari won tawon obi re ba yo lokere mo ba ni ah baba re mo re daddy e lo de yo mo bi e lo de ani eh o mo ka bo ani kani body mo ba mi so na dan dan o ni lati soro ju o ti yeye awon obi re na won ni baba re de bi to tin fa wahala won ni ya re gunle sibi to tin fa lasibo oni eh kini yen tumo si o iso magidi ma wa gbagbe pe ese awon obi to bi onikan lo n doju ti se lo n pe lo idoju ti fa ya ara re lojo waju so mo pe won ba o so bayo ogbo anti fa woraja atokun ya to bi mo n bo n be jare bayo adegboyega ese mama nikan la gudo toju gege bi o ma toju baba wa na mo n bo ani mo n ba won mo soro lowo eyi bi mo boro di na ni pe somo to se fi yangan ni olawujo abomo tin doju ti obi o ko rere won lo sanju wura ti fadaka lo gbogbo eyan ti mo bi eruku togi awon eyan ti mo won ti party be si ni inu wa ina lo n bi mo si awon mo re nri ofa

0: fun eni to ni kokoro ile Dafidi lowo ogo ni foruko re o Olorun to nda bira to nse bebe lori eto wakati atunse ni gbogbo ojo mejo mejo ogo ni foruko re Olorun tin jaide tuide ninu ijo Vision Prophetic Global Ministry lati pase woli re iko ati riju olodumare baba wa ninu oluwa woli ati oluswagutan Samsoni Abidemi Ajayi Olorun ogo ni foruko re o Abo sori eto ta pe ni wakati atunse laaro yi Olorun yo tun da bebe lara yato si bebe o esumo di akuti radio yin Olorun ni oro fun o loni o oro ti o tun aye re se oro ti o tun ayanmo re se oro ti o tun le re se oro ti o tun se re se gbogbo on to nilo atunse ninu aye re ni ase oro ti n bo wa sinu ile re bayi sinu aye re bayi yo tun gbogbo e se loruko Jesu ki ma ba de na penu to ra rojo muso loko e ma gbagbe pe ni gbogbo ojo isegun ojo Tuesday de ago 5 irole si ago 6 irole wakati kan gbako wakati atunse a ma waye o ninu ijo Vision Prophetic Global Ministry to nbe ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin Olorun da bira tenu ko tete bo le ko awon eyan ma wi pe gan ni afiji iroyin o to afojuba ti ajo pade Jesu akirisori ninu aye ko ati iriju re Oli ati olusogun to Samsoni Abidemi Ajayi ni ojo isegun ose ta fe mu yi o ninu eto ta pe ni wakati atunse ago 5 irole si ago 6 ada eje fi gbogbo oro to ku senu baba wa ninu oluwa oli ati olusogun to Samsoni Abidemi Ajayi baba e tu ka bo sori eto laaro to ni sawo
1: e ku le sa olotu
0: e ka bo baba
1: mo ki gbogbo erin to ngbo wa nibi gbogbo bi te tin gbo wa
0: oluwa seun
1: mo kiyin ni oruko Jesu Kristi olugbala
0: yes sir
1: ohun ti mo mu to wa wa laaro yi ohun ni adura
0: adura
1: adura mo mu to wa wa gege ba se mo pe wakati atunse ta wa a n se ra wa ni iye ni
0: yes sir
1: a de n ba olorun satunse ni gbogbo ona
0: yes sir
1: atunse ni o le je pe nipa gbigba Kristi ni oluwa to olugbala ka bo oluwa laja atunse nipa ka gba gbogbo n ta ti gba lowo wa pada atunse nipa ta ba ti loye n ta je ka wa gan wa je ga ba lori ipa ati maje mu okunkun ninu n teyan fi je ga ba la teyan fi pari atunse oni adura
0: ola adura
1: adura ni opa onigbagbo gbogbo bi to ba tin gbo mi lowo lowo n to oluwa ni ke n bo so loni oni yen pe adura ki la n pe ni adura gan
0: e sa wo
1: sa adura ni oro ti eni ti n gbadura n ba eni ti n dahun adura so
0: kabiyesi o oro ti eni ti n gbadura ti n ba eni ti n gbo adura so
1: ti n dahun adura so
0: ijinle
1: bẹẹni n ta n pe ladura niyan bi awa obi se lomo ta lore ti a ma n bara wa soro bẹẹ gẹgẹ oni adura jẹ gbogbo eniyan laye lolohun to n gbadura se awon okunkun ni n ta n gbadura se awa ta wa ninu Kristi Jesu a ni olorun to da aye atorun ta wa n gbadura se awon aka ma gbadura se n ta n pe lolohun to loju ti o le ti o le ri han to leyin ti o to lenu ti o le soro ṣugbọn awa kan gbadura se olorun to n dahun olorun to ni ipa ati dahun adura olorun to wa ninu ile ta gbe osa dagoni sibe to sasubu lule ta ge lapata ge lese olorun to wa ninu awon orun olorun torun ogba ta ye ogba to fi inu omo eniyan se ibugbe
0: kabiyesi
1: ogbenu wunde asola ogbenu adelebo osogo
0: kabiyesi
1: olorun yi la wa n gbadura se ololi ki n gbo soro laaro yi pe so n gbadura daada bi ẹnì kan sì ẹ sọ pé òun gbàdúrà àdúrà òun ò gbà jésù ni kí n sọ fún ọ pé irọ́ lọ pa ọ nítorí pé kí ni ọ gbàdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́
0: kábíyèsí o
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: ẹlòmíì ò tiẹ̀ lóye ohun tó ń pè ládùúgbò
1: bẹ́ẹ̀ ni kọ́ ọ tó lè lọ́jà kọ́ ọ tó lè ra nǹkan ọ mọ̀ owó dání kọ́ ọ tó débẹ̀
0: túláàsì
1: àdúrà tó fún onígbàgbọ́ ko te le ri dahun si adua ogbudo igbagbo ni owo ta na ninu ni ajo
0: ka ni spiritual currency ka bi esi
1: o oluwa ni kin si oni ye pe je ki igbagbo re o muna doko jesu wi fa won mo eyin pe oni teyin ba ni igbagbo to kere gan bi ti koromu study
0: yes sir
1: koromu study lu wa lara awon koro ohun ogbin to kere ju
0: to kere ju
1: oni bo ba kere ju be o le gbadura fun iraduro ogun yi
0: ti o de se ti o se ra
1: se wole
0: kabiyesi o
1: opolopo wa bo ba n gbadura o mo gba fe ti o yo gba bi o ne gba
0: iye meji ti wo
1: ibi to ye ko ye wa o ti si awo ni gbagbo ni pe awon to n gbadura si ere gan ti o loju ti o lenu won ni gbagbo ninu tan gbadura si ju iwo to ni eni to da yi ati orun ninu re lo o gbọ́ tí olúwa sọ nípa rẹ ni o ní ẹni tí ó ń gbénú rẹ ju ẹni tí
0: gbogbo ayé lọ
1: ìwọ yẹn gangan tó wá lẹ́nu tó ju gbogbo ayé lọ ìwọ yẹn gangan ló sojo o lè gbàdúrà o ní gbàgbọ́ nínú àdúrà tó ń gbà olúwa ní kí n tún wá sí ọ léyìn èyí ni o gbọ́ tí jésù sọ nínú ìwé máàkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún o ni to ba ti n beere o ni ko nigbagbo pe o ti ri
0: o ti ri igba na
1: o si gba
0: kabiyesi o
1: to ba n beere to ba nigbagbo pe o ti ri igba o le gba o
0: ko le bo si
1: nitori pe bayi lai ni igbagbo o le te olorun lorun nitori pe ninu igbagbo gan lo ti gbudo igbagbo pe olorun n be
0: kabiyesi o
1: iwe beru ori kankanla so igbagbo o gbudo ni igbagbo o ni o igbagbo lo di adura mu
0: igbagbo lo di adura mu o ni opaku tele ti adura simile kabiyesi o
1: e ja ma ba lo
0: eni so lesa
1: jesu so ni fun awon omo eyin ninu we matthew ori keje ese keje o so fun won wi pe o ni beere iwo ri gba
0: o wi be
1: o ni wakiri
0: iwo yo ri
1: o ni kankan
0: a o si so fun
1: awon kan wa wo pe awon kan wo ni na kan wo pe boya ti bere ri e ta ri gba ni ese kejo re o wa so fun won pe iye awon ti n bere
0: won ri gba
1: iye awon ti n wa kiri won ri iri awon ti n kankan si fun won
0: yes sir
1: o ni ninu iwe Johanu kini ese ori karun ese kerinla oun na so fun wa nibe o ni ko ta ba n beere ka beere pelu igbagbo ohunkohun ta ba si beere a ri gba
0: kabiyesi o
1: iwe jacob ori kini ese kefa o ni beere pelu igbagbo o ri gba bẹẹ ba wo gbogbo bibeli patapata
0: yes sir
1: o idaniloju to wa nbẹ ni pe ko beere lọwọ mi won da olohun
0: pelu igbagbo
1: bẹẹni aare kan gan oluwa sọ pe ko to lẹnu rẹ beere ni okun pe to ba ti mo to so to ba ti mura ati gbadura
0: won
1: ko ni n to so ninu owe Rome ori kejo ese ikerin din ni ogbon oluwa so fun wa nibe pe ifo igba ta ti mo to ye ka bere pelu inira pelu irora emi fi
0: itara gbadura fun wa
1: so olorun da awon eniyan pe ka wa ni irepo pelu ohun ka wa ni alajoso pelu ohun o le babo le wa ninu ile ko mo kan mo wole ko mo jade lodun kan lose kan ko mo baba ba soro o n jade lo laaro o bere pe baba owo ti won o na
0: onibo ni o ti ri sa
1: onibo lo ni o ti ri o tun de lale o ni baba ese o mo lo layo mo bo layo ko si awa kan ti e wa baje abaje de bi pe agbagbo pe awa gan le gbadura ko se
0: kabiyesi o
1: bọ́ bá gbàdúrà àwọn tí ó gbàdúrà fún wa láàmọ̀ wa ó dà ọ́ ìbẹ́bí ń gbàdúrà fáwọn èèyàn
0: kò sì
1: gbàdúrà fún yàn láàárọ̀ n tí mò ń sọ fún ọ ni pé kó o tó ní kéèyàn ó gbàdúrà fún ìwọ ga aláṣẹ ni ọ
0: kọ́kọ́ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run
1: ọ̀rọ̀ ẹni ó mọ tẹ̀lé àwọn ẹni tó gbàgbọ́
0: ní orúkọ
1: mi wọ́n mọlé ẹ̀mí
0: èṣù jáde
1: ninu iwe Johanu ori kẹrìnlá ẹsẹ kẹrìnlá jesu wipe bere ohunkohun ni orukọ mi o si fifun
0: fun o
1: ninu iwe Johanu ori kẹrìndínlógún ẹsẹ kẹtàlélógún jesu ni lati igba yi lo e o ti bere nkankan o
0: yẹ bere
1: n o fifun yi alo bere o lo bere ko dahun igbagbo re nko níbo ló gbèrò sí. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ ń kọ́ òkùnkùn wọn ń jẹ gàba ní ọ lórí jẹ́ tí wọ́n sọ kinní kan fún ọ bọ́ ọ bá ní ìgbàgbọ́ èèyàn ò kì í béèrè nínú àdúrà.
0: Èèyàn kì í béèrè nínú àdúrà.
1: Bó tí gbàgbọ́ rẹ̀ bá ti múná dóko
0: wọ́n
1: mọ̀ pàṣẹ nínú àdúrà ni.
0: Kábíyèsí o ìyàtọ̀ ń bẹ nínú béèrè àti àṣẹ.
1: Ẹrú ni mọ̀ ọ́ béèrè.
0: Ọmọ ni mọ̀ ń pàṣẹ.
1: Ọmọ aláṣẹ lọmọ.
0: Kábíyèsí olódùn.
1: Gàláṣẹ orí kẹrin. Aláṣẹ ni ọmọ.
0: Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ náà.
1: Ìjọba Jésù pé wọn ò pè yín ní ẹrú mọ́ o.
0: Yes, sir.
1: Ó ní mo pè yín ní ọmọ.
0: Ní ọmọ rẹ. Ọ̀rẹ́ mi lẹ́yìn ṣe.
1: Bẹ́ẹ̀ni nítorí pé alájọ pé ògo Jésù ni wá. Ẹ̀yin ó mọ gbé inú mi.
0: Èmi ó sì mọ gbé inú yín.
1: Ìwé Kọ́lọ́sì orí kíní ẹsẹ̀ kẹta orí kíní orí kẹta ẹsẹ̀ kíní ó ní àwa wà nínú Jésù Jésù nínú Ọlọ́run.
0: Yes, sir.
1: So alájogún ni wá ọ̀rẹ́ ni wá aláṣẹ ń Jésù aláṣẹ ni ọ́ bàbá rẹ tó bí ọ ó ní àmì yìí náà ni ó tẹ̀lé e pé àwọn tó gba
0: Kristi
1: gbọ́rọ̀ tó gba orúkọ rẹ̀
0: gbọ́
1: ó ní ó fún wọn ní agbára láti jẹ ọmọ Ọlọ́run Jọ̀hánù orí kíní ẹsẹ̀ kejìlá. So ìtumọ̀ ní Ọlọ́run sọ fún ọ ni pé àṣẹ tí Kristi lè pa ìwọ náà lè pa.
0: Kì í ṣe pé à ń bẹ̀bẹ̀ nínú àdúrà.
1: Rárá ó ní ìwé Efésù fisọ lórí karùn-ún ó ní gbogbo ọjọ́ búburú ni àdúrà nira ìgbà padà.
0: Yes, sir.
1: Ó ní àṣẹ lórí ọjọ́. Nínú ìwé Jọ́bù ó ní sọ ti pàṣẹ fún ọjọ́ bí.
0: Ìjẹ́ ìwọ ti pàṣẹ fún ọjọ́ bí.
1: Ìlú Àṣàlọ́dà ilé Àdá hàmà
0: hàn. Ẹ̀mí mímọ́ o.
1: Ohun tí Olúwa ń sọ nìyẹn o. Ó má lè gbàdúrà fún ọ mo láwọn bàbá tí mi nínú Olúwa tí n bá débẹ̀ wọn á gbàdúrà fún mi
0: èrú
1: bí ilé àdáhà ṣùgbọ́n èmi gangan mo mọ̀ pé bí wọn bá sílẹ̀gbẹ́ mi aláṣẹ ni mi àdúrà tí wọn yẹn adékan ni.
0: Kábíyèsí o.
1: Bá gbàdúrà fún mi ẹni tó wà lájọ́dá ayé
0: àti ọ̀run
1: tí ń gbé inú mi
0: tó
1: ní ipò orí mi àṣẹ rẹ̀ ń bẹ lẹ́nu mi o.
0: Kábíyèsí
1: o. Ó ní kí n béèrè
0: wọ́n fún wọn sì rí gbà.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ràn bá ní ẹ̀dá.
0: Kábíyèsí
1: o. Olórí kí n sọ fún ọ láàárọ̀ yìí gbogbo ibi tó ti ń gbọ́ mi o ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà ọmọ Ọlọ́run ni ọ́ aláṣẹ ni bàbá rẹ ló dá ayé àti ọ̀run ó ní kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà
0: ìmọ́lẹ̀ sí wà
1: nípa àṣẹ rẹ̀ ló fi mú rírí jáde nínú àìrí.
0: Yes, sir.
1: Ó dẹ̀ ní tó o bá ti gbàgbọ́ ó ní àmì gangan lèmi náà fún wọn náà pé ní orúkọ mi mo ti forúkọ ẹ̀ fọ́ gbogbo tó o bá ti béèrè wọ́n fi fọ́.
0: Ó lọ kọ́ tẹ bá dè láyé yìí.
1: Wọ́n bọ̀ dé.
0: Kábíyèsí o.
1: Ilé ìtọ́ bá tún wọ́n tu.
0: Káì. Àṣẹ o.
1: Bọ́ ọmọ wa ń gbàdúrà tọrọ pé ó gbà yẹra rẹ wo
0: rọ̀bí
1: ló ká ṣàtà mi. Ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kú tó. Nítorí pé ẹni tó bá ń gbàdúrà bí ò bá nígbàgbọ́
0: kò
1: lè rohunkóhun gbà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ bó o bá ń gbàdúrà bó o bá nígbàgbọ́ gan ọ lè wu Ọlọ́run. Bọ́ a bá gbàdúrà tán àwọn ìrìnàjò wo lọ rìn inú ayé. Ìwọ ló gbàdúrà pé kí ọ̀nà rẹ ó dá ọ. Ìwọ ló ń kọ́kọ́ lọ da táyé aláyé rú.
0: Kábíyèsí.
1: Ìwọ ló ń lọ fọ̀rọ̀ báyé aláyé jẹ́.
0: Kábíyèsí.
1: Ìwọ ló ń sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn.
0: Àdìtú.
1: Ìwọ ló ń wá ẹ bó ṣe máa dá kulẹ̀. Bó o làdúrà ṣe fẹ́ gbà.
0: Bó o ló ṣe fẹ́ gbà.
1: Bó o ló ṣe fẹ́ gbà. Ìwọ ló kúrò ń di àdúrà níbi ìwà eré náà ti bá ọ. Bó o làdúrà ṣe fẹ́ gbà.
0: Ìbéèrè ńlá.
1: Ìwọ ló gbàdúrà kan.
0: Yes, sir.
1: O ti ẹ̀ nígbàgbọ́ o fi gbàdúrà. Bó o ṣe ń kúrò níbẹ̀ ìwọ ibi ìjà láti kọ́kọ́ bá ọ.
0: Kábíyèsí o.
1: Àwọn angẹ́lì tí ń gbé tó ń gbé ìdáhùn àdúrà bọ̀.
0: Yes, sir.
1: Wọ́n dọ́dọ̀ rẹ.
0: Ibi ìjà.
1: Ní dúrúdúrú dúró ti bá ọ. Wọ́n adẹ̀ tó padà.
0: Kábíyèsí o. Ẹbí ta wá ni.
1: Ẹbí ta wá ni.
0: Ee.
1: Ṣé Ọlọ́run tó ti dáhùn.
0: Yes, sir.
1: Àbí wọn tó ń lé angẹ́lì ìdáhùn àdúrà padà.
0: Kábíyèsí Olódùmarè. Àdìtú o.
1: Sọ ìwọ ni kó rọ ara rẹ wò Olúwa ni kí n ṣe ọ níyè láàárọ̀ yìí. Nítorí n tó ń bá wọn kì wọ́n gan tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́.
0: Yes, sir.
1: Ohun tó bá tó bí mo ṣe bí mo ṣe ń gbọ́rọ̀ yìí.
0: Yes, sir.
1: Ohun tó ń sọ fún ọ ni pé lóòótọ́ lóòótọ́ ìwọ ló ń da àdúrà rẹ rà nù. Kì í ṣe pọ́lọ́run ò gbọ́.
0: Kì í ṣe pọ́lọ́run ò dáhùn àdúrà.
1: Bó o bá ti kú òǹbi àdúrà ìbínú ni ó ti kọ́kọ́ ibi ìbínú ni ó ti kọ́kọ́ bá ọ.
0: Ẹlòmíì ti fi ìbínú da àdúrà dànù.
1: Bẹ́lòmíì ṣe ń kúrò nínú ṣọ́ọ̀ṣì tí ń gbàdúrà tán tó ti dá ọ.
0: Yẹ́sà.
1: Onímọ́tò onítàzí àbọ́lọ́kadà ló kọ́kọ́ mọ bá fa wàhálà
0: lójijì. Kábíyèsí o. ibe lo ti fowo are da dura da
1: to da no sir
0: aditu o
1: o gba dura ta dura ti gba
0: yes sir
1: idi agbere lo ti bo
0: kabiyesi
1: o se ni ma wa nto tolaki o se ni ma wa nto foto iparaki
0: kabiyesi o
1: nitori pe un to so ogolu lara re o le fi ile
0: eh aditu o
1: I want to have a daughter,
0: yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Only one year, say, oh, mom, muti para. Boss and quondia dua. If it was a muti para, Bob, but you know, all and two up and a before. Oh, then we're all marubula.
0: Hey, for the gal,
1: for the gal,
0: or rumble.
1: Why, what that book? Why, what's a war? I read that one.
0: Cabis.
1: Why, what your mom would go? Oh, muti go. Sarwaka hali da hana ni waga gano no fawara re yidano
0: abala jo bibeli ni owo oluwa o kuru lati gba ni eh
1: eti re osi di lati mo gbo
0: lati gbo o ni ese wa lo ya wa nipa kuro lodo re sa eh eh aditu o
1: je so fo
0: adura
1: ngba o
0: adura ngba
1: ari to da yi ati orun lati ibere
0: yes sir
1: this eh
0: yes sir
1: titi lai lai
0: yes sir
1: no mo gba do alo won pe ni kan ni ana ninu bibeli
0: yes sir
1: ninu we samuel ori kini ni ba ti oro mo bi toju po
0: yes sir
1: ojo ko lo se shilo o lo gba dura duty atin wa lo
0: yes sir
1: o de ba olorun soro oluwa wi pe iwe ni mo daun ni ba ti won ni bibeli won lo wa se bi oro mu ti si oro mi o mu ti o o ni mo gba dura lati nu rora aya
0: yes sir mo tu edu okan mi jade ni waju oluwa ni
1: be ni sir
0: eh
1: bo ba ngba dura
0: yes sir
1: to ba ri pe o ti je kara re
0: yes sir
1: o ma se amo n to taku adura wa tun mo adura yen ni si ni
0: kabde si o e ya tun mu kaju an yo le si
1: be ni o ni ana lo se lodun yen ibe bo ba da mi lohun bi ma para mi
0: ko je ko mu
1: be ni sir
0: eh afi ko ori da wa adura
1: o ngba se
0: o ngba sa
1: eni to da yi ati orun
0: yes sir
1: n to fe lara won to da ni pe e gbadura si ni kin da yi lo
0: kan bi esi o
1: ninu pe oje omo olorun ni pe ko gbe gbogbo aye re le lowo
0: yes sir
1: ko to je da laaro ko biri lowo ko to won odun tutu ko biri bo se fe ni
0: yes sir
1: bo ba wa na odun ye ko biri rin ajo
0: yes sir
1: am ta ta ba di de se ko so fun ko teri won ba o fe ka depend lori o
0: ni gbogbo ona
1: se fe ni yes sir
0: kan bi esi o
1: so e to fe be jo se wa se ni oni da wa dua
0: Hold your tongue.
1: Only
0: back on my ear, or water, Loa. Then you go down.
1: Only thing to make him boss on you.
0: Yes, sir.
1: You don't ban it. Oh, no. Only so bad. You won't offer what I read. I know.
0: I did tomorrow. I did tomorrow.
1: You wake up, or you carry as a car.
0: Yes, sir.
1: Only. Ko si adura to ni kalukunda oni olorun gbo oni bo tu bo awon to ngba adura ni pa ife ku fe won the prayer mist oni olorun gbo
0: oni won bere won o si rigba tori won si bere
1: be ni the prayer mist
0: ka bi esi o
1: nitori kini nitori pe iwo mi to ngba adura
0: yes sir
1: e ko gba adura to fe fi kede yan lo ngba Olorun je Oluwa se bayi o de tin lo ko leyin oko eyan adura ye pe Toluwa ba se bayi
0: dai ni won lo se
1: ah ma fo ri won
0: won gba
1: won gba
0: then go take it
1: ben
0: ka bi si
1: iwo to wa wu ko ni bu yi fo Olorun mo oni Olorun fi godo bo ya yi ro pada si ko to le ri an o ti gbo
0: sugbon
1: duro de da ti yi ro si ko to le gbe down le olowo
0: ka bi si
1: oluwa ni ki si yin ni ye ni eyin eniyan mi
0: ka bi si olodumare
1: e gbo nti oluwa so niyan
0: yes sir
1: olohun n dawo adura
0: ohun dawo adura
1: enu okan yin le laaro yi
0: yes sir
1: e ni gbagbo daradara eyin ara yin wo e lo si ori ibusun yin e lo si bi yewu yin e lo si bi yara yin ko to jade lo si itara gbadura
0: yes sir
1: ko wa ni oluwa to ba je pe iwo lo so fun won oni yi lori radio pe ko ba mi soro yi
0: lori adura
1: lori adura
0: yes sir
1: fi ami han bo ba so eri fun mi lato mi si wakati atunse ni ojo tuesday
0: yes, sir.
1: To ba di sunday ki n bo so ki olorun o pin mi lori
0: so si duro lori gbogbo oro ti wo le so wonyi
1: o ti oluwa ba mi so niyan latano
0: yago fa won to ye ko yago fun
1: prepare lati ko wa ko
0: yes sir
1: oluwa ni ki ye awon eyan leti awon ma lase awon ma lera tin jegun
0: ma jegun
1: awon ma lase tin wo akisa
0: kabiyesi o
1: o ma lase o ti de ton pase fun ori nigba to le gbadura to ni nanu gba to ni igbagbo aje kekeke o je gaba lori e aje amoruko e lonu ebe won ase pade won gbe ida soke ade bae ani ti amu aleye to ye ki ni gbogbo igba won ba se gbe ida dajo soke ko mo ba ori won won ba se soro e kaye won mo baje awon yen gan ni won ni to kuku lo mo se kina mo pe lori social media pe ko lo mo se yon awon aje fun
0: oba kabiyesi o
1: e to pe lori so fin tele ni
0: ba leri melomi ba leri ogun melomi yo si ma gban jinije
1: be ni sir
0: kabiyesi o
1: won bi pe o ni oro na ni imole aye
0: yes sir
1: o ni imole na mo
0: o so ni okukun ko si le bori e
1: okukun won leri si e iwo wa nberu igba to mo padua o ma se to ni won ni ati fun wa ni oruko kan
0: to ju gbogbo oruko lo
1: oruko kan lo pe ni oruko jesu
0: yes sir
1: ki gbogbo oruko
0: gbogbo eko
1: ati aje ati oso atelemi ati omi ati oke ati ile
0: ohun
1: to nbe ninu ile ni sale
0: ile
1: ki gbogbo won wole
0: ko wole
1: ki gbogbo aha
0: ko jewe
1: olorun da
0: yes sir
1: ati tari tari
0: yes sir
1: ko je ro pe oluwa
0: jesu loluwa fun ogo olorun baba
1: ara fun oruko ye
0: jesu
1: jesu ni iwo de lo oruko ye jesu wa so fun pe bere pelu oruko yi gbogbo won to ba bere won to ba tu
0: what about
1: two? What about day?
0: What about day?
1: Boy, I think we're about to work on. Koko ko leri si o ko apase kina mu o kina ye wa ro ma do titi ti o fi bon mu pa pa
0: kabiyesi olodumare kabiyesi olodumare
1: iye toluwa ni ki si o laaro ile yen
0: agbara to nbe nu adura
1: agbara nbe nu adura o o wa duro nbe kan mo wa ni enikan on bi aye re se pe eru ti n ba o iwo to ma se to mi o ma gbara to mi Jacobu gan awon mo re ninu majemu laila ani ko si egede ka to le se lori won afose kan o le se lori won
0: pere pere
1: o bele ta si wo eni to da aye ati orun tin de nu e
0: kabiyesi olodumare
1: e mo lera wa nje owo o wa nje bu ero o wa yo ninu egun ero omo alaso re n wa
0: kisa
1: o wa yo ninu teru to n wo
0: jesu olugbala
1: ni wo to ye ko di o po igbagbo re mu ko fi adura jagun fun jesu iwo omo ologun omo alaso ninu iran ti aye ati awon alagbara le yin po yin loju to ye ko dide ko fadura ro won
0: oni wa yo si won lona kan
1: be ni
0: won sa ni waju re ni ona
1: meje
0: kabiyesi o hey
1: Oluwa ni ki n se oniye ni o.
0: Yes sir.
1: What ojo Tuesday?
0: Yes sir.
1: Abolaru Sinefa. Wakati atunse nbe o.
0: Yes sir.
1: Ni ijowa ni PPGM. Bẹẹni lọjọ Tuesday.
0: Yes sir.
1: 5 to 6. Adura iná la fẹ́ fi ọjọ́ yẹn gbà dáradára.
0: Adura to lagbara.
1: Bẹẹni a ma ṣiṣẹ lori adura.
0: Yes sir.
1: Bẹẹni a de ma pàwọn àṣẹ jáde. A ma rojo iná. Fáwọn ẹni tó ń yọ wá lẹ́nu.
0: Yes sir.
1: Bẹẹni o.
0: Oro nla ni baba eh ko to ri pa mo di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti aro yi eto nla kan bo ta pe ni night of the supernatural
1: e
0: je kan wa ra le mo npa esa
1: ni night of the supernatural on the 25th of September Reverend Ayo Olorun Funmi
0: yes,
1: lati faith proclaimer ministry
0: yes,
1: ni ri bada won bo ninu ijowa on 25 ni ati ago mere
0: yes,
1: irole lati bere
0: yes,
1: ninu ipade yi opolopo igba ati ri baba 80 years ti oluwa to wosan to gba lowo ogun stroke
0: kabiyesi
1: olodumare 80 years to ni stroke
0: kabiyesi
1: iru pade ba lodun kan seyin
0: kabiyesi
1: ti olorun de gba o de kuro ninu ogun yen sir
0: ale ise ami ati ise ijanu ni
1: bẹẹni sir 25 of September
0: yes sir
1: areti yin
0: yes sir
1: eje aba olorun pe nibe
0: yes sir
1: baba to di igba yen wakati atunse
0: yes sir
1: emoja sere Tuesday
0: yes sir
1: ya wa gbadura
0: yes sir
1: se wa ra ase jade wa ra ase jade
0: yes sir
1: awon kan wa tan pe ori re won mori re lo le ologun adan se won fe se o ni bi won yo lenu won ba olorun soro ra se sa won na je ka won na o sare fara gba ida nitori pe blind si ami awon eyan o le gba
0: yes sir
1: ta ba ta wo ti won ba ri ami won ma ta lo ni
0: sugbe
1: ni to ba ni ko ku to mo e sare ku be ni ko ni gbera njo mi
0: yes sir
1: ba tun gbera to ko e ku le lori e ko ni gbera
0: yo jawo
1: ko ba tun wa je ye nebe o mo ese si o mu buro ba oku wokoto emi ti e na bo si
0: wo
1: na wa ta ofa yi
0: yes sir ah baba ojo te lo e sa de ba mi gbadura laarin winni winni ojojo e ja ma lo fun taaro e sa
1: mo so aso tele se
0: yes
1: fun iwo to ti pinu pe o mo gbadura dada igbagbo to peye loruko jesu o wu agbara
0: mi jesu
1: mo ni igbagbo to pay
0: yes
1: owo agbara
0: ami je
1: ma so aso tele se o awon ewo loko ra won jo to yo aye ele
0: loruko jesu
1: loruko jesu ninu ibinu oluwa oluwa kolu won
0: ami jesu
1: alagbara to lo ne seme loruko jesu emi modara so
0: ami jesu
1: gbogbo eloyi mo so
0: yes sir
1: mo ni ani to gbe emi rewesi si ola o ti ele gbadu anti e irewesi ni mo so loruko jesu irewesi na jade
0: ami jesu
1: eni ti won how fire was is here nibi kibi to wa bayi
0: loruko jesu
1: loro jona le lori o
0: yes
1: loruko jesu ina dana so
0: ami jesu
1: ina oluwa jowo
0: ami jesu
1: mo pase fun o
0: yes
1: loruko jesu talabinu obinrin abi ta fa begbe bi
0: loruko jesu
1: ti fi ku wa okiri
0: loruko jesu
1: loni ogba ku re
0: ami jesu
1: iwe mi mo wi pe
0: yes
1: o ni o fi ami wa se tutu fun wa gbogbo alagbara
0: yes
1: to lo ni laye lo
0: jesu
1: loruko jesu
0: yes
1: oya o pa
0: ami jesu
1: eni to sa si olose yi loruko jesu asasina pa
0: ami jesu
1: eni to se pe fo loruko jesu epe na se ku pa
0: ami jesu
1: eni to lo binu si o
0: yes
1: loruko jesu abinu na se ku pa
0: ami jesu
1: ta lo ni kiri
0: jesu
1: to lo do re fun ika
0: jesu
1: to lo fun ojo
0: jesu
1: ati aje
0: jesu
1: loruko jesu ni bi ojo ona titi re lo oya moto se ku pa
0: ami jesu
1: mo mi ogbadura nu o nitori pe aje o ni ti roju mo wi loruko oluwa
0: yes
1: gbogbo en ti fojo re fun ika
0: yes
1: to ni kiri tori oro e loruko jesu iku pa
0: ami jesu
1: mo wi loruko oluwa ta lo mo ko emi ati e lo bi pade
0: e
1: jesu to ni ka se wa ni
0: yes
1: bi oluwa tin beta mi ewo
0: yes
1: ninu afefe
0: yes
1: oya afefe body lara
0: ami jesu
1: ni mo lu pa
0: ami jesu
1: oluwa lu body
0: ami jesu
1: so aso tele se o
0: yes
1: eyi to ko tolu yo fi kole aye re gboro
0: ami jesu
1: ona nla
0: ami
1: gbogbo chan aye ro pa mo ti di oluwa nla
0: ami jesu
1: aroko awa je lara
0: yes
1: ina jo
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa
0: ami loruko jesu baba ba fi number yin le de ja ma lo fun taro isa
1: 090-222-9987
0: mo gbagbe ojo Tuesday ja pade o ni ijo bishop
1: prophetic asabo nu omi yen
0: ami jesu
1: ato ba oya omi yen wu isese
0: ami jesu
1: omi yen la o
0: ami jesu
1: ba won si shop re oya otakaje
0: ami jesu
1: ona la fo
0: ami
1: ori ekoke
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami loruko jesu ja pade lojo isego ojo Tuesday ninu ijo bishop prophetic global ministry to nbe ni stadium road nilu ilorin wakati kan ni ago 5 irole si ago 6 e ma gbe ninu

0: Oni ni ilu Prophet in the City. Yes, kari awon ipinle ni Nigeria lati gbede. Akolo ko ba testimony lo si ntele. Awon eniyan lu lorin lokan lati soro eri. Ojo Wednesday ose yi September 2 ni pade adura ya bere. Asewo Friday September 4. Ojuko e ni Ekowa Event Center. Ni challenge ni lu lorin. Ago meje owuro lojojumo laduro mo bere. Oni soja to ni waasu ni Prophet Dr. Asherun Global. Opo awon woli atolori emi lati wa nkale lati minister. Oluwa ni ki gbogbo eni ba ni alakoja ogun ataisan. Ki won be wa o tori isegun won daju aya tu wa fun canceling leyin ipade jo ri daju po wa nibe ti re oni isoro o se loruko jesu
1: ara lu lori ati agbegbe e kule mo ba yin layo ati alafia bi nitori aye e ati majemu ti olorun ba oda ti o ti se lada ne waye tu fi gbe mi dide o ko mi la sairorun global ile ise iranse agbara to kun fun ise ami ati sa yanu lorile de Nigeria ni mo ti wa gbegede fe gina ni lu ilorin olorun awon baba wa ro mi ni ase ati agbara oni se kan lu ilorin ati agbegbe nitori igbekun ti aye fi di awon eniyan nitori saka saka ta aye fi si owo ati ese awon eniyan ala koja re ti so deru ologun ara koja re ti mu koko sogo awon woli alagbeda ala koja re bi obirin ti mu kan tu gori e ma ba e sasepo egbosa Matthew chapter 10 verse 37 bibeli wipe ara le niyan ni ota e eni sumo elu fi esinu ogun yi eni sumo elu lo ni rona lo eni di ololo le serere eni di ololo le roma bi ama gbe ese soke bi o wa so pe rona pa nitori moru asi ati agbara olon de lu ilorin ise fe se lala fe lusa akutuku fe wu pepe ye fe pamasa Ekwa Event Center ni challenge lu ilorin bi o fe gba lejo sa egbo sa mi o lebi lara lore mbi mi o loju lumo mbi sugbon nigba ti a lo tan bo sa lada ne waye wipe ilo ilorin ni ka gbe isa iranse agbara iwo ni olorun awon baba wa olorun apostle ayo babalola olorun timothy woluwole obadare olorun michael olowere ni siesi oke agbara nbadan oni second lu ilorin sa bi won pa ti le je ko dide to tu meyan meji ototo dani sa e le pada lofo egbo sa ki se pe o ti rin ki se pe o ti la ki se pe o ti lu ki se pe o ti ko so wa lagbeda amo mo ti mo so bi o ba nige yo da yo na to won o da yo na ewo ni o se sujina wa je ki sare sin kaka bayi ase ni mo fa fi kogun aye e loju eyan omo woli esame eni gbe ori e se pe epe la pa
2: amen
1: owo epe la ji e ko gina
2: amen
1: owo to gbe o ninu eje to pa de ogun mo si olara baba jo same owo yen lana so
2: amen
1: baba jo same mo sotele ogun ile eyin laye e ogun yen gina
2: amen
1: go egun asegita lori e egun yen gina
2: amen
1: agbara to ni ko re ba won to bi o se rin agbara na la
2: amen
1: oju ki tina le laye oju oni ti o
2: amen
1: mo sotele okun awon agba tan fi di omo le tan fi di alafia mama yen sa mama mo sotele si aye e okun yen gina bayi
2: bayi
1: okun yen gina bayi okun yen gina bayi ene kan same inu yara ko di tan toju aye e si yara ko di tan fi opamo si to fi le jagbangba pade olore ninu yara yen ina gbe oja
2: amen
1: akope ina saju oluwa loju awon ota rerun bibeli wipe olorun wa ina jonerun ni gbogbo ene kane to korin se ogunjo ati fi mo ja ologun ati ri si ateni won korin sejo amida ina bolu won
2: amen
1: tan ba jo same oju aja ba je fun okete bi o ba ku dadan ne ko ja dugolugi bo ba same ene fara ni orun fun lewo
2: je
1: orun fun lewo
2: amen
1: orun fun lewo
2: amen
1: ide ajo bi to di osa epe ajo bi to di o aso tele o de tajo bi so si o to faye renu ide ina fada no
2: amen
1: ina fada
2: amen
1: ina fada
2: amen
1: ina fada
2: amen
1: ane kan same iku ogun ni pa kekanju iku odo ni bomwe okiti o gaba di aje lori ara e mo so tele ene finisi ariba oja agbara to kojo oja koji lelu
2: amen
1: agbara ye ji lelu
2: amen
1: agbara ye ji lelu
2: amen
1: ane kan same wara nu ba
2: amen
1: ane kan same wara nu ba
2: amen
1: baba jo same anu to so anu yale anu to so anu yale se baba si o ma teme me ma o se di di mo gbo won oluwa leti mi sa adane waye ni gbogbo ene ton gba mi lasiko yi o wa ninu le ni sa abo wa nbi se bo ba ti ba se ran se ori afefe ipade nitori ipade agbara olojo meta to ma bere ni Equa Event Center ni ojo Wednesday yi Thursday ati Friday ago meji aro

0: gbogbo eyan ko ba o di emi to ni kirin bi awon to bi mi se ri e so be
1: o di emi to ni kirin bi awon bi mi se ri
0: e o so soke dada o
1: o di emi to ni kirin bi awon bi mi se ri
0: e so pe iro le pa
1: iro le pa
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
0: on ti mo ngo le ti mi le sa baba re la olaya bi mefa ikan kan nu won ogele e o ti mo pe egun odi ni iwo na ti fe meta merin sa awon to bi oni obirin o pe kan to bi mo laye iwo na deli oko damu omo sa e ma gbagbe oro yoruba to gbi pe bo mo ojo sokoto ajo kiji pa owo iya gban lo ma ran sa o ma jana ku ide ju ara ro mo eya ba bi eya nejo o fin ton si o ijo awon kan sa o le se iran baba yin keta o le se iran baba yin keji aye ojo si ni mo gbo tan ma po pe ran meta ki to si baba la ku iro ne iya to je ran re bo ba gbadua yo je o sa e ma ke e gbe tele me o di emi to ni kirin bi awon to bi mi se ri e so ba
1: o di emi to ni kirin bi awon bi mi se ri
0: e so ba iro le pa
1: iro le pa
0: e bi no bayi bayi
1: e bi no bayi bayi
2: yo yo yo yo
0: Larissa, are you that you are Biama? Are you Biama? Abo Jagoro Borosa. Aderi abiyama on to bagba ne ma fun omo mi aserere eleyi lo buruju ara mo daju awon agba lo ni yen sa mo fe ko ke won

0: yet expire no yara awon odaju abi amagba wole omo re lori omo yen o mo we mo owo na gbele alafia re sa won gbe owo le irinse re lori irinse yen o ko sise bi ti gba kan mo ranti odun die tani kan lo ri pe eran sun sori moto ko siga to ba wa ba mi ani daddy eran sun alo nla la pe eran sun Essa, bile ba ti ma to ba ti starti o kon kon ni sise fo di di o su kan lo kon yen fi wa nbi o wa ba won awon mechanic egbe ba debe pe won fe wo nton sele won o ni ri ntin se owo buruku la won abi ama gele lori e ma ka o ni ko lo ke o ma woli inu tin bi mi sa oluwa so fun mi pe ilu ilorin ti mo wa yi adabi ti won o ba je ki gbogbo eni to gbo program yo de bi ipade iloku tamba ti je ko jade yara Esa to de denu ipade yi bo ba se pa ni ton si olomu owo ma ka ko to lo idi ni pe mi o ni lajule awon bi ile to ta ti lo won mo bi agbara olohun ti to nbe mo fi eme mi mo bura mo gbe eru de bi ase ati agbara ni e ma kigbe eyin omo woli e ma kigbe eyin omo woli e gbe tele mi ogo daju abi ama ikalara mi e so be
1: ogo daju tabi ama lara mi
0: timi le sare di adua isa ko le yi eyan lasan eni emi lo le ye ki n to lo bi adua keta yen sa engineer mi egbe fona ipade isoke gegede o gbinu ni Wednesday Thursday Friday nilu ilorin eyin ero lajase eyin ero lomu aran eyin ero ni kogi eyin ero ni basita eyin ero ni kayama eyin ero ni naija eyin ero ni challenge nbi eyin ero te wa ni zango basin ati gbogbo gbegbe nilu ilorin e dide nitori ipade ibo se ko fun mi na ni a e dide nitori ipade yo o ma le engineer mi egbe oke
2: Aha, eyin eyan lu lorin ati pinle Kwara lapapo. Nje ti gbo nipa woli tolorun lo lowo ijake jado Nigeria. Ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro Olorun bo ni

0: ti social media ora won ti o ni me o le se mari won le de ti picture o ma won le de bi picture o ko won le de bi picture aya won de fe paris eni o ma woli inu bi mi e ma ke o e ku tele me eni fe jo mi su ika
1: eni fe jo mi su ika
0: bi ka o de bere un ti mo se
1: de bere ti mo se
0: won de se da jo
1: ma de se da jo mi
0: ya were pa
1: mo ya were yo yo yo
0: Tibere Equa Event Center ni challenge gbogbo bi o ba tin gba bo so pe kan ja ni challenge sa ago meje aro weze sa gagade o gina mo tanuma sori so fe ni to gbo so fe ni ti o gbo je ki gbogbo eni to yi o ka mo pe keti keti keti ni kero ara yin debe tori wike alaisa sa afojuma afojuri ran aro to mu opade be aju opale olorun awon baba metita oti kume sa lati sisi agbara sa ni pade olojo meta yi mo so nkankan nigba ti mo bere oro yi mo ne ki se dedo inu mi ati wa lorin mi o lebi mi o lara sugba sa adane waje wipe ilorin ni sekan ba te pari se ran seta sa ni pele o la dane waje wipe o si ayo isa

0: oriire o fopo iro enti o ma se taye re oda ogun ile le ma fe je ko se asa oluwa so fun bebe ke we wa me se lo ilorin sa ile ame opo ide lo nfe ja enyo ma wole adua I mo gbo leti me e gbe tele mi e ma ke ise ako alangba tabu alangba lori mi e so be
1: ise ako alangba tabu alangba lori mi
0: lati tile ko mo mi se yara
1: lati tile ko mo mi se yara
0: sabi agbina bayi ba

0: yen bi oga o le pembe afi ta won ba fa e wa le inu bi mi sa e ma kibe o won ti si se lo di si kadara re lara o ri pe binu e seri lo se rin sa aro se ni wo ka mo lo lu fe to to sa mo gbagbe mo gbagbe awon to pe kan wa jeun igode won di olowo mu won di olowo mu won ti le kun ma o olu o ba je alajeje abi ori buruko kan jeje mi mojoko arin fese si o kan maili omo family le lo mi yen gbatira won de o gba won tira tan won ba je ti eje won ba je omo re je won wa ba bi ti won lo won wa so wa to ma sasale ile idi niyan to fi rin bi en ti o le yan mo gba kisa adua ti mo gba yi e ma ke mo tu go ide kan leti mi eji pada eyin omo woli egbe tele mi aten tin gbo mi ile ise ewe tutu atewe gbigbe lori oro mi e so ba
1: ise ewe tutu atewe gbigbe lori oro mi
0: lati tile ko mo mi si yara
1: lati tile ko mo mi si yara
0: e gbina bayi bayi
1: e gbina bayi bayi
0: e gbina bayi bayi
1: e gbina bayi bayi
0: e gbina bayi bayi
1: e gbina bayi bayi e gbina bayi bayi e gbina bayi ise ewe tutu atewe gbigbe lori oro mi
0: mura fun ipade yen lojo wednesday ago meji aro eje kalara sofajero eje kajero sofa wa orangun agalela eni asa irorun global wolu ilorin gegede ogina engineer mi egbe oke
2: aha eyin eyan lu lorin ati pinle kwara lapapo nje ti gbo nipa woli tolorun lo lowo ijake jado nigeria ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro olorun bo

siye oga le ise ni esa ona digadi gadi oga le ise ni ya ile kun ti sa contractor ni e gogo ona de ko da ni po selu to wa sa bo tin gbo mi awon oju rere atanu to ye ko ri o ri gasa ororo ni tan lolorun o dara po ma ati sise wa gbo ibere mi re o baba ti si e mole bi pe won mo ti le kun ma se yori e Wednesday Thursday Friday o se isa gbegede ogina Equa Event Center kosile Equa Event Center ni challenge ni lu ilorin bi sa ise ma se olorun awon baba

0: for one accident ti buo e je oni san lori iwo atile e o oluwa ni ka ba ma je mu yen wi a ti wa ni ba iku oni ba le mi tomo tomo arun oni ba le mi iwo na gba wole ori ko so be sira re oluwa wi go gbogbo eyin ti mo kale atawon ton saisan e mo ko ra yin bo wa o ma ni agbara Equa Event Center to wa ni challenge nilu ilorin bi gbogbo bi o ba ti nbo ni kan ja ni toro na kan ja ni challenge gagaga sa ona to fe si government house wa ni Equa ijo Equa sosi Equa ijo Equa to wa ni challenge wole sibe event center won o ti re mi atan mo woli nibe o ma ni agbara ago meji aro eyin o mo woli adua meta ila ma sare gba ka to ma lo e ma ke e gbe tele me ororu agbara ti o dade mi loriri
1: ororu agbara ti o dade mi loriri
0: e so pe le mi lokan
1: ile mi lokan
0: dade mi lori o
1: dade mi lori
0: e lanu ni so de
1: Oh,
0: Tani Jezebeli tin ya ye mi lenu.
1: Tani Jezebeli tin ya ye mi lenu.
0: Ni se ya were ni.
1: Se ya were ni.
0: E yo wa loro mi.
1: E yo wa loro mi.
0: O ye sala du abe.
1: Loruko Jesu. E mi mo. Tani Jezebeli tin ya ye mi lenu. E ya were ni. O ye se wa loro mi.

0: Ati o wa nbe eri se e gba se be ni ko o ni fara isele ti de ba ni te yen so be ah mi o le wa gba se ya no won fa isan di omo le ni ma je mu ye ko ni sele si be ni ko ri ko ni fara Jesus oluwa wa
1: ami
0: le rupo Jesus
1: fire
0: iwo gangan bayi le ri kan dide aro Wednesday ni Echo Event Center kajo pade nbe thank you God bless you
2: aha eni eyan lu lorin ati pinle kwara lapapo nje ti gbo nipa woli tolorun nlo lowo ijake jado Nigeria ase tude jade gbani lowo ogun fo kodoro oro olorun bo ni

0: 98.7 FM Ilorin Iroyin Ekunrere
1: Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na Aro Tinubu yo teko letile osi ile Europe fun isimi olose meta gbako Ajo DSS Corona lori igbejo kan to nse pelu Sowore di eyin eto dibo are odo to nbo Ajo INEC sisọ loju awon mo oye fun ipo gomina metala saju eto dibo gomina to nbo lona ni ipinle Kwara lodun to nbo Oludije teleri fun ipo gomina ni ipinle Kwara labia sia egbe oselu SDP la wa jeje atileyin re to nipon fun egbe oselu APC ni ile okere ile America kobo iwe adehun olodun me dogbon lati ma moguto epo robi ile Venezuela ni daraja awoni ifohun lede leyin igba ti iko Old City gbewuro soju iko Coventry e ka san akiwa pe aku isimi oni opo re lase laye ireyin ekun rere lati kan da amode ti 7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi royin kala fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net e kun number leyin si mi ran pe yi lekan si akin pe eku ikale
2: e wa se eh amoku ti wo ibaje amoku ti juwo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esi kan na la tu jo nse e wo
3: je ka bo la shiri je ka gboju nbe
2: eh
3: ashiri e ko gboro tu loju ewe edu eje arunu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju eje abere fun akoyawo fun awujo ati orilede to da to ba ri nkan ti o boju mu fitu awon alase to to leti
4: imoran yi lo nde tete igbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
1: e kaabo pada iroyin na re ni ekun re are eleye Bola Tinubu yo teko leti kuro nilu Abuja loni lo sile Europe fun isimi olose meta gbako are yo ko bale silu London ni ile Gesi atijade kan to lede latowo abesin kawo pataki fun are leyi lori oro royin atilana ntele boyona noga loni ojo Aiku salaye pe are ni re ti wa ko yo para sile Nigba to ba pari isimi ohun bo se darapo mo ipolongo fun eto dibo are to waye ni osu kini odun to nbo kede ohun ni ko so ibita yo ti lo nigba to ba de ilu London ninu eroyin miran ajo DSS ti pase fun agbejoro re Akinlolu Kehinde SN o karona lori igbejo kan to ni se lori iwo daran oju pa irojara ti won pe tako omoye fun ipare labi asia egbe oselu African Action Congress on Olusowo re ni eyin tedibo are odun to nbo ebi ara DSS se wi bese na ni won se Olusowo re nanfani ade se ipolongo re lai si diwo ile ejo leyin ipade kan to waye pelu adare agba ajo DSS to sin ajaye pelu awon osise ni eka ajo DSS ni ogunjo osu kejo leyin gba ti ajo INEC ti kede pe fanfani sile fun won ati ma se eto dibo ati polongo a se ipolongo fun ibo are odun to nbo ni ipinle Kwara ajo eleto dibo leyi INEC ni anojo abameta se loju oruko ati akosile awon omo oye ninu egbe oselu metala fun ipo gomina ninu eto dibo gomina ti waye ni ipinle Kwara lodun to nbo ni olulese ajo INEC to wa lorun sogo nilu lorin awon egbe oselu popa ninu eto dibo won ni egbe oselu AA APP ADC NDC Akodu SDP ADP APC PDP NMPP NDP ABGA ati APM igbese na oni o fi okan awon alati leyin ati awon mo egbe oselu ADC bale leyin gba soruko kan to gbona ya atowo awon egbe oselu alatako loju pa irojara oni ko si oruko omoye fun egbe oselu ADC fun ipo gomina o de fi igba kan je omo legbimo asoju sofin legeri zakari muhammed ewe awon moye to ku so lojo ruko won oni dokita ridwanu apa okage abenu gan legbimo asofin ni ipinle koro yakub danlad seko jubri kure oni mero bolakaleka wo ati ojogbon adumini ajia na wa la ro kan so lojo e latowo ajo inec fun to dibon to waye ni odun to nbo ni ipinle sokoto igimo ijba ni ipinle sokoto ti tako iroyin kan pe o ti fofin lede ti o se idewo fun ijosin amo leyin kristi ati fun nkan to ni se lori oro ito esin ni ipinle ohun ajo ohun ninu esun kan to gbina ya lojo opo ayojara won fesun kan pe o fofin lede ti o se akoba fun amo leyin kristi ati fun ikurajopo to ni se lori oro esin nigba to nsoro ni ana daba meta adari igbimo ohun omo usman tatao tala ye pe iroyin ohun lo je ofege ege bo se wi oni igbese na lo da ikaya soke sile ni eka ero esin ni ipinle sokoto wa tenumo pe e sun ohun oni koni se lori ojuse igbimo isba ni ipinle ohun ni ipinle kano ijoba ipinle kano jeje pe oni afogusun lati ri pe o se iranwo fun awon eyan toto egberun mewa lati pe won jawo ninu lo ogun loro papa julo lati de pin igbesi akin lati dekun lilo ogun loro ni ipinle ohun laarin odun kan gbako alaga igbimo tan gbe kale lati mu adukure ba lilo ogun loro ni ipinle kano muhi rimi gado igba to nsoro lana salaye pejoba ti bere igbese lati de pe awon odo oni won jawo lilo ogun loro rimi gado ho tenumo pe igbese na ni won gbe lati de pe awon odo ohun o se na fun won papa julo kanle jawo ilu ogun oloro ni ipinle kora omoye telere fun ipo gomina labia sia egbe oselu esin funfun sdp ni ipinle yi akim lawa ati jaje ifarajin re fun egbe oselu apc saju eto idibo odun to nbo lawa to je omo gomina teleri ni ipinle yi muhammad lawa lo fun lede ni ana ojo mta ni lorin nigba to nkire ati leyin re fun gomina abraman abrazaki ati fun omoye fun ipo gomina labia sia egbe oselu apc yakub saliu danlad o kede igbese re leyin bi osu kan ti o pada de sile leyin gba so darapo mo egbe oselu apc o wa ke sawon ton binu ninu egbe oselu apc kan ma fe gbe on sile o lo ta pe ai pada jina won je anfani ipo ninu egbe oselu ohun iroyin ekunre ni amuwa se ti gboyin lati kayin da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simi ranpa yi a lo si lokin la america ile america ti ko bo iwe adin pelu ijoba le venezuela lati ma mojuto eka epo robi ile ohun lekan si akin pe eku ikale
5: e darapo mo wa ni itakun kai lu jara wa itakun ibadore facebook itakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme
1: e kaabo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gboyin lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara inoyun tesiwaju ni ile okere ile america ti ko bo iwe adin pele venezuela lati mojuto agba epo toto bilionu lona marun din ni adorin ti le venezuela mo se kede re latowo ile america donald trump kon se ki gato wo trump ade ohun oni yo se ran wo kepe lupo ni ile america tama america yo si ma ra edunwo afe gasi ninu ade ohun ti won kede ni asale ana adele are ile venezuela desi rodriguez saraye pe adun ohun oni lati ran ile venezuela lowo lati mu adose deba oro ajere to denu kole ti won si ko ba de ohun fun odun me dogbon ewe gege bi akojade to lede latowo isejoba ile america oni mo moguto ogoro epo robi ni ile venezuela sibe ni ilokere ile aslandi ti tako igbese lati ri kun darapo mo ajo EU leyin kan bi odun metala ti won ti kuro ninu ajo hun ege bi abagade esidebo tode latowo awon mo ile Iceland ogoro won o tako igbese joba lati pada sinu ajo EU olotu ijoba ile ohun country katatoki ti judge he wipe won se to de won to ba nbo lati mo ba kan pada sinu ajo EU

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: josi wa lati ti ko se o nbe ni si ben yu si wa re ni gba gbogbo aye ai ni peku amen
0: olorun iwole olorun mi ni kutukutu ile mi o ma safari re o ngbe re ngbe okan mi eran ara mi fasio ni ile gbigbe ati ile tin pongbe nibi ti omi ko gbe se baye le emi ti wo ninu ibi mimo lati ri agbara re ati ogo re nitori ti iseun fe re sanju iye lo etimi yo ma yo baye le emi o ma fi bukun fun o niwon bi mo ti wa laye emi o ma gbe owo mi soke li oruko re bi eni pe ija ati ora be ni yo te okan mi lorun enu mi yo si ma fi ete ayo yo nigba ti mo ba ranti re lori eni mi ti emi si nse asaro re ni iso oru nitori pe iwo le o tin se iranlowo mi nitori na li ojiji iye apa re li emi o ma yo okan mi nto leyin gri gri owo otun re li o ngbe mi ro sugbon awon tin wa okan mi lati parun won o lo si iha isale ile won o ti owo ida sobo won o si se ije fun kolokolo sugbon oba yi o ma yo ninu olorun olukuluku eni ti o nfi bura ni yo sogo sugbon awon tin seke li opa li enu mo eke haleluya eyin Jesu Christi logo adupe fun ore ofe ati anu lata arigba lati ri ojo isimi to keyin ninu osu kejo odun 2026 ore ofe nla ni eyi fun gbogbo awata wa laye ni akoko yi nitori na eje ka ke haleluya nla kan si oba won ba 1 2 go
2: haleluya
0: eyin Jesu Christi logo ijo ti agbala lejo losun oni na ni ijo New Life Gospel Church ti won kale si agbegbe Taiwo ni ilu Ilorin bakan na gbogbo iko yin Dafidi lajo pe loni lati yin Olorun pelu wa ni ara Ibun Saife ni arakunrin Kayode Ogoluwa arakunrin David Olatubosun awon yoku won lo sajodun ogo ni folon loke orun ebi ti n toto le di se ije kobo kan nu awon mo wole tori anugba awon akorin wa ti wa nbi o eje ka jo yin olorun o ya o

0: Adebayo ni won ko rin eleyi Lady Evangelist Ruth Adebayo oti wa lori YouTube e kan wa Ruth Adebayo ri lori YouTube keyin na gba mu oran ba itowo lasan leleyi
1: lara julo olorun iwa la lagbara o ma salagbara bi re olorun alagbara
0: were were were ambosi abala dupe ti lori Diamond 8.7 FM ninu eto iyin Dafidi number te pe wa 0913655 6952 e ma gbagbe pe ijo New Life Gospel Church ni agbala lejo leni won wa ni kale awon akorin wa nbi bi e ba tin soro ere yin ojo ma gbe ohun ope soke si oba awon oba eni to sohun iyanu to mu wa di oni ti sojo Sunday to keyin ninu osu kejo odun 2026 alafia fun yin o e ka san
2: aku sinu ni
0: ta le ri kan
2: ejimi ayin ka olorun sola mi
0: ah daddy ogoluwa ti ni ke te kini ranse o a fe lo gbe keki a fe lo oda re ni bi won tin ta ka won wule da ko o ye soro eri yin
2: ah we mo dupe lowo olorun
0: hallelujah
2: oni mi fe ti yawo mi
0: oko celebrant ni o mo ni oko celebrant ni eyin la ma bill
2: mo fa kan ba mi ko mo more ehn mi de lo mi o anu la mi
0: o ya o e ba wa ko

0: Hallelujah. Agbadura pe gbogbo eyin ti e te atejise orin ope si wa lori WhatsApp, eyin ti e n fi oro ranse si wa lori Facebook, a o le ka tan, sugbon agbadura pe Olorun Olodumare yo fi ibukun re alainiye fun awa ati eyin na loruko Jesu.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin ti e o ti follow lori Facebook e follow yo si dara fun yin. Bi e se wa n follow ti e n share yen. Ogo yin yo tan kari aye e je ki ako orin lati nu iwe orin ese akoko re nitori akoko
2: Olorun mi gba ti mo fe ri yanu ki esi ise ti owo re se in my ninu we orin jo ni life
0: e wo ninu atoka iwe orin ijo ti yin na ese kini

0: kama kira wako ye ku dede ya koko ye kubu biti afefe kene damondi ti point 7 FM ilu loni banfede kwe ye kasan eku dede ya koko ye eka bosuri tota kwe ni ona bayo lore tota kwe ni ona bayo fonto ni emangwa gweo eto ye egweo shilu People Democratic Party PDP ni ipinle kwara ni wansagbate lo eto ye saju ngugu gugu nti eba gbo lori eto ye lato do eni tin se asuju fun egbe oselu PDP lori eto yi foto ni ati oro teyan ali ba dase lori eto yi iwoye ti yin ati ti o eni to soju fe egbe oselu PDP ni koni kankan se pelu ikani diamond 8.7 FM ni lorin abi atokun eto labe be na ni o ma ki malam olayinka ibrahim otukuku kabo si yara gbara tori pe awon ni won je asuju fun egbe oselu PDP lori eto yi foto ni e kabo e kule o
1: e se atokun mo ki ilese diamond fm
0: adupe o
1: mo ti ki gbogbo awon ti tun bo wa lati le mo ki gbogbo omo egbe oselu pdp patapata ni ipinle kwara mo ki loba loba atoloye mo ki afa mo ki pastor mo ko ni se owo mo ko ni taja mo ki gbogbo titi wa lati le pe ku dede woyi ajinde ara ma je
0: amen amen ledwa to eyin awon agbabo won ni baba debise sise la se eje mo lati ayin fun toni tori pe ta ba nso nipa egbe oselu pdp nipinle kwara okan gbogi ninu egbe oselu to je alatako lorilede yi ati nipinle kwara ni eje mo lati eka itolera tori pe ilera gangan loro won ni sarale osi fe ni to nbe lori ope eja wo lati ayin awon ohun ilu kan wa to je pe a ma n fe ko wa lawon le iwosan wa bi awon kan ti won fi n ya scan ta mo si city scan mri machines ati be lo lawon ero igbalode to je pe a ma ni lawon lewu san wa ta won kan mi be to ye ki o wa lawon lewu san wa akoko na ta ba ni kewu pelu iwoye ti yin bo lawon kan won yi ni awon lewu san joba to wa ni ipinle yi aida ko je ti joba ipinle abi ti joba apapo ninu ipinle kwara
1: atokun ese ro pe ibere te bere yi o ni se pelu oro eto ilera te ba wo oro eto ilera dada a ri pe o ni ipele si pele si ra won
0: okay
1: to je pe ti joba ba fe seto lori e o gboro gbagbo ye ipele si pele ye bere latese kuku to fi doke
0: okay
1: agbo yi yen gboro wa e ri pe awon oro kan jade ni bi osu merin osu mafa bi nkan seyin sin pe boya omo obirin kan o accident ese re won ni lati o sha ni lati je scan
0: lati ya
1: to ni se pelu mri tan pe ni magnetic resonance imaging e da won lebo abi ct scan so won ni gbogbo kwara won wa machine yen ti won ri machine yen tan ba fi se o da gbe along the line omo obirin na je olohun ni pe to tin gbe lo si bi to ti fe oro yen lo bi oro nigba yen lawon time yen pe awon kan eto bayi je ko se ko ye ko ma si ni kwara nigba yen mo fa awon esi kan mo so mo ni oro magnetic resonance imaging abi ct scan ki se pa joji ni kwara o lawon eto to wa nle lori e tele tele nitori pe se ri awon kankan me to ye pe emergencies ni won to ba sele ninu eto ilera ijoba to ba wa lori aga o gboro le ma reti pe ru e a le need e ke se or accident nikan nikan no fi mri se opolopo ayewo ara to je tinu tinu o nikan to ma fi nse ko to di pe awon ijoba yi debe I pe won so pe ko si nkwara tele yen ko soro to nje be
0: pe o wa tele
1: be ni
0: lasiko isi ijoba wo
1: ni asiko isi ijoba Dr. Abubakar Bukola Saraki lo ti wa amoni diagnosis center ti Dr. Bukola Saraki dale lona idi ni bi bayi baba n lo sona idi bayi to wa legbe alaafia yen
0: aboyin
1: o ni mri o ni ct scan
0: se gba ti won da le
1: be ni inu awon eto ti won se sinu e tori pe ta ba so pe diagnosis center nikan o mi po opolopo ayewo lagboro le se nbe se ri nkan ti n fa opolopo problem ni pe baba jogun ba nkan to je gege bi eto ijoba na abi ti je ta se ri ka ma so pe bi joba kan ba kuro nbe ti joba kan ba de yo ban ti joba to ti se tele tele je oro ti o da ni ki se boyo ijoba se gboro ri niyan kodà àwọn mi máa ń pè wá ń sọ máa ń sọ pé ẹdákun tẹ bá déjọba o tí pdp bá gbàjọba o tí ìjọba yìí ti ṣe láwọn ibi tí wọn ṣe é sẹmọ ni èèyàn ṣe ń ba nǹkan ìjọba ti ṣe bówó ìlú ni oro CT scan yen information ta pada gbo ohun ni pe MRI to wa ni diagnostic center
0: se ibe nikan lo wa
1: o wa nibe o da mi loju po wa nibe
0: yen da yin loju
1: beni mo le ma le so ti bo mi
0: okay
1: aha in ta pada ngbo ni pe capacity MRI to wa nbe yen o ni bi to mo boya 0.35 tesla bi kini kan no pe won ni o ye ko ju be lo expectation te mi ni pe inu da ko fi die mule ni pe o wa nbe
0: ye nigba tan da
1: ni o wa nbe MRI wa nbe
0: okay
1: now expectation ni pe bi joba mi inu ba de iru nta so po wa nbe yen ayo fini fini gboro ti wa lori gbogbo awon ru nkan yen ke bawo la se le upgrade baba wo road ta ti se to ti se die ta ba upgrade ta ba wo infrastructure development your street too ta so pa fe upgrade e equipment ti nbe nbe na agboro mo ko e ka upgrade won in tin je insho in tin je ise joba o wa continuous ni bi joba kan ba tin lo ti joba kan ba tin de imojuto re daada ni o je kemi awon nkan ta ba ni nbe ko ma gun
0: ninu oro yin e ni lasiko si joba Dr. Abakwa
1: Bukola Saraki
0: ni won da ale ti won si gbe kini sibe o da yin loju
1: pe won gbe sibe
0: se ki se se nje se wa de ko ma je pe asiko legacy continue ti
1: atokun
0: Fatai Ahmed boya ati gba yin o ti sinbe mo
1: atokun
0: Abubaje
1: e je ki so se ri oro ilera mo le fun yin ni history de nipa ilera ni Kwara ni won ba ti o ni gbasiko se ri njo ti Dr. Abakwa Bukola tori ko ni o lawon nkan ti Dr. Bukola Saraki se lere tu ilera ni Kwara to je pe njo ti doctor boy governor Fatai Ahmed de won mo le awon kankan leri nkan ton se tele ma fun yin lawon example kankan so da ko ni gbasiko wa pupo njo ti doctor Bukola Saraki nbe to de ni 2003 to di governor Kwara emi le testify fun yin pe ni ese kuku ni Kwara ni bi ta npe ni grassroots community bi n ba fi kwa Ilorin example fun yin nisin gege bo se wa kaakiri gbo se ni tra district to ku awa especially ibi ti mi ti wa awon hospital aladani la mo gbo kan le ngba yen ko si tin jo hospital joba to sumo wa
0: to sumaralu
1: se de mo pe lere oto lera nkan meta kan wa important to wa globally accepted pe gbogbo bi te ba ti fe se eto lera laye eto lera gboro wa accessible o gboro wa available o de gboro wa affordable se ri e meta yen o se pataki bi eto lera kini availability re ni pe eto lera gboro sumo awon yen lese kuku oni email ta gbodo rin ko to di pa kan hospital ko gbo ni gbogbo ile aye bo se wa niyan e woro bi ti teaching hospital wa e woro bi ti general hospital wa ki si wo community lo wa mo wa ni bi ta wa ti wa opolopo teto ilera pajawuri bade afi ka gbera ka lo general hospital nbe yen abi ka lo teaching hospital injo to Dr. Abubakar Bukola Saraki de lo wo pe etin teto ilera ta npe ni primary health care centers or primary health centers
0: o
1: gbodo wa lawon wardi so that ti ore tolera ba ti esele ni community anibi ta gbodo kokko lo na availability ni e o je ko wa available fun awon eyan ni community se mo pe history tolera mo nso yen won se yen tan won rehabilitate awon general hospitals across Kwara won sise lori e awon meet yen exist sele ki Dr. Saraki to de won se rehabilitation re se mo pe pele keji ni e ko to kan ipele general hospital cottage hospital wa in between and primary centers tinje community hospitals cottage hospitals wa e mo ra won bi to wa na be itin so be bo ba se poro primary health center le be so be ba daji ko bi e ri nbe be ba dade wole e ri nbe be ba dogidi e awon communities kokan to sun mo kaluku
0: e mo ri
1: nbe ti awon Dr. Abakwa Bukola Saraki gbe wa ki ara ilu kon le ni access sin ko le wa available pe ara community ni grassroots especially awon ti owo won tori popo ko won le lo opportunity lati ma access hospital won se yen inu program ton se ni lati mu eto lera sumo awon eyan won se mi special intervention ma deputy governor Ahmed ti coming won se mi tan pe special intervention aye Dr. Bukola Saraki ni won se site saver initiative kila pe ni site saver initiative program o kan ti Dr. Saraki se latara pe won ki si pe ibi bayi fi si not there opolopo awon isele kan ma nsele to je pe i man da bi ko fe gba oju lowo awon eyan won wa gbe program yen dide won pe ni site saver initiatives atokun abati gba to bere program yen ni 23 ni 203 won si operation cataract fun yen bi 120 ni Kwara bi bayi across Kwara nigba ti o bi di 2009 o ti di nkan bi 2630 eyan ti won se screen tu won se operation oju fun Kuma di pe oju won o lo igba ti o do fi di end 2009 ti mo nso yen o ti to 48526 eyan ti won screen ti won treat se ra program ti mo nso yi e ri pe ijoba sise ni se pelu ara ilu e je ki so kini ka tokun gbogbo ru eto ijoba to ke yan se gbogbo ru policy to ke o ke yan develop gbogbo ru awon amoye to kan ko ra won jo lati se pe a nse eto fara ilu abi a nse eto ijoba ti o ba ti ni effect lori ara ilu gangan ke se program
0: ka wa pada sori ta n ba bo yi le se ka wa pe won party ni o ti baje ni abi won ta mo mo pe ti se wa di labele lori
1: ya tokun igba toro yen sele oro en ti mo lo sele ohun lo wu oro jade igba yen la mo yi pe ase ti nbe nbe won mojuto se mo pe nsin awa o le kufiri ka obe lo nsin ka so pa fe wo kilo wa nbe ko sa wa ko la wa ni joba awon egbe to je civil society organization won ni right lati beere pe a fe mo kini sele nbe lati se data data analysis kila awon kan to wa nbe tele njo si wa nbe ndc awa ta wa legbe pdp a lori ofe be but nje ijoba faye gbaru be freedom of information bill ti won gbe lo si as don fe pass ijoba o pass ndc to le ro gun sapa awon cso civil society organization lati beere awon beere kan nipa bawo ijoba se no ati kinan se
0: sugba gbo pe won ti fowo se boya ona ti won gbe igba lati beere
1: ko implement unda ko si bi tan fowo approve ko se state assembly approve ni ko se tan ma se je kan jade kan so pe ya ti approve
0: sugba no tan gbo ni pe state assembly won ti approve
1: intend gbo un
0: no se iwadi
1: correct se mi so fun e wa di de be won so fun yin ta le beere lowo e to so pe awon ti approve
0: eh malam otukoko
1: won so do atoko e ma da mo ara yin se ani won so do fin abado fin lo si wa won lo mu awon condition kan sinu e kurukurukuru ti o fin ni di o fin to fi di bi mo se n ba yin soro o da to ba pe state assembly di e je kan jade kan wa so pe FIB o awon ti assent ni state assembly won se
0: o da ka to lo sori oro mi ka to ku lori ile ita menu baye lori ohun elo te menu baye gege bi ese so pe to lanfani lati wo be lowo te wa tori pe egbe alatako te wa won le ma fe fa igba yin lati wo pe e fe beere nipa awon ero machine tan wi se lero pe o wa sese bo le wa nbe ngba te rayi wo be le ma lanfani ati mo boya o nsise
1: to ba sise adokun to ba sise to ba nlo ni won ni so pe won ese ngbe nti nkan se lo lumi o need ka ese debe ga to mo yen
0: ko ma je pe boyo ni aye ni
1: asu to ba la aye atokun se ri e ma gbo seri gbogbo mo so kini kan le nkan pe nti joba kan ba gbe kale responsibility joba tuntun to ba de ohun ni ko moju to in so pe dadan gbo do continue nti joba na ba gbe kale mi so pe dadan ti joba tuntun ba de to ba wo pe nti joba na nse yi ke se nkan to le mu economic value abi value mi ibara ilu o le fi ile ama nkan ta ba tin se ton ba tin lo te si de pe ma nfa ni ibara ilu atokun o se pataki ki joba mi to ba de kon sise lere ko ma janfa ni fara ilu e je fun yin lapeju mi again awon yan ma nsoro omi ni kwara e mo ko ebi mi ni but a ma nsoro nipa oro omi oro omi na ni isri ni kwara awon kankan sele ngba ti governor abrahamon abrazak de e ri pe won de ko de ju ose kan lo omi bere si ni yo mo ni ki se magic o la awon se kan tawon ijoba na se kale lati ensure pe omi de gbogbo ese kuku ni kwara ise tun won se yen se mo pe ngba ti joba abrahamon abrazak de won mo le won se awon kankan laarin ose kan yen omi bere si ni jade
0: pe continuity le nso lori
1: continuity ni mo nso nipa yi e ri pe inu nta awon ijoba na se asadam nigba ti asadam wa 12 million gallon 13 million gallon per day ni capacity asadam ki dr saraki tode omi to le produce lojumo 13 million gallon ni injo dr saraki de lori pe city ti expand 13 million gallon yen o niye to tun provide the fire lu o fi 12 million gallon per day ge inje 25 million gallon per day ti asadam mo le provide won rehabilitate eni lo je ko di be 80% omi tin supply ni gboro karakara yi lo rin bi asadam ni tin wa won so di 25 million gallon per day atokun lati jona koko ni 25 million gallon per day ti mo se soro
0: nje ti se wa di lori
1: atokun nkan tin ba so fun yin bo se ri ni
0: oda e ja wa
1: si ti kuro me ni ti kuro me
0: lori oro mi
1: won wa over di 25 million gallon per day won la nlo di sin mo wa so fun yin pe in the past month nisin asadam ti collapse ko sise
0: se damu yen ti collapse
1: ti sin ba se nsoro bayi asadam collapse ko sise ai sise se mo pe ti o ba wa sise o ye ki joba ro alternative wo lo fe fa yan lo mi nilo
0: sugba ora lo lawon ro mi
1: atokun bo nothing re sale janu ni ro ni mo mi so fun yin pe bi se nsoro ya sada mo sise
0: mo ni fe awon eyan ro mi awon ara ilu lawon ro mi
1: atokun an e bi won pe bo nothing re se
0: won ni joba mo awon ro mi bi e meje meta le laarin
1: atokun mo so fun yin pe asada mo ti collapse ko le producing kankan ba se nsoro yi ijoba o le jade kan so pe ko ri be nkan to reality mo nso
0: se ti agbadam lo wa
1: nkan se e ma gbo asada agbadam ni bi e to cover se mo pe agbadam by design 3 million gallon per day lo le produce ko cover gbogbo ilorin o le ri at cover jari ni agbabi akakini awon area bi to n cover ni e ke se gbogbo lorin mo le map gbogbo nkan ti agbada am cover fun yin lori but agbada am yen na ni problem long time kan ojo to dr sarakin ben senate president lo rehabilitate won na pada si 3 million gallon per day to le produce so ko le cover gbogbo e mo wa so fun yin pe tiru e ba sele won pe awon kini kan ni palliative intervention to e ki joba o se awon oro kan be tan ma so to ma npa milerin bi bayi pe won fi tanka gbo mi la won bi kan ni gbogbo ile aye tan ti ma se water provision ti emergency ba de emergency tanker in be ninu system tan ma adopt anywhere
0: pe lati ma fi tanker jawo
1: treated water erin won ko si lara bayi pe treated water ni ke ka so mi ton lo fa nbi kan process nkan tan le fi pipe gbe lati damu lo sile ti pipe ba ti ni problem e le wa alternative mi lati gbe draw si community kilo fa tan fi lo tanker lana ri won se road ni diamond underpass ti won se negede alimi pipe for omi o le wo luwa mo isin ta won yo mo ni ma fi romi lo nilu won lo alternative to wa acceptable standard anywhere in the world ni elemi mo so be emergency tanker no
0: pe leni wo se tori pe awa wa lasiko ojo se mo pe o da mo bayi ti o ba di ajo gbele
1: inu alternative alternative meta lo wa anywhere inu ite so yen to ti rain water alternative wa tojo ba nro awon yen mo romi lo elekeji ni underground water awon yan mo opportunity lati gbe bo wa bi kanga inu alternative lo wa se mo ko alternative mo so ti mo so mejeji ke se ti joba okan nature ni okan ti awon yan fo ara awon se ni private ni e to je ti joba gangan ti di pajawuri bayi ba ti de ko sin kankan mi tan be se so ju kan ma fi tanker fun awon yan lomi lo so ijoba ti o ba understand ko ye ko won fi tanker fun awon yan lomi ko understand the principle water supply to ni
0: se tan ba wa fi tanker ja o mi se se pe abi ka wo pe to boya tori pe awon kan ti benu atelu ijoba yin pe fi tanker ja o mi
1: nipa kan o possible ko ma ya awon yan tan benu atelu emi nso fun yin le ni pe inu sources din le fi fun awon ara ilu lomi ti one of the trunks abi awon pipe to je reticulated pipe to ba ni problem ohun ni ke fi gbe tanker gbe treated water lati water works abi lati dam fun awon eyan nilu e kan si designated tanker point ni awon eyan o ti ni e si announce if awon eyan pe emergency wa o but within so period and period nkan bayi la ma ma lo awon point bi won tin se anywhere ni atokun
0: oda eyan ara le ten bo wa lori to ta pe ni ona abayo ona ni le ti en bo yi pẹlu egbe oselu People Democratic Party PDP eka ti pinle Kwara Malam Olayinka Ibrahim Otukoko na ni alejo wa lori eto fun toni eje lo sori oro mi laipe yari pe senator to soju arin gbogun ipinle Kwara yen senator Salu Mustafa ti won wa gẹgẹ bi senator lowo ari pe won kuro legbe oselu to nsejoba lowo ta ma si APC atawon asofin meji kan nile asofin ipinle Kwara gẹgẹ ba se ri gbo pe won wa darapo megbe oselu yin akoko eyin o ti ku ni royin pe won wa darapo megbe oselu yin sugbe jawo pelu bi egbe oselu yin se ngba lejo awon ton ya wa lotun lo si sinu egbe oselu yin lenu ojo meta yi kile leyin tumo si tabani ka wo papa julo lori iwonu egbe oselu yin saju eto diwa papo torun 2027
1: atokun eje kin koko ki asiko yi kin lo lati ki Malam Musali Mustafa Senator, distinguished Senator Salu Mustafa, we won cabos in the PDP. O da be mi o ti ni ore ofe lati ki won ati gbogbo awon omolegbimo asofin ti won darapo mo wa. Yato fa won egbelegbe awon eyan mi na ti darapo. Ti n ba ki awon na ma sabosi.
0: Ti won ti n bo ti won fe darapo abi ta ti darapo.
1: Atokun ti won ti de. Se mo pe eleyi ta so nsin, aso ti won nitori pe won je Senator Federal Republic of Nigeria, bo won je omolegbimo asofin ni. La fi so nsin. Egbe gborun omo egbe mi ati awon tokulumi ti darapo ta ngbe seri fonra atekun ti kaluku na nri pe won darapo mo ki gbogbo won kon ka gbo sin egbe PDP atokun se ri ko sin kankan to fa toju pe pe aba n soselu se ri in 2019 ti egbe wa ko ni joba asoro kan jade pe beyan ba won eyan ba dele okan meji mo won le mo mo yi to san ninu mejeji akoko nibe ni pe to ba se pe rorun fun awon ara ilu gangan fun ra won lati ma so pe andi e mo ba won o se gbe kala won na legbe ton di camp ni ko ba ah ba ma ese ile wa ba ma gbe ese mo amo se mo pe amo pe awon eyan won ki so loselu so gbogbo awon ton di patapata aki won gbe won ka bo kila awon eyan ri awon eyan ri pe isejoba na tete atete ni o yato sira won akoko ekeji won ri pe internal democracy internal pe ni internal democracy pe eto pe ijoba ijo kan wa ni abi eto oselu ijo kan wa ni nbe nu egbe pdp o je ko o fi won lokan bale na fi wa elegeta ton dumara loju nsin atoko won ni pe awon eyan ri sasi pe tori pe nbe ninu bere tawon eyan ma nbi wa tele pe a fe egbe yin gege bi pdp amata ba digbo se won ka yete ba wole nje won gbe fun yin
0: awon woni so be
1: ara ilu o wa nun to man dawon elemi la mo pe ah a mo pe egbe yin lo popular nisin a mo pe yin la fe tele a si mo pe baba digbo fun yin e wole amo nje ri gba e si ti de Osun state election la se tan
0: mo te sin bo abe
1: debe Osun state election ta se ton sin se mo pe egbe tin be ni Osun to se jo to wole election nisin ke se egbe tin be federal bo ni jo ti Adeleke Ademola wole Asiwaju Bola Ahmed Tinubu be na to kokko pe pe congratulations Ademola ko rire kini yen so ni pe be ba digbo Nkwara te ba jade te ba do ti gbo yin enikan kan o ni gba lowo yin Asiwaju Bola Ahmed yi o ni je kan gba lowo yin o wa nin tin fo in fi awon yen lokan ba ti mo fi n fi awon yen lokan ba le nsin pe gbogbo yi te n gbo tawon yen so pe ni ka aso fun yin pe local government election oto eleyi ta fe se state and federal election ni igbo yin te ba di yo county egbe to ba si wole won gbe fun ko se se kan ma se be mo ah ma gbo e wa ri pe ngba ti Malam Salim Mustafa de orisirisi oro tele se mo pe bi to ti kuro awon na mo ye o ke se pe won mo bo se to e je ntun so awon na mo bo se to ko da bi won mo ye
0: se ninu egbe
1: be ninu egbe to ti ko
0: sugbon won ni ko mi awon
1: e ko le mi won ba wo ko ni mi won lati jo ti Malam Salim Mustafa ti ko le bi si won roro mi so disin ko mi won ni won so
0: ni won ni ko
1: atokun ko dun mi e kan le yan mo wi ti en ba ti ni kodun mi tin ti meta odun ton ni o mi won ti o ba mi won oro won ko ni je poro re ni won lati to fi dibi se n ba n soro oro ni won so won ran orisirise eyan lo radio station won ran orisirise eyan lo television pe e lo soro pe gini kan ko seni ti o mo pe eja nla ni Malam Salim Mustafa o mi won e wa ma gbo orisirise ara bu ti wa sele oro kan ti en be nu oro ti mo n jade
0: iro
1: ti mi n gbo e mo pe mi o se mo gbe apc atokun bi Malam Salim Mustafa se wa won chicken so kini kan fun yin
0: agboye
1: mi o foju mi ri Malam Salim Mustafa ju emi je abe meta lo ri nile bayi pe yan wo yan bayi leyin ori aye ro ale ju ara abi television ti ta ba so ko boya ajo so po abajo se po kan wa amo se mo pe awon eyan mo nbe nu egbe mi lojo mi teyin o wa nu egbe kan tesi mo yi pe lagbaja tin be nu egbe yi mo wa jora wa e mo ki mo bebe egbe lo yato lo yayin lo toto amo e mo yi pe progressive kan na ni e mejeje ejo ni ejo lemi development fun lo awon asepo inu kan be to ti gboro wa yin pada debi oro yen tawon yan kan gbe jade pe ah nje tin sasi po pelu Dr. Saraki tele ni oro wa lori e ma so
0: opolopo so na pe ebe osele yin na ni won wa tele won pada si ni na ni
1: mo nbo lori yen o loro tan fi se reference tan fi so ameje yan le kokan won so pe Malam Salim Mustafa o sign letter pe senator kan na lohun o lo o ti dale mo ni ko dale to ba se pe n ton so yen le mi gboye nbo lo ti dale ka agree pe Malam Salim Mustafa sign letter ka agree yen se mo ke mi ni mo agree Malam Salim ko ka so pe lo to bon se so yen o ko letter pe senator kan lohun o lo so ti wa ma gbon fe senator keji ni ko ro ba gbon fe senator le keji na o mi pe nti o ba fi lo mo Malam Salim Mustafa lo ba APC ni Kwara ki mo fe lo senator ko ti la ko ti se pa adehun to so kini nkan to so koda ni jo to won gbe jade pe Malam Salim Mustafa fe lo senator o ni rara o ohun so be pon versus senate so imbo lo imbo ni wahala ti de ko ye ko di wahala rara na because ko ever wa ba yin para pe mo versus senate injo to lohun o se senate le kan ko so fun yin pe o ni se governor o te ba o gbogbo ti Malam Salim Mustafa so patapata le ri oro yi in to so ni pe ohun jade pe ohun fe se governor ama ngba ti gomini o pada mu yan yara won ni won ti mu won ti e pe gbogbo awon dasi oro di Malam Salim Mustafa so nu so ti o ba para wa ba yin pe ohun versus senate le kan si kini o da roye o sign letter o ko sign letter o ko pada wa kun fe se senate mi
0: ngba won fe sun kan pe egbe oselu yin na ile na pada si pe won ti wa pelu yin na ti pe
1: e je nlo lori iyan atokun Malam Salim Mustafa before kan to defect omo egbe APC ni won
0: pe won ori ko
1: inu awon egbe yin rara awon founder inu awon to we popolopo awon tin pari oyin won de ba nbe ni inu awon founder APC tori CPC ni Malam Salim Mustafa tin bo egbe Buhari ohun ni tin bo to ti wonu APC so founder funda APC ni Nigeria to polopo won tan ben PDP njo to ben be de ba nbe ni ta so pon me gbe bomi ni bo se ri ni e ama ri pe won lo le mu iwe kan wa ti won kote ni pe iwe kan ti Malam Bolaja Blai ko to bi so re pe ko da ngba to won wa senate Malam Saliu Mustafa won a pe won pe Malam Saliu lo ki oga o lo ki Dr. Saraki won ni ah oro yin oto oro asepo oto won fi yen se reference bi gba to je pe asepo nbe laarin Dr. Abubakar Bukola Saraki ati Malam Saliu Mustafa alakoko nbe ni pe Dr. Abubakar Bukola Saraki ni waziri ilorin waziri gini waziri gbogbo ilorin oloya gba fo baba oba ilu ilorin ni gbogbo ilorin emirate patapata Dr. Abubakar Bukola Saraki ni Malam Saliu Mustafa ni turaki gbogbo ilorin emirate oloya oba ni in terms of community won gbodo ojo asepo baba wa jo soselu egbe egberun kan ni mo npa yan po koda business le pa yan po ko sin ti o le pa yan po ama sa o iwe ti won ko ti pe ti won fi

0: kun lo da ko ni joba sise o ka se gugu e ko se yinyin o ko ni joba sise o baba bi awon ara ilu yen pe o ki ari pe lu yin se yinyin lo to bawo ni kini yen se ni value ni gbese aye si ti o ba ti ni impact banza ni mo ti so ohun lo gbe wa lo si oro local government atokun ba se n soro loni inti local government generally ti gba ni Kwara between June 2024 and now is about 120 billion naira
1: ni apapo
0: beni ti record rewa lodun yi nikan lati gbata be lodun yi si gbata wa is about 97 and something billion naira ti bo insisting local government ti gba se mo pe a fe mo riru eri ni Kwara pe owo to obitibiti to ba yen in wole si local government eyan wa bere question lo ara re se mo pe ofin fi awon aye gba local government lati implement awon kini kan ko siru developmental project local government o le se open eto development local government open si meji awon kan be to le se independent pe local government o awon maintenance kan mo le da se fun ra mi oni se awon yen tin se pelu agriculture oni se pelu water project oni ni local government won le se awon program kokan gege bi maintenance program o la awon kan to ye pe won papo pelu state lati jo achieve re ni awon kan be beyen ta ba wa assess gbogbo kini e ta ba ri ibere o mo wa pe awon owo yen gangan ba o lo se impact ni life e wo okay e wo yun down for example water works wa loyun local government water works tin be loyun local government ohun lo serve gbogbo ofa patapata bo bi mo se n ba yin soro leni the entire ofa no local government mi o kan be
1: ko mi o yo nbe
0: o yo atokun ti ba so fun fact ni awa lo be mo pe responsibility state government ni lati so pe ohun se rehabilitation dam to wa nbe at the same time local government le la won input kan fun maintenance now to ba se pe eleyi ti o je joint na ni o ye ka le jo joko because awon kan kan be beyond nkan tan se sherry education health water starting with from water o je basic thing ti agbodo fun ni priority tori to kan gbo ara lu ni e power o wa nu nkan to je basic priority tori to kan wa ara lu ni e any ijoba te ba fe rate abi te ba fe soro npa e je ko wa so investment e ni water number 1 e je ko wa so investment e ni health number 2 e je ko wa so investment e ni power supply number 3 to ba lawon nkan to ti banle lori awon kan ti mo so yi e je ki government na wa ko wa so nipa kilo ohun ti mo le lori awon kini won yen that's what I think so because awon kan ti mo kaka le yen lo kan ilu directly te ba lo wo sdg goals awon focus area awon won prioritize awon kan ti mo so yi ju awon kan to ku lo road infrastructure oni bi to wa ni sdg rating gbogbo awon kan mi ta babara ta focus da lohun la fe se ta ba mo to wa ma so pe kodat ta ba la fe concentrate le road and rural roads abi essence nkan ti rural roads fi wa ni pe number 1 you ma ja access ilu number 2 you ma ja access farm area number 3 you ma ja access local market because ibe la won awon nkan ti nwo lu wa atokun ijoba gboro le wo pe tin ba te be prioritize road construction these are the areas ti mo gboro fun ni attention ju others lo
1: se ka wa wo pa ijoba abile wa ni pele Kwara won o se gbogbo nten wi won
0: a ri ni
1: so ba won ijoba abile awon alaga ijoba abile kokan ti won wa sori afefe won je ko di mi o bi apere alaga ijoba abile ti Ilorin South won wa ati awon ijoba abile kokan be ti won si nso awon seribiribi tan ti gbese fun ra won lawon ijoba abile
0: atokun ton ba se mo pa so pe won kuse eto tan se yi ke se lati taboku anybody but ilu fe sexy pe okay ti wo ba gba ti local government ba ti gba 97 billion between January and June ni Kwara agbodo le measure impact yen ke se pe mo wa mo ti so mi ni kini mo se bo se mo pe ise na lo se yen question ni pe nje nkan ta so pa se yen o kan majority pelu nto wole ibi ti question wa niyan
1: pe ki se pe won o se kole wi
0: tan ba lawon se tan ba wa sori lo tan ba lawon se mo gbara lu mo je risi pe won se lo to abun won se amo ntun won lawon se
1: yen to wole owo to wole
0: be ni because ba se le measure impact abi performance evaluation ohun ni ko je pe in to wole ko from federal allocation se mo pe revenue generation o wa domicile local government na lati generate revenue local government mo revenue to generate monthly o mo revenue to generate yearly o mo ya location to wonu akoto ohun monthly o mo ye to je ni yale to ba fe se to idagbasoke si lu si local government re ani ibere gboro wa pe se ba se nse yen o commemorate pelu nkan ta to alu wole ta la gba
1: in ta won na gẹbi awijare ti opolopo ma nso ni pe iye to wole ta wo bi owo to gai pe ta ba wo bi dollars na se gbera bi nkan ti won en ta ra ni 10 naira tele omi ti di bi 1000 pe nkan ti won pe lasiko ta wa pe te ba ni won si ona ona fun apere
0: bi kini won
1: bi apere boya
0: bi kini na be fi dollar
1: lo bi apere boya ona ti won si tele ni 100 million tele pe ta ba ni afẹ si lasiko ti ele ta wa pe e mo pe owo ti o lo na si ki se die
0: akọkun rate to fi n wole gbogbo n tun en so yi ko si nkan toju wa o da si nbe rate to wo fi wa en pe bi joba o ba se project won ma se bill ni bill ti won se ni o capture quantity nkan tan fe se ati rate tan fe bi se so bi nkan ba se won si projection joba em se ri atoko nkan to clear ni kini bi joba ba fe se budget gbogbo rate te yin so ohun lo ti capture sinu budget e so ki se ko de ba won logiki pe nkan kan won ma wa lowo e gbo bi local government ba fe se budget e nisin yo se budget pelu current rate bo se ntan kan ohun na ni o fi bere fun owo to fe gba ijoba papo to fe fun lowo na ni won consider bi nkan yen se won si awon kankan be tutu e ma nse re kin to sare ya lo be atokun ngba ti malan sale musa ba se fe se pavilion ile oba mo gbo tawon yan kan wa se radio ti won ni e ma ni mo tun lo odo malan sale musa fo
1: ke won laani se
0: mo gbo tawon yan kan wa se radio ton so pe en in to fa ti joba fi da won duro pe kan ma se ohun ni pe won gboro ni kini e quality gboro wa nbe because won le ko ton nisin ko wa wo mo re ni bi ti mo wa mo ni iru awon yan won no ran wa so radio bayi mo da mi loju pe gomina ni so kan so run kan ton so yen federal government agency abi ministry or mda with qualified engineers won pre abi won ro ke malan sale musa wa lo kan ko owo ni o kan ko kini kan yu ara ke ba fe se ni rara malan sale musa fo osise ni se aladani pe mo fe lo se fun ami ba mi pe engineer mi o gbe sinu budget federal government of nigeria ni to gba ministry kan koja ministry to gba koja awon qualified engineer won ti wa won wa se assessment ilebe won develop bill won to ni quantity and rate re gbogbo reinforcement everything won perfect re ohun na fi se design nkan ti won fe se bi state ba sise engineer ministry le wa check re pe bawo le se se si in ti ba wan bo lati ro authority be ka wa ni o le mo ni quality to iru questions ilu won yen a n so bi gba ti o ti process yen o ye wa to won kan ro pe abi malan sale musa ba kan ko owo ni okay contractor iwa lo wa mi sise yi all pass it through procurement processes won bid fun egbegberu contractor lo bid fun se ni ministry igbe mo fe se to lo se quotation wa to wa lorin to wa feed yen to test
1: ke leyin lero ko wa fa ti won fi ni
0: o se lu ni ko si nkan kan atokun o se
1: abi e mo gbagbe pe yoruba ni aikere ni di ikeni se se pe aibo ni gbo
0: atokun
1: pe aibo mi gbo bi eni to je adari ilu
0: atokun ibo ni gbo wa nbe malan sale mustafa agree se boye ka won bu won gbo awon obun agbo tele o da o ye ka bu yin gbo won wa ko letter won wa bu won gbo igba tan bu won gbo tan ko kina se
1: oda ka pada sori
0: ni mo bi so fun yin ko selu ni won pada bu won gbo igba tan bu won gbo ije won ala ore ko sise
1: e ja pada sori ta n babo
0: awa lose nkan to owo obiti biti project to e ka ti pari to e ka ti mo lo awa lose re nitori pe in fe kojo mu se in kojo lo se mi mo fe se o tan
1: e ja wo bayi lede kan lodo tin e ri pe awon ijoba abile won sise pelu iye owo ton wole ni ipinle yi pe awon ara ilu won ja nfani e o da jawo ka mu eyo kan bi meji tori akoko wa ri pe egbe oselo yin egbe oselo people democratic party pdp like ye ki si ajo inec ati awon ajo eleto abo eni kan wa loju la kan fi sori o ko mo je pe won ka won kan wole lati le okere o lati le olomirira beni o lati le nije o lati wa lateyin o kilo bi ile ijade se ki se pe erun ba yin sabi eto dibo
0: igbaradi
1: se ki se pe erun ba yin
0: igbaradi ni
1: ki se pe nbe ro egbe oselo to
0: se mo gbo igbaradi ni se mo gbo en to ba fe lo sogun abi a fe lo dj yo mo wo pe ete wo le n to fe ba won dj lelo e understand se mo pe ete lilu ara ogun lo wa ka lo ete
1: beni
0: ara ogun lo wa egbe oselu to ba gege be egbe oselu ti wa to wa fe lo siru dj be yo mo wa wo pe tori pe a n run intelligence e je kin so kini kan fun ya tokun ba se wa ni kwara yi gbogbo 16 local government patapata a n run intelligence me a mo n tun sele everywhere
1: ye e ki se pe en sun e
0: lorun a kan a le sun bo la fe sun ta han a se cvr tan pe ni voter association ton a se assessment e a mo bo se ri a get awon information kan mi na gbogbo ilu ti border wa across Kwara patapata a se assessment nbe a ti ni information nipa a lot of nkan to fe se but I'm prepared kale mo sin so fun pe igbaradi ni ke se ti beru to ni gbogbo nkan tan prepare pon fe se la ma stop patapata èyí tó bá tí ò bá ti bó fún mi kò ní lọ kán máa gbọ́ bí mo ṣe ń sọ yìí kán dẹ̀ máa prepare kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ́ tó sọ kí ní kẹfin ṣé mo kí gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government àwọn ìlú kan wà tó jẹ pé bandit dà wọn láàmú ń bẹ̀ wọ́n sì lákòjú táwọn náà ti ń dìgbò gbẹgẹ ba ro ko ni kini kan tawon se nbi ati duro e gbo
1: pe
0: ati duro de won be ko sete kankan to le lo ni bi be gbogbo bi be yen patapata from A to Z so gbogbo bi kan ni baruti ni gbogbo bi kan ni awon mo galat awon mi galat ni je ni awon mi galat bin republic ni a ko won wole won wa digbo ni igbo ile ta fe di oju lara kan fi sori ni ajo ma moju to ni
1: te ba gbo iru ile ise le ro pe ye ke fi tu awon ajo ile tu abo leti
0: ohun na la so fun ye pe bibire te ka jade nisin atele tu abo ni o ati inec ni o ati gbogbo eni to ni se pe ro ile leke se mo pa ha ko la ma lo fa wahala nbe e je ngi so kini kan fun ye gbe pdb se gbe onijagiri jagan gbogbo nta ba fe se patapata yo tele ofin ni o awon eyan kan na si wa ni di ofin yi awon agbofin ro nbe nbe awon inec nbe nbe ti o moju to election oro election si lo fin o ni nkan to ni ka se e mo gbo mi so gbogbo nkan ti o ni se pelu oro ofin lori e ati gbegbese lori e a wa lori e ko le se se gbogbo madaru abi ti eyan ba gba lero pe o n fe se lawon area bibe yen ko ni work gbogbo necessary measure to wa legal necessary measure to ye ka take ati n take re mi no so ju beyan lo nisin
1: pe to en ke file yin na se mo gbe ta
0: be ni mo ke information ni
1: to ki se pe boya ru lo n ba yin
0: e ru ke igbaradi ni mo so
1: to o da e je awon sare mele yi ma ko to ri pe won fa won ara ile na lanfani lati pe awon na da si fun ti osan to ni eto ribo ti waye ni ipinle osun ti gomina o si ti lo ni osu ta waye te ba gbagbe e je o kan wo eko bi meji meta to ye ka won ara apinle eko ara oko ninu eto dibo na papa julo to le mu te ba gba pe to ye pe gbe accordu awon ni won ja olori ni ipinle osun ki la won eko to ye kara lu na o ko to ye ka wo ninu
0: alakoko eko gbogi akoko to kokoko wa nbe on ni pe ara ilu ara kwara be ba digbo ijoba o ka igbo yin eko akoko nu e ri ki mo so le kan
1: pe ke awon ti mo pe
0: won ni kaabo won e koko ti o ba le mu adeleke adimola won ni losun e je ngoko le sin yin bayi ke gete e ri pe president bola met tinubu but President Bola Ahmed Tinubu Southwest not wa ta ba nwo awon Southwest state to wa Nigeria owo President Bola Ahmed Tinubu lo wa oga olosulu be ni President Bola Ahmed Tinubu Osun state don't is election yi to ba se pe bi ti President Bola Ahmed Tinubu ba be se madaru ni o mo bo se le se te Ademola o ni win election yen mo mo wan so fun yin le nkan pe ara ilu digbo igbo won si count losun bara kwara na ba digbo igbo yin na o count e fokan yin bale because o da wa loju nsin pe are ta ni o ni faye gba ka da nkan ru ka so pe wa la wa nbe eko akoko nu to je gbogi ti mo fe gbogbo mo kwara kokoko pe ba digbo igbo wa o count egbe to ba wole then number 2 inu eko ti mo fe ka won yan case ni pe hey te ba wo ilu nisin aro to wa nlu atin tin lo le gbogbo ero aye ilu jara ni ba mo ntele won ri pe ko da elomi o ma fe elomi tin congratulate wa ni PDP already pe adupe lo olorun olorun ti gbe joba yi fun yin ko sin kankan to fa se mo gbe joba PDP ko lo wa ni joba a bola ademola adeleke nbe losun ara osun ri nta ademola adeleke se na fi wo pe ijoba yo mo ko mo bo lowo e atokun egbo arin
1: agboye
0: won ri pe o se ribiribi ni osun ni mo fi wo pe ijoba yo ko ye kele imo ba lo ni iru e na lo ye ko mo sele nko ara na na se bi ijoba kan lo wa nta ki lo de tara lu so pe won fe mo ijoba kan lo wa nko ni tan kwara ki lo de to mo egbe nu ina egbe yen egbe tin se ijoba lo nko ara ta won obi dibi ti yen sin ku lojo ojumo ko si ke ma ri local government kan meji meta ta won yo mo ro titi
1: se ni ipinle
0: ni ipinle kwara ti won jade ko nu egbe tin se ijoba lowo ti won bo wa nu egbe opposition iyen na loro titi e loto oni tumo elele tan so yo yato si kiyan mo se kangaroo kan pe kan ba lawa na soro eyan nikan eni wa lo gbe video enikan wa o di camp lati PDP si ibi ten tin eyan bi 200 even ni Kwara North tiketike la won eyan wonu egbe PDP iyan na loro titi e tin so oro tin so ni pe ilu o si leyin ibi ti joba yi wa mo iru n to sele sarimola adeleke losun o ti yato si tin sele Kwara orin yen ti yato si ra won ni mo se so fun yin pe ile mo fuwa so fa awon aralu le kan pe se ri be se njo emegbe PDP yen ataralu to ni fe gbe PDP be ba digbo igbo yo kanto be ba digbo be gbe PDP ba wole won o gbe fe gbe PDP o nitori pe ka ri joba tin be le ri joba ko si je pe ninu egbe yen na lawon yo ti wa ma roja de pe awon o se ma lawon egbe PDP lojo ojumo atokun mo se n ba yin so lana yin mo si gba letter senatorial candidate kan lati Kwara North lana
1: won to won e gba fun rara yin bayi o teyin lowo
0: won to sinu G15 mi gangan mo gba ti mo wo bayi pe ah letter re bi mo se wa so labe eru eni be ẹni tó lé ní 2000 bẹ lábẹ́ ìtafẹ́ drop letter.
1: Ọdẹ ẹyin malam
0: tó kókó bí se n bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So tiru ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ó ní túmọ̀ tó pọ̀ ṣe mọ̀ pé ẹ̀kọ́ kan nìyẹn ẹ̀kọ́ tó tún fún àwa náà tọ́kùn. Òun ni pé bá a bá déjọba ó ní má ṣe ń ṣèjọba aráàlú là ń mójútó nítorí pé aráàlú ni ó dìbò mo ma si dìbò fún ìyàn àfọkànsí pé dáadáa gbọdọ ṣẹlẹ̀ ń lò àwọn ẹmọ káwọn náà mẹkọ tí wà nìyẹn.
1: pé gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òsèlú yẹn ẹ̀yin náà rẹ kọ́kọ́.
0: of course gbọ́ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yóò tó kọ̀yàn lẹ́kọ̀ọ́ kíjọba wà ń ta kí gbogbo aráàlú sì máa sọ pé àfẹ́ mọ́ kíjọba wà ń ta káwọn tí wọ́n jọ sí ẹgbẹ́ gangan odidi sankosako èèyàn 15 kó sì jáde kúrò nínú ẹgbẹ́ pé a ṣe mọ́ṣẹ́ afẹ́ lọ nú ẹgbẹ́ mi ni atọ́kùn ní ìtumọ̀ títí ẹ̀.
1: ṣùgbọ́n àgbọ́ páwọn tó kù tí ì kúrò.
0: atọ́kùn tí wọ́n bá apc ṣe ẹ mọ ẹ jẹ́ ń sọ fún yín reason ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí drop letter yóò mọ wá lẹ́ẹ̀kọ̀kan ni ò ẹ mọ gbọ́ yóò mọ wá yóò mọ ṣe kí ni yóò mọ drop lẹ́ẹ̀kọ̀kan tó bá ti tó bá fi bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ní sí àwọn kan tún drop.
1: bí ẹ̀yin rò bẹ́ẹ̀.
0: mo mọ ni àtibọ́ lọ́rọ̀ tó wà lórí ẹ̀ lọ́rọ̀ tá a sọ àmọ́ ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n fẹ́ aṣíwájú lókè gẹ́gẹ́ bí president torí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ wọ́n fẹ́ apc ní state mọ́ ṣe mọ̀ pé wọ́n ti wà láàrin méjì.
1: ọ̀dà ẹja wò báyìí torí àkókò wa málàmù tó kókó àkókò wa ti lọ àwọn aráalé náà bó tẹ̀ jẹ́yàn méjì mẹ́ta káwọn náà bá wa dá sí ká tó mọ́ síbẹ̀ kangara kò lórí ètò fún tòní 0913655692 0913655692 tẹ́ bá ti pè wọlé ẹ̀sùn kò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín a ò fààyè gba ọ̀rọ̀ kò bá kù gbé àwọn àlùfànsọ̀rọ̀ kò sáàyè fún lórí ètò yìí bó ti ń wò kó mọ irọ́ kan yín nìkan sọ ni kẹ́ ẹ sọ lórí ètò 0913655692 náà lójú òpó tí ẹ lè pèsè lórí whatsapp number bákan náà mo rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ kọ̀ọ̀kan náà tó wọ́n bí ẹ jẹ́ àwọn ẹni tó wà lójú òpó ìpè iná kí n tọ́ lọ sórí àtẹ̀jíṣẹ́ ẹ ló ẹ káàsán o ó kọ yín bulẹ̀ tí ń pè wá.
2: Àtí fún ọ́sọ́rọ̀ látàdé ta.
1: Ẹ yá, à ń gbọ́ yín sá.
2: Mo kí ẹni tó wà ń di ètò ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo wa. Ṣé àmọ́ yìí pé ẹni tó ti tọ́lẹ̀ ti fẹsẹ̀ ra ó ti máa ti ń fi tó oní tó ṣe ni. Nígbà kan báyìí tí wọ́n sọ wípé tó wọ́n fi táǹkà kan mi wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n lo consultancy. Gbogbo nǹkan èyí táwọn náà wá rí pé kí ní yọ̀ ọ̀ lọ mọ́ àánà lo consultancy. Omi ni ọ̀yọ́ mọ́ ìní ìsìnwọ̀n fẹ́ fi táǹkà kan mi torí wọ́n mọ̀ pé ara àṣẹ káwọn ti gbàjọba nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí ọ̀rọ̀ kanẹ́kà wo ni wọ́n pariwo tẹ́lẹ̀ sí bàbá nẹ́fà ni kọ̀mọ́tánṣe. Látìgbà tí sẹ́nitọ̀
1: Adémọ́lá láti Gàúsì bí alágbàdo ló fi léyìn sọwọ́ ẹ jẹ́ wọn ẹni tó wà níbí náà ẹ ló kọ́ yín bilẹ̀ tí ń pè wọ́n.
3: Hello Mr. Solomon of the Life from Ogbondoroko.
1: Ogbondoroko oya à ń gbọ̀ yín sà.
3: So let me speak it this
1: way. Okay, go ahead.
3: Welcome for the your visitor.
1: Thank you.
3: Make you no forget that yesterday we are here in Kwara. Today we are here in Kwara. We know how Kwara be. Now yesterday Oro Education they were telling us that they no hold their salary 1 naira and they put that one for me that the governor that is there now is trying but if now one make PDP come back you are welcome but just do the mission. Thank you sir.
1: Thank you so much for your contribution.
0: Thank you.
1: Ẹ jẹ́ wo ẹnìkan méjì sí náà ní àbí báyìí ìyẹn tí àwọn náà sọ náà ni pé ẹyin ta bá wo iṣẹ́ tí gómìnà náà ṣe àásọpọ̀ náà gbìyànjú ṣùgbọ́n bí wáyé pé PDP náà ni àwọn èèyàn bá fẹ́ kó tún padà wá wọn welcome wọn káàbọ̀ náà ni. Hello ẹ káàbọ̀ ẹ káàsán ó kọ yín o.
4: Hello ẹ káàsán o.
1: Ó kọ yín bilẹ̀ tí ń pè wá.
4: Kọ Yẹlẹ́kun láti Sẹ́tà Gbòrò Jọ́sán.
1: Ọyá à ń gbọ̀ yín sà.
4: Àti àwọn tó wà nínú ètò náà. Ọlọ́run fún wọn ṣe ọlọ́run ní pin wọ́n nípa. Gbogbo ẹni tí ó wọlé tí dẹ́rùn ó bá wa ọlọ́run sà tí ó wọlé tí ò ní sí wàhálà kan nírọ̀rùn àdúrà sí ni tí ó ṣe.
0: Àmì ẹ
1: ṣeun. Ọ̀dà àdúpẹ́ fún ìdásí tiyín lọ́dọ̀ tiyín bákan náà. Ẹni tó ń kọ àtẹ̀jíṣẹ́ yìí ókè ẹ̀ tí forúkọ sí ẹ bá forúkọ sí wọn ó wo àtẹ̀jíṣẹ́ yín wọn ó lè kà jáde bí ààyè bá gbà wá ní ìṣẹ́jú díẹ̀ tó kù tá a fi máa lọ lórí ètò yìí.
0: ẹnìkan bèrè lẹ́ẹ̀kan tọkùn ẹnìkan sọ pé malam salim musa wà tó wá pdp ṣé torí ipò tí ń wá ní àbí
1: torí aráàlú
0: atọ́kùn èèyàn ń bẹ national assembly o fe se da fun ara ilu won se stop e ko ni lo bi ton ti jori se fundamentally inu ti o dun oju laye ni pe gbogbo n to wa lokan bi mo fe se fara ilu won a je ki n ri ise ni bi egbe ti mo so pe mo ayo lo bo mi
1: o da atejise yi latodo Mrs. Lawa ni Taiwo ni Lorin Mrs. Lawa Taiwo Ilorin bo se ko na nu won e ku eto atokun won ni alejo yin enu won dun won ni ewu ipinle yi won ni adale latodo 1967 ka fi wi awon ipinle to ku lati 1995 won se ko na nu Mrs. Lawa Taiwo lati Ilorin won lenu yin dun o da eja
0: awa eto so yen na nu oro ni je understand ama gege bi oro ton so yen a wa eta wa bi bayi se ro ran awon yan ti ma nso kwara atawon state mi ti won da le kini kini o ni ba se ma measure development a wa se di radio a wa so lojo ka
1: bi ayo a wa aye fo leyin
0: inu mi o dun ti Mr. Lawa Mrs. Lawa labi
1: inu mi o Lawa
0: ben eh olohun je ka won na wa available jo
1: ora e je won ni kan duru se elo last call awon koyin bule tin pe wa
5: lafia fun
1: yin esin we ka san lafia fun yin na
5: let's start a ko ni osogbo ni pe awon ilu lo ni ibo
0: beni
5: o ju a gilo ni ibo
0: ma
5: fe ka won selu won bere ara ilu tele do ba dibo tele ma dibo fun yin ara ilu lo ni ibo
0: beni
5: pe won ko won wa fe kara si mo rara
0: eyan
5: se eyan asi be ilu lo ni ibo
1: oda
5: a ba won lo wa
1: oda
5: ara dibo
1: oda ati gbo eja adupe gbogbo eyin ti e ba wa da si adupe lowo alejo wa na fun yi papa julo alejo wa lori eto yi ti won soju fe egbe oselu People Democratic Party PDP ni ori eto Malam Olayinka Ibrahim otukoko ti won an gba lalejo lo ni adupe o bo te je pe gbogbo oye won gbogbo ti won so ati oye gbogbo te yara ilu na so lori atejise ati loju opo ipe oye ti yin ni ko ni kankan se pelu ikani Diamond 8.7 FM ni Lorin tabi atokun eto lori eto eja ma lo fun eto ta pe ni ona abayo to ni apare lo se tin bo logo tolorun olariwaju ogun ni yopa ebiti na ni uruko timi ni ori eto fun toni eleyi ti e tin darapo mo wa feyin te tin darapo mo wa lati aro adupe pupo lowo yin ose tin bo na ni a to mo pade bakan na adupe o lowo ogbeni Bolaji Gobiri adupe lowo yin ti awon na won wa pelu wa ni yara gbara nbi titi ose tin bo ta ma pade ohun olariwaju ogun ni yopa ebiti loruko timi ikule kwara ko ni baje o orile ri Nigeria o si ni daru o di gba kan na o

Wumi lo se akojopo ro nkakiri agbaye ti ro le oni oloye dese Jacob lo tu se de abinibi to mu ase ti igbo yin e seun popo be se nteti gbo ikani wa ikani yin to tawon yo yi Diamond 88.7 FM ilorin akopopo sisun pin ose akosimi oni opore lase loke be

0: lọwọ ọlọrun alaye oba to ka emi ati eyin e loni iti di ojo ogbon ojo inu osu kejo e to je sunday to gbeyin je gbugbo awe ni ọlọrun ti an gbo awon eto ni awon akoko yi eto aluyo e ka gbe ororo wa omi wa ati bibeli wa ka sumo bi radio wa ibi ti a ti ba wa soro ọlọrun ibe na ninu we samuel kini ori keje ese kejela ti o ka bayi samuel si mu okuta kan o si gbe kale lagbede meji mispe ati seni o si pe oruko re ni ebiniseri wi pe titi de ihin le oluwa ran wa lowo je ka tere ba fun adura oruko jesu
1: amen
0: agbe oga lopolopo gba ope wa
1: amen
0: olorun gba eyin wa
1: amen
0: a n lo nu oro re oluwa ba wa so
1: amen
0: ati awon ti o gbo ati awon ti an so ka je alabukun fun
1: amen jesu
0: ni o gbon gbogbo ka yin jesu logo
1: amen
0: jesu oluwa wa amen koko oro olorun ti a gbo olorun na ni titi de ihin le oluwa ran wa lowo titi de ihin ni oluwa ran wa lowo e gbo eyin ayanfe olorun oni ni ojo ojo aiku eji ndi ojo sunday to kan yin osu kejo so a ri pe opolopo ohun gbogbo ni awon eyan ti la koja opolopo isegun ni olorun ti fun awon eyan a ri pe ohun akoko ti a gbodo se ni lati dupe lowo olorun pe olorun mu wa di akoko yi ope ni o bere osu kejo yi pelu ayo opolopo mi bere pelu igbanuje opolopo bere pelu isoro sugbon ti a ba boju eyin wa mo pe o ye ki won dupe ninu osu yi pe ninu osu kejo yi olorun o je ko gbe won mi olorun o je ko gbe enikan kan wa mi so a ri pe opolopo ndojuko oniruru awon isoro ninu osu kejo yi awon bi ipenija isoro idanwo a ri pe sibesibe a ri isegun ati awon iriri ti a lakoja ninu osu yi sugbon nipase aanu olorun a ri pe olorun mu wa laaye olorun mu wa laaye wa so a ri pe iru awon kan wonyi o ye ki a le dupe a ri pe nibi iwe samu ti a ka yen oni samuel mu okuta kan o si pe ni ebiniseri eji o tumo si pe titi di ihin ni oluwa ti ran wa lowo a ri pe awon gege bi eniyan awon gege bi omo olorun a ri pe orinu awon ipeleja lati lakoja a ko wa nibi nitori pe alagbara tabi ju awon elomiran lo nitori pe kini o a ri ore ofe olorun a wa nibi nitori pe oluwa ran wa lowo nikan a ri pe ta ba ro gbogbo awon nkan yi pepo a ri pe o je ki emi ati eyin ka ma dupe lowo olorun oniru awon nkan lo ti koja oniru awon isoro lo ti koja oru wahala lo ti koja oniru opolopo eyan lajo bere osu sugbon ti won si niru akoko yi sugbon o ye ki emi ati yen ka ni emi ope fun olorun a ri pe e je ki a ma ranti ohun ti olorun ti se e je a ma ranti olorun ti se abajo ti samuel otere line 1 ti o so pe fi ibukun fun oluwa iwo okan mi ma se gbagbe gbogbo re ki se okan ta ba ranti olorun a ri pe a gbodo ni okan pe ni oko osu yi a ri pe a ma se je ki a ma ranti isoro wa nikan isoro ti a la koja nikan lo e je ki a ma ranti ore olorun a ri pe ni osu olorun se wa lore olorun pa wa mo o da bobo idile wa o pese fun wa o da awon adura wa o da awon die ninu awon adura wa o gbe wa koja awon akoko isoro a ri pe olorun o da bi o ti e da gbogbo ta bere to o da ninu awon adura wa o gbe wa koja isoro ko je pe awon isoro ta la

0: yan ko je ko se kini o ko je ko boruwa e ma je ki a gbagbe ohun ti olorun ko ti se a ri pe olorun bi awon ti olorun ko ti se ma ja ro pe ko ni se kini o ko ni se eja eni a ni gbekele nu olorun eja ni gbekele nu olorun o si dara fun wa eja ki a dupe lowo ohun lowo olorun fun iduro sisin re o ye kemi ati eyin pe olorun do ti wa koja kogun obori abajo ti we Jeremiah fi so pe we Jeremiah oriket ami ekun Jeremiah oriketa ese keji le logun ti le katale logun le logun ni ko wa pe anu olorun ni ko fi je ki aparun ti ki ba se anu olorun ti emi ati eyin regba opolopo nkan lo ma nbe ni mi ninu osu kejo ti ala koja e opolopo isoro lo ti de to le mu keyan ti koja lo opolopo idamu lo ti de sugbon sibe sibe nitori pe olorun fi anu re dawa si nitori pe ari ore olorun gba ari ibukun re gba ohun gbogbo ti a nfe o le ma ti te wa lowo sibe sugbon eyin o so pe ka ma ni okan pe si olorun oluwa agbodo mo pe agbodo le dupe pe oluwa mo dupe fun iduro sisin re agbodo le dupe lowo olorun pe olorun duro ti wa olorun ko fi wa sile nigba ti ohun gbogbo ba ti an la koja ba dabi pe ko da ko lo dede sibe sibe agbodo olorun je olotito si wa nigba ti isoro ba wa a mo pe sibe sibe o tun je olotito si wa yala an la awon ntan se ko lo dede olorun je olotito awon isoro ti an la koja sibe sibe bi a ko ti ti ko nu re olorun o je olotito si wa tori omo idi ti a fi la awon ikosoro yen koja nigba ti a ba ri idan adua wa olorun sibe sibe o tun je olotito si wa nigba ti a ba nduro de awon idan adua wa sibe sibe o je olotito si wa nitori pe olorun je olotito si wa emi ati eyin oye ka le ma dupe ni owo olorun e meje ka gbagbe pe olorun yi olorun wo olorun alagbara ni e meje gbagbe awon ore re gbogbo to ti se nigba ti a ba nla awon opolopo awon isoro koja sibe sibe ma se gbe ninu ohun ti o ti koja ma se gbe ninu ohun ti o ti koja awon nkan to ti gbo koja ni ma duro ninu re ma se abajo ti wo Philippians ori keta ese keta lati de kerinla o so bayi pe ko wa pe Paul ngbagbe ohun ti o wa leyin o si naga si ohun to wa ni waju o gbagbe ohun to wa leyin o naga si waju ta ma tin wo to ba to pe awon isoro wa la ndoju ko awon to awon isoro ta la koja la ndoju ko ni le ja tesi waju Paul ohun ohun to wa ni waju a ri pe bi o so God se n pari to n lo si pari tori o ti ku bi ojo kan to n lo si pari awon nkan wa ti agbodo fi sile emi ati o agbodo fi awon nkan kan sile agbodo fi idakule sile fi ibinu sile ja sora ni ibinu awon kan ti e je ka do agba ni fi iberu sile iberu da awon kan ti ti se ke yan ni le tesiwaju ni fi ikuna sile awon ikuna nitori pe awon o ti do le nkan kan o ti kuna lori re iyan so pe tori e ko wa joko soju kan agbodo mura lati se kini o lati tesiwaju fi awon ese ti olorun ti dariji on sile awon ese tolorun ti dariji on mo to pada sinu ese mo kuro ninu ese a ri pe nitori pe elese la fi ise fun ma se gbagbe ma se gbe ninu iberu iberu ana e je kwa ko ninu beru irin ajo ko ma fi gbe aye beru ana ko ma fi irin ajo ola ki se nkan to da ola wa ni waju re ma tori ohun to ma tori ohun to ti sele lana ko wa ma fi irin ajo lo irin ajo aye re ola nbe ni waju re ola re yo dara ola mi yo dara aye mi ati iwo yo de dara yo dara fun emi ati iwo ma wo iwaju pelu igbagbo eyin eniyan olorun eja ma wo waju pelu igbagbo ma wo waju e pelu igbagbo awon kan wo won wo ejo ti Jesu fi dero to gbe ko igi won wo pelu igbagbo won de yi won na ma wo waju pelu igbagbo iwe Isaia ori keta ni ogoji ese keji ni logun ti de kokan ni logun so pe kiyesi emi yo se ohun tuntun nyami pe tuntun ti nbe lowo olorun opin august a ri pe opin august ki se opin aye re ki se opin aye re ki se to ti pari september nbo awon nkan ti wa ni waju august september nbo october nbe waju november nbe waju december nbe waju opin august september nbo osu tuntun nbo anfani tuntun yo de awon anfani tuntun mi yo de yan so pe tori pe orijakule inu awon osu pe ko si iyanu mo yan so pe tori pe ohun gbogbo awon adua to ti bere yan so pe ko si da adua mo anfani tutun yo de anfani yo de ba ilekun tutun yo si awon ilekun tutun yo si sile fun o eri tutun yo wa wa di eri tutun ma tesiwaju ma wo krisi nikan olorun yo se ohun ti o ko ti riri ninu aye re ninu aye mi eri re yo si ma di otun si lojojumo ni oruko jesu oluwa eyin eni olorun eje ka donu krisi eje ma pe olorun wa olorun ni eje adupe fun awon gbogbo to ti se koja lati january di akoko yi oye ka na le gbogbo ni oluwa o se fun anu ti mo ti ri wa agbodo gbe bi ni se ri wa soke gbe bi ni se re soke iwe samuel ye so pe titi de di ihin ni oluwa ran wa lowo je ki okan re di ebiniseri je ki okemi ati oko eyan mi en to ba ni olorun mo dupe fun awon iran lowo ti mo ti ri gba lateyin o je ka ni okan ope gege bi omo olorun lati osu kini ti di akoko yi o je ka ni okan ope lati so fun awon omo wa pe oluwa ran wa lowo lati so fun ara wa ara gan gan pe oluwa ran wa lowo abi oluwa oro lowo wa olugboro mi oluwa ran emi ati wo lowo ronu re wo siro bukun re lokokan wa si ri pe rere ni oluwa ti o ba ranti ohun ti olorun ti se igbagbe ore fun olaye lagba si emi ati wo ta ba ti ranti awon nkan ti olorun se a ri pe igbagbo wa yo se kini yo ni agbara si yo di otun si a ri pe a le tesiwaju eja ranti nto olorun se awon eyi ti o ti se yen iyan so pe ko ni se nitori pe agbadua pe ko olorun ti da wa lohun yen iyan so pe olorun ni da wa lohun sugbon gege bi omo olorun agbodo ma ni okan epe pe ah ah mo si ro buku re loko kan wa si ri pe rere loluwa agbodo ma ni okan pe se olorun ko olorun o se ah ninu lati bere osu de akoko mu dupe wo awon iran lowo olorun e ko le dupe pe ah nto olorun se fun emi ati wo ninu osu opolopo wa muwa nikan ni ah iran ti awon nkan to ti se a ran ti awon kan do opolopo miran tori pe boya lohun ti ati do olorun osi iyan so pe lohun gbagbe re awon ojo dora nbe ni waju ma wo waju gbagbe awon kan to ti sele pe okoko sile iyan so pe o le loko mo pe o ti bi mo iyan so pe o ti le bi mo mo pe se o si iyan so pe se o le si dare fun omo pe ona daru iyan so pe ona o ti le la fun omo loko oluwa yo ti dara fun wa gbogbo awon omo olorun bi a se n pari osu august e ma je ki a pari re pelu eja ma ni okan ope eja ma e ma ja pari re pelu edun okan e ma ja pari re pelu edun okan eja ka ma ni okan ope eja ki a ma dari re pelu ope ka ni okan ope si olorun fun awon ohun gbogbo ti olorun ti se ninu aye wa fun ona gbogbo ti olorun ti gba ran wa lowo eja ka ma ni okan kan be a ko ti ri gbogbo ohun ti olorun bere je ta bere eja ka ni okan gbe sugbon emi ati iwo ti ri ati ni eri ahanu olorun toto lati se so pe pe olorun o se ani awon ere ti a le fi mule pe olorun o se pe ebiniseri titi de yin ni oluwa ran mi lowo ani okan pe je ka ni okan pe olorun to ran wa lowo ni august yo to ran wa lowo ni september olorun to pa wa mo yo to ni august yo to pa wa mo ni september olorun to sile to sile ku fun wa ni osu august yo to sile ku to tobi ju e to ti sile fun wa ni september e je ka mo ni okan pe nitori na gbogbo eniyan eyin olufe olorun e ma dupe fun ana e ja dupe fun to ti se lana gbekele olorun fun oni nti yo to se loni ni ki a si ni igbagbo fun ola e je ka ni igbagbo fun ola pe ola mi yo se kini o yo dara ni oruko jesu kristi yo si dara fun o amen
1: Have you heard about Daily Agile Foundation? Oh yes. Daily Agile Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Daily Agile Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that schools students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Agile Foundation, a family to be with.
0: pe wa si ori number yi 091 36 55 69 52 oruko yin ati bi je tin pe e ti wole baba o e pele sa yes sir
2: Eba mi ka won yin wa to ko sibe yen o
0: Yes sir
2: E gbadura fun ati family mi
0: E je ka gbadura baba ni oruko Jesu
3: Amen
0: Okan ya bale baba
3: Amen
0: Ah e ma ni okan ope
3: Amen
0: E ma ni okan ope
3: Amen
0: Awon ogun to ti se ko ni gberi mo
3: Amen
0: Omo ko ni dide
3: Amen
0: Agbara ti tesiwaju ko wonu aye yin lo
3: Amen
0: Awon omo yin aya yin abolon ko daju lori yin o
3: Amen
0: Ani Olorun ko ma fi sile.
3: Amen.
0: Lai loruko Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
0: E ti wole.
2: Alaafia.
0: Alaafia o.
2: Oje Oladede latena.
0: Ah, e pele sa.
2: Omo so ke ba gbadura, alaafia ti pe ati isegun lori ota.
0: E je ka gbadura. Oruko Jesu.
3: Amen.
0: Oruko Jesu.
3: Amen.
0: Agbe oga lopolopo ga ope wa.
3: Amen.
0: Gba yin wa.
3: Amen.
0: Fun awon ori Olorun ti Olorun ti se nu aye iranse Olorun gba yin wa
3: Amen
0: Nibi ti ogun kusi Olorun segun
3: Amen
0: iranse gba alaafia
3: Amen
0: gba itura
3: Amen
0: gba idani
3: Amen
0: koko se
3: Amen
0: anu Olorun ko fo
3: Amen
0: leyin ogun to se emi ope ko gbo nu aye mi lo e o si ri yanu
3: Amen
0: Jesu Oluwa wa
3: Amen
0: e ti wole Okay e je ka gbadura oruko Jesu
3: Amen
0: ni oruko Jesu
3: Amen
0: agbe oga lopolopo ope wa
3: Amen
0: fun awon ro to ti se fun iranse re Olorun gba yin wa
3: Amen
0: emi ope ko wonu aye won lo
3: Amen
0: ibi ogun kusi Olorun se
3: Amen
0: era anugba
3: Amen
0: ona yo la ise yin ko gbagba ke si ri yan Olorun lai loruko Jesu Oluwa wa Amen e ti wole e kuro le
2: era ta ala ba
0: yes sir
2: e
0: je ka gbadura ni oruko Jesu
3: Amen
0: ni agbara eje Jesu Olorun agbe oga lopo gba ope wa
3: Amen
0: iwo lo de mi orin iranse si o je ko gun ota ko bori e ah o je ko wa laye ti di akoko Olorun gba yin wa
3: Amen
0: je mo gbadura ota oni nipa lori yin
3: Amen
0: ogun ko ni nipa lori yin ogun awon ikayo ni nipa lori
3: Amen
0: e le bori ogun na o
3: Amen
0: Ola yin yo daju oni lo
3: Amen
0: e o si ri iyanu Olorun Jesu Oluwa wa
3: Amen
0: e ti wole
4: e ka
0: e ko le ma
4: e ti se Oluwa
0: Oluwa ku se re
4: e ba tu pe lowo Olorun ba mi ni mo pe lati Akadam
0: Okay ma
4: e ba tu pe lowo Olorun de ba ku ba mi dupe tan Olorun ko wa ku fun agbara ko wa san imole yi mi ka
0: Eje ka gba oruko Jesu
3: Amen
0: Adupe lori iranse re fun ore gbogbo fun anu gbogbo fun iyanu gbogbo fun to ti se lori re Olorun gba ope wa
3: Amen
0: fun Olorun gba yin wa
3: Amen
0: fun awon to ti se nu dile won Olorun gba ope wa iranse re n bere pe agbara Olorun ko kun fun agbara
3: Amen
0: Olorun ko tan imole yin ka
3: Amen
0: Imale Olorun ko yin ka Jesu gangan ni imale imale Christ ko ma se fi sile agbara Olorun ko ma se fi sile gbogbo ogun bi ogun pa ku si Olorun ko se wole awon rere gbogbo tan ti reti ti o ti tan lo eye ma gba bi o se mura ti pari lo ko Jesu e wo nu iyanu lo lai loruko Jesu Oluwa wa
3: Amen
0: e ti wole
5: Hello baba
0: Hello sir
5: e ku le sir
0: Yes sir
5: aku problem sir
0: Yes sir thank you sir
5: Michael ato gele ni sir.
0: E pele sir. God bless you sir. Yes sir.
5: E gbadura fun mi ati dile
0: mi. E je ka gbadura ni oruko Jesu.
3: Amen.
0: Olorun agbe oga lori iranse re gba ope wa.
3: Amen.
0: Lati bere odun ti di akoko yi awon na ni pe won dupe lowo re Olorun. Olorun gba yin wa.
3: Amen.
0: Fun awon ori Olorun ki se pa won ki se agbara won lo fi da won ti di akoko yi Olorun gba ope wa.
3: Amen.
0: Olorun gba yin wa.
3: Amen.
0: Ni Jesu Olorun dari ji.
3: Amen.
0: Agbara Olorun ko si jibo yin.
3: Amen.
0: Anu Olorun ko won fi sile.
3: Amen.
0: Ah, loruko e ma tesiwaju e gba agbara awon re tin ben waju ni ko tan lowo ke si ri iyanu Olorun lai loruko Jesu Kristi Oluwa wa
3: Amen
0: ki ani kani ko ma se pe mo a fe wonu adua lo loruko Oluwa yo dara fun wa e je ka gbe omi wa ororo wa ati bibeli wa bi ama ti ni gbadura e je ka le do mo gbadura ni gbagbo nu olorun pe adura re o gba lo si dara fun e je dupe lowo olorun pe olorun o se o pe bi to ran wa lowo de lati january ti di akoko yi adura ope
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko
0: jesu olorun ya ya gbe olorun
6: lati january
0: asi olorun lati di akoko yi adupe o amo lore o amo lore o amo lore o kisi agbara wa won lo je aboso wa we kanyan awon ajini pa ajini sa ajini pa ajini so o je ka boso won kisi agbara wa o olorun so olorun so fa anu re ti aruga fun idasi re lori aye wa olorun so olorun so olorun so olorun so bo adua na jesu wa wa
6: amen
0: e ja tun dupe lekan si pe olorun so fun itoni re gbogbo igba fun anu re gbogbo igba fun isegun re gbogbo igba oya adura ope
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: olorun aye aye adura fun anu re gbogbo igba awon itoju re gbogbo igba adura isegun re gbogbo igba adura ori re gbogbo igba olorun ose olorun ose ori wa ati awon eyan wa ti a ni jo n gbadura olorun ose olorun ose bo adura jesu oluwa wa
6: amen
0: ya so olorun oluwa pa agbara ese run ninu aye wa ko si dari gbogbo awon aisedede wa jun wa oya adura
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: agbara ise parun aye wa agbara ise ninu aye wa ko si dari awon aisedede wa jun wa
6: ko si dari awon aisedede wa jun wa
0: dari jun wa dari jun wa dari jun wa dari jun wa adura jesu oluwa wa
6: amen
0: ya bere fun agbara olorun ko olorun ko wo wa ni agbara e ta fi rin ajo aye wa laye yi ta fi ni para dafini farapa oya adua
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu o bi fe mi ma sagbara re
0: ah
6: o si rin ajo
0: dafini ajo ayi wa ma je dafini farapa
6: ati awon tun gbe
0: ati awon tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe
6: tun gbe tun gbe
0: tun gbe tun gbe
6: tun gbe tun gbe tun
0: gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe
6: tun gbe
0: tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe tun gbe ati wonu osu kesan lo olu adiwa lamure agbara re adiwa lamure segun re agba ibi agba okunkun agba awon eka ni amaje o kan wa amaje o ka wa amaje o ran wa oya adua
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko
0: jesu olorun aye aye bi ati mura ati wonu osu kesan lo oruko jesu adiwa lamure agbara adiwa lamure segun re ati awa ati awon ta jo gbadua wa awon ni bi kan maje o ka wa ama to wa ma ba wole ma ba wa ja ma fi wu wa ya wa lowo adiwa lamure re
6: adiwa
0: adiwa lamure jesu oluwa wa Jesu Oluwa wa
6: amen
0: e je ka gbadura ah inu ogun ti o ti a ri pe Olorun ti opolopo awon ogun fun wa inu awon osu ta ti la koja lo sugbon awon ogun to ku ti o ti se ani gba Olorun so gbogbo ni akoko re e ja so fo Olorun gbogbo awon ogun to ti ku ta nla koja ti o ti setan tabi ti o ti setan tabi ta ti pass ife ta wo pe ah kini o da bi epo ti wa nbe e ja so fo Olorun Oluwa lati akoko yi lo Olorun se gbogbo ogun na wu ti gbogbo ti gbogbo se ogun fun wa o ya adua
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: oruko jesu Olorun yo ti awon eyan re nla koja
6: ogun ta yan nla koja ti o ti setan
0: Oluwa se gbogbo pata ti o ti gbogbo ya din ta so ju Oluwa
6: ti ju se gbogbo ati awon awon
0: ati awon gbogbo ti nla koja ti awon eyan nla koja
6: ti o ti gbogbo
0: Jesu sagun fa awon eyan re
6: nla koja
0: mo sile
6: Olorun tun mo sile
0: lowo
6: ajira yi
0: dua dua Jesu Oluwa wa
6: amen
0: bi o se pari lo ki sokun aye wa e so fo Olorun bi o se pari lo Olorun ibanuje aye wa ko ma pari o se aye wa ko ma pari idamu aye wa ko pari bi a ti mura ti wonu osu tutun lo ohun tutun ko ma sele ninu aye wa awon ri ko ma sele ninu aye wa anu ko ma sele ninu aye wa o ya adura
6: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: bi o su ka jo se pari lo o se aye wa ko ma pari idamu aye wa ko ma pari
6: aisa aye wa ko ma pari
0: aini aye wa pari ati awon ati ebi ti a ti don gbadura o ya
6: agbogbo
0: jesu oruko ko ma se fun wa oruko bi a ti mura ti wonu osu tutun lo ohun tutun ko ma sele iyanu ko ma sele Olorun ko ma sele anu Olorun ko ma sele
6: gbogbo
0: adura Jesu Oluwa wa
6: amen
0: e fowo le bi to bi aisan yin tabi bi ti eni ti n fe imularada Olorun lo ma n gbo adura e de ma ri iyanu Olorun e je ka so fo Olorun Oluwa gbogbo bi mo ti sala ilera Olorun ti atawon eyan ti sala ilera e so fun Olorun pe ko Oluwa ko wo esan ko mu ilaragba ko so nje alagbara ninu re o ya adura
6: oruko jesu
0: agbadura ti awon eyan ti sala ilera oruko jesu olorun gbo isan ilera ninu egogun
6: a de jesus
0: ilera ninu fun
6: lagbara
0: ko ya ilera ninu edo
6: oruko
0: jesu ra ti ori ja tele se ninu opolo
6: oruko
0: ti awon eyan ti sala ilera
6: egba tele se oruko jesu
0: ga ga omo bi o ye egba wo san ogbo ko te wa sa ko ja o ye egba wo san egba wo san egba ni gba we
6: Egba Jesu. Àwọn ọmọ ẹ̀rọ rẹ̀ lọ ìyàsọ́lọ́rọ̀.
0: Ni oruko Jesu
6: amen
0: agbe oga lopopo gbo ope wa
6: amen
0: ati gboro re oro re jo mu aye
6: amen
0: oro jo ni tumo nu aye wa
6: amen
0: ka mo se padanu re lojo
6: amen
0: awon adua gbogbo won ti ati gba gege bi fe re oluaje o gba
6: amen
0: oruko Jesu oluaje o gba omi ati ororo wa ye ko gba gba
6: amen
0: omi na ati ororo ye ko gba gba
6: amen
0: agba tin be na je Jesu ko wo be lo
6: amen
0: be ba tin lo kan ri ya
6: amen
0: kan ri tusile
6: kan
0: ri dan
6: amen
0: lai ni oruko Jesu Kristi oluwa wa
6: amen
7: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti deseti gbo yin latenu Professor Salosi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe Professor Salosi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

bẹẹni eto oye ijinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kanida diamond 88.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluṣuagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluṣuagutan ak ogunyemi lati cac oke mole to wa ni opopuna unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be ejajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbawo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa mo luka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesus ni oro iye na ejajo ma gbo

0: Oto se niyan oto ni oto ni oto ni
1: se baba se ngbo
0: oto ni se o pa mo o pa ma je mu yen o pa mo oto ni ko e puro si yen
1: o pa mo gan tori en ti oye laafin o na o gbe wa sa
0: aro ko je ko duro laafin
1: tori ti maje mu to ba baba re o si pa mo
0: aro gan papa won je ko go wonu temple lodo laye ojo un
1: o pa ma je mu yen mo
0: ita ni won duro
1: o pa ma je mu yen ki olorun ko fi ibukun fun awon eda ti won pa ma je mu ti won da pelu arakunrin won mo
0: ami
1: o pa ma o ko ye ma je mu yen
0: ko ye majemu
1: be ni o duro ti majemu yen ko dale majemu to ba Jonathan da Olorun si wo eleyi inu Olorun si do si Samuel inu Olorun si do si
0: David kon
1: David tori pe o ikanu ti o ma munu Olorun dun si yan sa eyin ara ile egbo oni pe ki eyan je ni ti n pa majemu mo adehun mo
0: ko ma ye adehun
1: be ni sa
0: okay
1: sugbon to ba ti n dale majemu o ti n fi ori ejo ho mo
0: eyan fori ejo han
1: be ni o ji wa wahala
0: ejo mo busan
1: e ja lo si ori kesan iwe Samuel keji ki e wo pe okan lara awon to pa majemu mo o ni David o mu kinu Olorun o dun si bo ti je pe o pada fuck up
0: be ni
1: ori kesan latese ikene David si bere pe okan ninu awon eni ti se idile Saul akus laye bi
0: oku
1: ki emi ki o le se ore fun nitori Jonathan
0: omo Saul
1: be ni tori mo ti ba da majemu
0: o ba da majemu
1: be ni iranse kan si wa si ile Saulu o wa ni ile Saulu oruko ara ma je Siba won si pe wa sodo David o ba si bere lowo re wi pe iwo ni Siba
0: oun na ni
1: o si dan pe be ni oluwa mi o ba si wi pe ko wa si okan ninu awon idile Saulu to seku laye ki emi ki o le se ore Olorun fun nitori pe mo ti ba Jonathan da majemu mo si fe mu majemu yen se Siba si wi fun oba pe Jonathan ni omo kan sugbon aro ni o ti yaro oba si wi pe nibo lo gbe wa Siba si wi fun oba pe wo o wa ni ile Makiri omo Amieli ni lode bari David oba si ranse o si mu wa lati ile Makiri omo Amieli lati lode bari wa oruko re nje Mephibosheti omo Jonathan omo Saul
0: omo Saul
1: o si wole o si wole niwaju re o si bu ola fun David si wi pe se iwo ni most Mephibosheti o si da wi pe be ni kabiyesi David si wi pe ma beru ni toto nitori pe emi o si ore fun o nitori Jonathan
0: be ni baba re
1: emi o si ton fi gbogbo ile Saul baba re fun o
0: yen baba re
1: be ni gbogbo ton ti gba ma da pada fun o wo si ma jeun nigba gbogbo ninu onje mi.

e ka re gbo bi tategun ikanni ife de iyen fa wa ta wa nile Nigeria e ku gbo de de asiko to ba ba yin ba iyen fun eyin te si ni ile Nigeria niyan ikanni da amand fm ni won pe bi 88.7 fm ni agba ohun tere lodo ijoba opona idi tutun ilu ilorin ni la fi kale si to ba ti du gbo ojo aiku ti si sunday laarin agun mejo si agun mejo abo ni e ma nse alabapade wa lori akotun eto yi loso ose eyin eto alo baba agba be ni oruku tindi tindi oruku tindi tindi oruku bi gba omo gbugbu e lo leti ro fun e ma fi eja re si nile eyin olulufe eto yi ni oruko oludasile kan ni baba to da nto da le ti gbugbu awon eyan na wa nsugba re ni oruko oga to di kan ni mu ni oruko gbugbu awon loga loga ni ele kanje ka ni kan ni ni orugbo oko lowo konso mi fun titale yi oloyede sey jacob akobi ni oruko alfatare mu omo oloko lawon odonigi kokolama ni emi abdulmumin omo tosho Salman omo to show presenter an kin ka bo sori apeto to alo baba gba e ke safatai I get as be ni ko le ba da ju bayi na lo ni o je ko si lori to fun toni la se jumari a jo pade lori ojo mejo ni e se mo pe abala meta ni eto yi ko rora labala akoko ni alaye alo ni kangun abala keji ni alo aladun abala keta ni abala ti ati mo si oju opo le feyin wete wa nle tata ko to bere fun ile tabala kini atabala keji abala se ba wa bere nu te ba ti ba wa bere ko ni sanfani ati dahun bere wa eje ka tun jo fa pere ti eyin te jagbalagba eje ko sori apere eyin omo kekeke e fidile nkan eyin ewe to ba si otale yin bari e fidile eni agbantara la won baba fi eyin na si eji won omo wa be na e madamu won a to jo gbadun re la se idumare eje ka bomela ka to bo si abala koko Equally.

Hello. It's all about banana and 30C. Can diamond in the eating bummy? Ayin te afẹ darapọ mi loju po Facebook e lo se be lodo Abdul Mumin Salman kete kete le ma won tin sele ati bi in se sele ninu okulu madamandi lowo lowo e je ka bo sabala tokan ni la bala ta pe ni alo alado ile eko ti won gba iko alo lalejo lose yi atawon akeko ile eko ati ya lalo gbogbo na le gbo ohun enu mo eyin ara ile e sa farabale e je ka mo lo ya lalo odowore

mi lori fugbagbo olori awon eranko bi ofon egbara ase ati bebe lo ana mi da lori idi pataki ti ofon fi di eranko to ngbe nu le ofon dabi ekute ekute awon eranko wa je loju nle tan ma wa ninu le tan ma je nkan ta ba gbe sinu le yen awon ni idi to fi di pe ori gbogbo won tele inu gbo ni gbogbo won gbe idi to fi wa di pe ofon di eranko to ngbe inu ile ni igba lai lai gbogbo awon eranko won yi won ko ra won jo bi egba egbara afe ago eku ofon ati be be lo gbogbo won lo si ode igba ti won lo si ode won de arin kan ojo osu ojo bere si ni ro igba ti ojo bere si ni ro won pade iya agba kan iya agba yen o wa gba won lalejo ipe ki won sajo si odo hun ipe kojo fi da tojo ba ti da ki won ma lo ode ti won lo won ya odo ya yen gba ti iya se won lalejo o toju won gba to wa di lale ton fe sun iya wa so fun won pe iru lohun ta o iru tohun si nta ohun lohun gbe pamo si egbe kan yi o o so fun awon alejo re be gbogbo won ba lo won lo sun leyin gba ti won lo sun ikan lara won o pada deyin wa won je gbogbo iru ti ya nta ti ya gbe kale o je gbogbo e tan gba to je o gbe tan le mo gba to ya to se tan tawon alejo fe mo lo niyawo be lori wipe iru tohun gbe kale tohun fi won wa lale ana kawon to sun ohun ori iru nbe mo o ta lo je iru ta lo je iru gbogbo won so pe emi ko o ofun lohun ko o ago lohun ko o eku lohun ko egbara ofun gbogbo won won lawon ko gbogbo wa ta sajo sun nu ile na ni dajudaju okan lara wa lo je iru yi iya wa ni to ohun ti mo gbon tohun oda o wa wa kini okun ati irin kan won so papo mora won ipe to onikaluku o ma gba abe okun yi koja eni ti o ba ti je pe ohun lo ba ko iru ije looto kini yen o mu lorun mole amo to ba je pe ohun kan lo ko je yo lo ni rorun to ba ti wa n koja o yo mo ko orin bi won se bere si ni wo ibi abe okun yen leyoko kan ni to ba ti wa n ko to ba ti n lo be won ma ko orin bayi pe bí n bá kóru àná jẹ ẹ má bá mi pàtẹ́wọ́ sí i bí n bá kóru àná jẹ ire àrùn mi lọ́rùn pa bí n sì kóru àná jẹ okùn àjẹ mi gbẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ra lájẹ kárá ọ̀ẹ́fì ńlá kó làgbà ọ̀fọ́n lólórí wa torí ọ̀fọ́n òun náà lólórí wọn òun ló kó gbogbo wọn lọ òde tí wọ́n ń lọ kó tó di pé wọ́n yà sí ọ̀dọ̀ ìyá ẹnì kíní kọrin ó kọjá ẹlòmíì náà tún bá síbẹ̀ náà tún ti kọrin bí n bá kóru àná jẹ bí n sì kóru àná jẹ.

0: jangbala jugbu jangbala e ka bo pada lati abala lo aladunnu la se dimare to ba di ojo mejo a tun se alabapade ile eko mi labala e ti mo ke bo sisele leyin abala nlo ni yoruba technology nu technology to wa to ni owo agbara nu ilo mu ofan tin ja si pe gbugbu ana ka mo ki sara ka mo se nti o bojumu n to ba ti le taku iwa omo lu abi ka ma jina si abala ke ta lori eto labala se ba wa bere te baba bere o ye jaje lo 091-36-556-952 ni fi rakomwa e ka le o ye okele akobu yi fe ra won obe obe yi si po le o 091-36-556-952 e kale o oruko atadugbo to ti pe wole da ko soro soke die kilo oruko re Joshua kini Joshua odedele lati asadam ni abala akoko lori eto ilu ni mo pa lo meji atalokini ati keji pa mejeji fi eja won ti ndi Mama ko se alo o.
1: Alo. Baba mi ni mo pa loko.
0: Mhm.
1: Mo ni mi pa loko.
0: Mhm.
1: Mo ni mi pa loko.
0: Mhm.
1: Mo ni ona si si meji.
0: Mhm.
1: Mo ni ti to ko. Ya ti to to se.
0: Oya.
1: Eja. Eja le.
0: Shokoto. To mo ro po ni eja ni eja re. Oya ikeji.
1: Alo.
0: Alo. Mhm.
1: O fain. Mo mu le ti
0: okun. Mhm.
1: Mo fain ti ota.
0: Mhm.
1: Ibe ti be mo tu wa. Olorun ti tu sa kiri.
0: Mhm. E jare.
1: E jare. Iyawo.
0: Iyawo. Pa te o fun ara, ma je fun lo wole o. O seun, bo se se fun mi loni inu mi dun. O seun mo dupe. 091-36-556-952 o gba yin ti en na web si wa lori eto e ri pe a kan fi imariri awon ti won down ibere a kan se a kan mariri won ni e je ko je si pe ebo te n fun wa o ti fe rinu e ja e dara ko mo o gba yin ile eko gba yin o ni titakara o gba yin te ni ile ise nla e se be te dara ko mo wa ri e to dara ko mo wa pada e te ba ti fe si onigbo wo eto yi aye wa fun yin e fe kede e fe polowo se en pe ba si nlo isinmi saa eto eko ile internu be polo diede a bere saa eto eko tutun laipe iyen ninu osu tin bo gbugbo eyin ile eko te ba tu gbangba sun loye e darapo mu aloyin ori eto ka fan riri ile eko yin ka yan mo pe n to wa ni ile eko yin ti e fi tayo awon elegbe yin e se ri pe aye pada ri ni oba yin 091-36-556-952 ni oju opo ti e gba wole en te ba fe down ibere la le yi ekale o
1: ekale
0: oruko re ati adugbo to ti pe wole o
1: dominion
0: kini
1: akande
0: ni abala alu aladun so eko meji to ri ko labala o
1: ko pe kama ma jale
0: kama ma jale ta lo jale
1: eku
0: Eko keji nko.
1: O ko pe nko to wa ba ti sile ka wa
0: mo. Nkan to wa fi sile.
1: Ka mo ma
0: mu. Nkan kan ni meji ka mo ti se ti wa ti ka mo jale. Nkan kan ni. Ka mo la mo ju kuro na wa nbe. Ka si mo je ki o mo lu abi wa o mo je wa logun tori pe ya to gba won lalejo iya se daada fun won ni. Eja pade ni ori eto ni ojo mejo gbo yin te dara ko mo mi ni oju opo Facebook e se omo dupe adabani janasiru sola lati ilu ararunun ni osun ni joba ibile egbedore remileku mohammed oladi pupo root asabi mankele idris alabi olowo lojo mejo lati pade record eto alo baba gba noruko ro ede se jacob akobi ni oruko abfata re mu omo olokan lawon odun ni gi kokulama ni emi abdul mumin omo to so salma omo to so presenter ndagbere pe aloyi a o ni je ko lo a o mo sapa a o si mo tiraka a o mo gbiyanju lati mo tun lo lati je ki awon ewe ki won mo to ti wa laye atijo o tun dojo mejo o dabo

0: ni bo lodo yin be hun a kimukiki wa lati nojo cause apostolic churches of god fire and thunder ministry tatumo si god of 1930 nbi tolorun oba to tin lo baba wa nolu apostle victor ebenezer olabi ori eto yin eto wa re papade olorun 1930 ba ti ma se leleyi ni gbogbo ojo isimi lori kan ita wo yi nibi ti baba wa nolu a tin foro olorun bo gbogbo eniyan ti won si n gbadura tawon eyan si n lo le pelu idalare ti won si n so eri lotun losi pelu ogun olorun baba mi wa nu le pelu mi lale yi be ni fun gbogbo eyin te n bere won lose to koja mo so fun yi pe ise iriri ni won ba lo won wa nle pelu mi lale yi o ko mi oyo pada olamide omo lawo jo loruko temi te fe pe ni mc olas pelu mi nu le e ka lesa
1: e ka lesa
0: e ba n gbadura fun omo olorun tun
1: gbo
0: wa
1: mo pa ni ase fun gbogbo awon mo to gbo mi ni asale yi e gba ori ayo
0: ami jesu
1: ninu ose yi ninu osu titun te fe lo wo yi e lo leri ope
0: ami
1: mo pa ni ase loruko jesu gbogbo aye yi ko pare
0: ami
1: gbogbo majemu to fe ba owo ninu osu titun to fe ba ore je lode won wole laaye
0: ami jesu
1: o gba iyanu e
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami
1: oruko mi ni ajinrere Victor Ebenezer Olabi Omalago aji
2: Olorun 1930 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testing Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Anoru ejo wonu iwasun.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Eni Oluwa logo.
0: Ogo.
1: Agbe Olorun ga fun o to se ni arin wa. Anyin logo nitori pe oni Olorun alaye. Mo ki gbogbo awon Olorun alaye to n gbo mi. Mo de gbadura pe ninu ose te fe lo wo yi ore titun ma wole.
0: Ami Jesu.
1: E o gba kokoro aye. Angel ita ara si o o ma jise aye.
0: Ami Jesu.
1: Awon ogun to n be ninu agbo ara re yi won gbe danu.
0: Ami.
1: Wa de gba wa fi.
0: Ami.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Ami.
1: Sunday to lo mi simi around. Bene mo wa ni ilu Ekiti ni ara. Lona ara Ekiti. Nibi ti Oluwa re mi bene mo de dupe lowo awon omo Olorun ti o wa no program isoji ni church wa to wa nlorin ati awon to wa ni church wa to wa ni Sawo mo gbadura fun yin pe adura yin ti gba
0: ami Jesus
1: adura yin ti gba
0: ami
1: so Ekiti ni mo wa ni gbogbo last week bene mo gbe Olorun apostle ayo babalolaga mo da gbogbo ope pada si odo Olorun yen patapata mo de gbe Olorun baba mi MO adiwo mo gbe Olorun oga mo gbe Olorun baba mi pade ola mo gbe Olorun oga mo gbe Olorun baba mi Owolabi mo gbe Olorun iga mo gbe Olorun baba mi babalola mo gbe Olorun mo mi bola re mo gbe Olorun alaye ti mo pe yi mo gbe Olorun oga ogo ni fun Oluwa loke oro
0: hallelujah
1: ogo ni fun Oluwa loke
0: hallelujah
1: be ni tori isoji ti Oluwa ran me lo si Ekiti o lagbara pupo oja orisirisi meta ni ati dana isoji ti no bi awon okuku oja orisirisi meta bi mo se de Ekiti gbara ise iyanu kan lo sele omo odun meji ti o laju ti o jeun fun ojo meta ti won fi oxygen si mu e ni hospital ni college Ekiti eni lo wo lori Facebook mo ti fe ke wo dada toro Oluwa ni awon kan ri Olorun mi fin ti o ba sa awon to ti baye je pelu iro e lo wo lori Facebook e ro mo yen omo odun meji iya re tin pe mi kin to kuro ni Lorin o ni apostle omo won mi mo kin gba ohun o sunkun ah Olorun baba mi adio ku sere kin to mo lo baba mi da ororo le mi lori baba mi adio bi mo se de hospital yi Oluwa ni fowo

0: The time is 9 o'clock.
1: I go mess up, Tilo.
2: Ah! La wole son. La bala so sita.
3: Hello, Ekale. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
2: Se eni to ba dake. Tara re ba dake ni.
4: Mo ba ya nkan to su ni. Iku o se ku fun mi ni. Pe ko iku ro mo fun mi ni. Lati ni ki n gbe ka je.
5: Mi o ma bojo ogun laye o. Ba ma di mura sile.
2: Mo dake. Wa fi ronu para re.
6: Ejo kini ti won ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan. Iku era ti n wa.
2: Gbianju ko so sita. Lori eto la wole son. La bala so sita. Ko kan re o fuye. Ka le sorun asun fori losuka. Ko kan o si bale. De de de. La wole son pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday.
7: E kale o, eto yin ni a fe da si o. Akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole.
2: Awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: Akin kabo kwada lati eka polowo oja ati orin ta rora gbo lere fe yi to tumo si pe sheri orisirisi nkan ni man sele lori le de alaye papa julo orile ide ti olorun ba fi ore ofe da wa si ko dan gba mi yo tun dun gba mi yo wa oke ngba mi yo wa le ngba mi gbogbo re patapata lori awon iroyin iroyin mi tin jaran iroyin eyi ti o bara mu ti o bara re to ma nfe je ka ma bira wa ni bere pe olorun ki se e wa se to da mi sori ilede bayi ki se ilede nigeria la ri pe won doju ko awon isoro kankan awon igba ta le pe ni igba to tobi to si ma nse kini ti ma fun wa ni ero lati gbadura die si lona kona ta ba mo lati gbe ireti soke die si ju bo ti wa lateyin wa lo die gbogbo re na ori todo kan pataki ni gbogbo re sodo si nje ewo gbagbo wi pe olorun le fi owo kan orile ede yi ogolopo awon eyan na won a si so wi pe olorun ti fo orile o ti fo kan orile ede tipe tipe olorun ti gba sakoso tipe tipe awon eyan ti nbe nu be ni o fun olorun lori ofe lati le je ki itewo gbadu awon kan ko le se kini ko le ja lori orile ede be sugbon gba mi na a ma ri pe ninu ireti die wi pe ohun to da o si nbo wa da si eyi to ku die ka to o si nbo wa da si lawa na ma nso nigba ti wa pe niwon ba gba ti mo ba wa lorile ede yi o orile ede yi o da oko nigeria yi yo de ibute to yanju to nitumo to si logo lagbara olorun ti won ni baje lori ede nigeria yi a jo se kini a jo gbe ohun gidi se lorile ede yi ni adura temi ri ati teyin na lagbara olorun 0913-655-6952 0913-655-6952 Eja ki awon lulufe wa to wa nbi o Abidemi owo eye Gbenga awon na ti wa latapa be Gbenga Oladipo atuti ki Oniyangi Tunde Oniyangi Ajigi Stella Sunday Rebecca Akin sibe osikiro lanri waju Olola joke jobojobo won wa nbe Abike Adekunle Akin sibe na ko ni baje o lagbara Olorun e segun Mr. Michael Jason ko ni baje fun yin Gbenga Joshua e seun gidi gan ni ko ni baje Olusola Olutimi Victoria Ayodele Ore Oluwa Prevail Akin sibe ko ni baje fun yin lagbara Olorun e ku fe o Adebayo Daibo e seun gidi gan ni awon na ti wa loju opo nbe oju ti Facebook on Lansoy te ba ti te Precious Afolabi Dolapo lori ofe lati darapo mo wa nbe Ashaolu Gideon awon na ti wa nbe se gan ko ni ba si ma ki Sam Loko Ajide Oluwa Femi se mo gba Ajide Oluwa Femi e seun gidi gan ni sa ko ni ba je fun yin o e ja ma ki Bayode Adewale igba koko re te ma wa ni oju opo yi e seun gidi gan ni sa ko ni ba je fun yin o e je ka de ma ki Odunayo Olusola aha Otunba awon na ti wa nbi Otunba Oluwa Segun e seun ko ni baje e je ka pin logun ka pin logbon e je ka pin doda awon to ba je pe gbogbo eto ta ba nse lasale yi ta won na ba nla won kokan ja loda awon kan to so la koko abawon kan to so lele keji gbogbo awon imoran ta won eyan gba won awon na le ni ori ofe lati ri pe to won ni eleyi o da po fe ba mi re die asigbo pe un ton so lapa bi re awon na o le mu lo won le fi se kini won le fi sodun aye won yan akoko won si le se kini lati le loru awon oro yi lati le fi tun ohun ton ba nla koja se ni wakati ton ba wa yi e seun gidi gan ni sa Adunbarin are e seun ko ni baje e ja lo soju opo wa lokan kan lejeji bayi 0913-655-6952
1: Eka
0: le sa
1: Eka
0: Yes baba mi ko ni baje eka bo sa Ami Olorun ba.
1: Ai ni damu.
0: Ami Olorun ba o.
1: Gbogbo eto yin ten se o. Olorun mo pelu.
0: Ami baba mi, la baro lo.
1: Mo ni ka kiri na ni an tele.
0: Ah baba mi e se o. A jo tele ara wa wonu kini, wonu ogo ni o. La baro lo. Olorun
1: yin pe Olorun.
0: E se o. E se o baba mi. E se o baba mi. A se yo rorun. You wrong. Eshun baba mi. Eshun baba mi. 0913-655-6952. Mafe ke eshemi ni anfani. Ke eshemi lorin lakon. Awata ba fe ni ori ofe lati le phone ronche. Si oju opo ti WhatsApp. To ba je pa fe sosita ni. Mufe ke eshiron lo one life for me. Ma ni fe yon lo woy inu mi osi don. Ke rorate. Mufe sosita. Be bati te mo fe so sita ale me ta gbe ohun re jade latapa odo wa nbi bayi mo fe so sita be bati te si lojo po WhatsApp ko si wala agbe lodo wa elo e kale awon o ti murale ko si number te ba pe to je pe ko ni bo sodo ti wa lapa bi O 9136556952. Eshe, mama mi kuni baje. Agbe lato doti. Wa pepe bati sono. Le ino oshe kini. Le bawa mulube kuni baje funyo. Eshe, eje agbe pe ino. Kabo sujo po ti WhatsApp like pe. Hello. Hello, sir. Ah, mugbo yin amọ oyin o wasoke dada to ko wasoke dada to to ba si je pe oju opo na lo nse sege sege lapa todo yin abi lapa todo wa nbi o te kan se ni pe erora ye ba die ko nbi te ba wa te ba ti koko se pe akoko te se ti o lo soke un ye ba die pe ya te ba ko nbe te bo si bo mi o ri ofe le wa ko ti se kini ko du moran mo wa le tin bi hello
2: hello kale o
0: e kale baba mi kale sa Yes, sir. Yes, sir.
2: Elo long ta jala kan.
0: Abi bo lati pe. Bi liter kan.
2: 1200 down. Awon bo ba ji 1200
0: down
2: 85.
0: Kasha ni 1200 plus. Los okay.
2: Ba
0: won 13 elo len ra tele len la ri ta kon tele
2: eh ko tele nisin ka je pe ko de go be for nisin ati la se mo le ri ati a ni 1000 na ko ja je
0: okay okay
2: ma ja lo ni te ati la le lo tun je ke mi
0: o lo tun je ki ko si wala ko si wala olarun a lowo
2: I don't know.
0: Akoko tawa no se kini na tawa no se ki ta ta pele mo iware ta wuno ta ni je ko su wa lati le ma se ba mi na ba na ba won kokon na ba nsele a ma fi ijomo lu abi na ma fi si nkan na ta ba nse ba mi na gbugbu re na le a ni o le sugbon ta ba ri awon kankan boya bi omo keke kan abi bi agbalagba mo ba fe bebe wo moto abi bebe woko eja se won lore o eja se won lore tori awa gan lapa ti wa gan ijoba na la wa lodo ti wa na abi bo le ti risi digbore o da lagbara olohun 0913655692 eja bo sapa bi ka gbe lati bi bo edi number na mu number whatsapp elekeji te ba fe so sita number whatsapp elekeji o na ni 0913 655 6864 0913 655 6864
3: Ekale orukọ mi len t'Ọlọrun mọ lati ilu si Ọlọrun mọ mo sele si ore nikan ogba to soro yen fun mo wa so pe program kan wa ton pe ni lawole sun pe so to ba so jade ni bi lawole sun pe so won le ba gbe sita lati be lo o wa iya eni ibo ni iya e Yoruba ni baba e bo ati gba ti won ti bi ore ni yen ko mo iya e so to ba owo ya baba lo wa dagba si so to ba ti wa gba to wa dagba wa bere lowo iya daje pe ta ni mummy ohun won wa salaye fun pe ibo ni pe sugbon eko na bi se eko na dagba si pe sugbon won ati dade won fe ra won mu so wa bere lowo daje pe won fe ma family mummy ohun bo gba to ma fi bere oro yen lowo daje ore mi yen na ti dagba daje yen na ti fe elomi so daje yen wa ni awon parents mummy e won ti ko kuro ni adugbo tawon jo ngbe yen so ko si tan se le locate e bo omo ilu ti ya ore mi se yen ibo ni sugbon daje ore mi yen ko mo ilu uma yen ko mo local government ti uma yen so gbogbo ona ni won ti wa gba ton ma fi ri uma

0: Ah, do que vai acabar. Ah, é mais cheio que o feu. É que o feu, é que o feu, é que o feu. Tem nisso ali, coni. Papa julo. Suri é tui. Coni baje fungo boé. Cheio é cálculo oja. Ibe no lati dei. Que que bi orota wano. É bawa do bo. É ni kabamo. É sinio padano. Sugbon te ba wa so pe ke na ti e se ye yi ke ti e gbe wo ke ti e wa wo bo se ri ke gbe ke ju soke e ko ni ye yin da da won tan gbe ojo ati so sugbon won tan gbe ojo ati so ni pe be baba wa do po aju ma bugba je ni o nigba ti nsogun omo alaje ni wa gbugba ara ba la fi se kini a fi se sese e fun ko si wahala e gbianjo e gbianjo e gbianjo e gbianjo e ja ki awon lo lu fe wa ti won ti wa nbe pelu wa lati oju opo ti Facebook na ton tin ki wa Marian aki Komolafe Kamaludin koni baje o Komolafe Mr. Komolafe asituki Kamaludin Yusuf koni baje fun yin o aki Ajibade Michael Dabo Ibitunde aki na sibe kabo sori eto ko si wa le seun ah ba ti mo se to ina re olohun ba na lo kun wa lowo lori eto e si tin ri ba won yo tin da si lokan kan lejeje koju ba won na lo koju ba won na lo ife ina ni lopolopo awon eyan ni fun wa lori eto ita si jo nbara wa pade ta jo nbara se kini ta n se re papo ta n yira wa po mo gugu e pelu adura igba ni nimoran itesiwaju lori awon nkan ati nkan mi na ba ti ma n se lori eto ina niyan adupe lodo olorun ba 0913655 6952 0913655 6952 ah eti gba won to so sita lataro eti gba won lataro to e ja tun wo boya le rogbon dasi napa bi no hello sir e kale yes sir ah ojo kan pelu yare ah olohun ni awa ko
1: olohun mo kon yin o
0: ah olohun ni o
1: olohun ni da lazare ni
0: la mi o ami o ami o
1: awa tan da si to no ni la
0: la gba olohun ba
1: seri ti arokunrin to pe fun HIV ni ba ni ki so fun pe ka ku ti tele na o ti tele
0: o ti sele o ti sele no
1: ama akoko nti mo fe se ni wipe omo yen ka gbe ku ni environment awon meji
0: okay
1: ka se to ba ni ya di baba ka le gbe omo yen fo e keji ko gba fọlọ ipe kan kon ti bo se ri o ti ri bo ti ri
0: o ti ri bo ti ri
1: o ma lo ogun re time to time
0: o
1: ma ro nu rara olohun o de te ni re ti kumaro nu ko ni ri la buru e yo nbe
0: okay
1: olohun e pupo
0: e seun
1: te wa ri obirin ti o ni okan ni awo obi mo meta si ta obi meta fa won a ti ma ye dupe lodo olohun ori ile aye ko si ti o sele to ba tun gbo te lo ni wa ri ti baba n ba ri o lori re ni pe ki a yen o mura lati mo toju awon omo toko ba biri to ba seku o fun
0: to ba biri to ba seku ko fun
1: albarka ri o mo po si ni to ma ki albarka ko re ma albarka ko mo ko ko re le o to si mo sto pin tin se o olu o mo bo la si ri yo si mara anu gba
0: seun
1: esen gra
0: Eshion baba mi.
1: Ah.
0: Eshion. Lagbaro long. Agbadun ara wa, ma gbadun ara mi. E gbadun ara yin. Eshion olori adua nu. Olori adua nu. Ah, ni nkan kan koju bayi lo. Eyin eyan na la ni ta na. Eyan na na la ni ta na. Ko de ni baje fun yin lagbaro long. Hello.
2: E kale
0: sa.
2: Ko
0: ni ma ni baje o
2: ko mi ni ambassador agba
0: e se o ambassador agba
2: eni pe o ro pe yawo re lo ni la o na ku bayi te wa awon omo re ti ko mo wo da gba awon bo olohun papapo
0: omo kan ti salai si ba e okan loku
2: e lo ka to ku na ni ye na ni ko mo ben ke we on wo jo mo papo mo si ma je ki ogun ti an la ta mo fi so mo la ori pe ogun na me mi mo na awon
0: eh
2: o ti ko lo bo se le ni
0: ah
2: se wa ri o ti na to de ko to gba di pe ko so popo to bi popo na ro ni se ko be da won o ti ba kan na ni
0: ah
2: se ni pe agba bo jo mbi bi o se bi no ah
0: o
2: ko to na ro ni se pe da won jo wa ba kan na to wa se le le ni ni pe obe okun yo ma ro mi o ame yo kan mo be ko ma se ara
0: okay
2: o ma je lasiko o si ma try o ma je kakandoro ati alubosa ko ma ponu je re olorun ba yo jo kuna bi
0: amen
2: ama won ko je ko fun hospital o si ma zara
0: okay sheun
2: se wa le likeji ti a so pe okun ti ni ya meta o ti fi mo meta ti bi kan uru a meta ba won na oniko roju nle se ri da ba wa je o dada o be no sai okun no sai ile pe a o ke o ya iwa kan to ki pa mo popo re popo na gba wu wa ba fun amu nke ke ke ku ya re wo o ma ton ku si to ra won o re ko re de lo mi ni to ku no ko ba o o no ya re wo o ri pe gbogbo asun ta wa yi ajo ma le jara wa ni o o fe ti won ta ni je ba de court o da o da mama ma so ma bere ni bi pe to e da pe pa won o bi mo ba ta ba se ya won ni ah o ko me ti po ju o no bo sa nu wa ni gele pe opo bo se ba na o ama won ti o si ni opo won ti po ju bi pe awon okunrin si o fe fe ya wo nu le mo ta bo won ma se bi wahala wahala na ni ma sa fun o wa ma go riti do je lo mo amo nga gaga ku je ara re wo su ba ku si o po po re so loru do ba so lo san pe ta o ko ti mo se mo o no ba yo sa nu wa o e ma de be ku ki la mo lo o
0: e sheun baba mi a ni ri banu je o e ja dupe lodo lowo ba o ah o la sha sha nu wa sha ona shanwa awon yan ti po ti won tin so sita lata pa bi esi ti mo pe akoko ni pe ko an papa mora bayi e ja fogbon se gbogbo e na lokan kan leje je ja sare gbe lati bi ka gbo ti won fe so lati be
3: la lo sa e kale sa e kale e ku eto emi de di ti olorun mo lati lu to olorun mo ni e jo o ti ni oro kan ti o ti n gbe mi ninu tipe tipe so mo ti mo wa n wa imoran lati enu awon omo Nigeria to n gbo eto yi mo je eyan kan ti nkan ma n tete te mole nitori mo je eyan to je pe mo ko awon eyan mora gan sugbon ni gbogbo gba o ma n se ki n so pe betray so to wa de ti wa se beyin awon ti mo finu tan ti mo gba tan ti ma n ko mora so o ma n fi gbogbo gba o ma fi n betray mi to ma de ti wa se kini yen beyin o ma n affect mi to je pe o ma n tabi o le affect health mi so mo wa n wo pe amoran wo àbọ́nà wo ni mo lè kọ́ sí mo jéèyàn tó yẹ pé inú kan ni máa fi ń ṣe nǹkan tí máa ń ṣe pẹ̀lú àtàwọn tó wà lábẹ́ mi àtàwọn tó jẹ́ ọ̀gá síbi ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ní gbogbo ìgbà wọ́n máa ń fi busú olóore nígbà míì wọ́n máa wá dàbí aláìmọ̀ọ́ṣe so wọ́n máa wá àwọn tó jẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn wọ́n máa wá kóra wọn jọ máa ṣọ̀tẹ̀ àwọn ọ̀gá náà nǹkan kan náà the same thing so ó ti wá sún mi gẹ́gẹ́ mi ò ní ọ̀rẹ́ kankan torí mo ti most times betrayal yẹn náà ni so I really mo fẹ́ káyé àwọn ọmọ nàìjíríà gbà mí lámọ̀ràn kan tí mo lè ṣe torí iṣẹ́ ìjọba ni mo ṣe iṣẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé a máa jọ ń wà lọ́fíìsì nígbà most times náà ni but in most cases betrayal ló máa ń follow inú kan tí máa ń bá everybody lò so ó fẹ́ kí ọmọ nàìjíríà gbà bí lámọ̀ràn ẹ ṣe gan sir thank you very much sir.
0: ti gbo won ti arakunrin na so on la nu kan awon ma pe suri bo tin se nkan mo se o but tin se kan mo se oferin yan bi but tin se nkan mo se ola nu kan sugbon gba mi a ri pe won ni awon ti ba nse daada won ni won pe lori le ile alaye wa so pe awon ti da keji ah wa ma pe o afi bi igi iroko olanu kan e ma si gbagbe pe opolopo awon elomi to ni olanu kan fun eyan ton si daada e ma gbagbe pe eyan lasan lawon na tori a ma da pa bi kan to je pe elomi yo fi ore su elomi se to si je pe elomi won lokan ati le di nkan mu lo titi a ma sokan won laare won laanu kan bawon eyan ti mo nso sora laanu kan re to ni yo mo gbeja re o ati bo on tarakunrin na so ki lo to ku to e ka won na se 0913 655 6952. Hello e ka bo suri eto e ka le sa
4: Efeso
0: si ta. Efeso si ta sa. Tugba gbo un soke die sa.
4: Eba. La ko o se le pe mami mi ni gini kan yo lenu. A de pe eni o sa ni gini e. A de ti logun logun logun. Ah ri on na ba yara. Ma pe gbe ogun Nigeria to ba ma pa ogun o sa. E da kun kan.
0: Ibo lo ti ibo le lo ton fun yin logun logun logun logun ti o sise.
4: A ti lo
0: gun osibi
4: na
0: ti lo so ti bitu na e show dan loju pe lo si pitu e den lo bo ti e ke ti lo
4: dogo tolo
0: se wa ti pada sodo won lati le so fun won ni
4: a so fun won
0: ki lo so
4: o ma lo le na ni pe o si ma sise e de ati labaye ati ri ato
0: o dan yin loju show dan yin loju daada
4: lukutolo
0: pelu kondamiru bi sa okay fun bi ti bile le wa tun foju ewo die bayi
4: eh ti bi baba try ti bi ewo pelu ni ki ya toro na bayo
0: alright kosiwala ejanjo ma beto ilo akoko wa tin lo die die tori a ni ise kan ta je to ba ku bi iseju bi medogun koku ki agumo kan lo lu a ni ise ta je sugbon eja si ma fogbon ba lo bayi
5: e kale ku to praise baba ruko temi ni Mr. Rashid lati kurin seri babo ni moro wa to soro yin olun shanu adua na ni je ka ma gba o ti yin adua na ni je ka ma gba olon ni kan lo ba to le se o ti yin adua ni ke je ka ma gba olun gba dawa si e kale le kon si ruko temi ni Mr. Rashid lati kurin seri obirin to bo re so yin ko so fun re o ti gbianju na ko ma gbadua ko ma se daada soko e ko mu awon oko ati awon me ni family e tono ba ko pe yo pada ri ye ninu aye ta wa yo pada ri o ti gbianju e ko na ni fun gbogbo wa ta ba fe yan ye ka mo ma awon eyan e ka mo mo won dite ki se pe ka kan dede rira wa ye ka de dede ma so ko fi re lokan bale ko ma gbadua to lon ba luun ati ye ma si ma pada rira won nu aye won rira won ko ma ri yen ro ti to ti le ma afete o e ku eto
0: e seun baba mi jare ko ni baje fun ese se mo pe arabirin na bawon eyan tin so lawon na n ba wa tele wọ́n á fohùn méjì kan ránṣẹ́ ẹja gbóhùn tán fi ránṣẹ́ ìyá arábìnrin tí wọ́n bọ̀rẹ̀ wọn sọ pé ó ń wáyà wọn yìí.
6: Kódà a ti wá àmọ́ pítà lè wá sí àmọ́ local government mọ́mí ẹ̀ mú ṣe ní àfáàǹdá níyà àti ìbàbẹ́ náà ti pàdé ara wọn so a ti wá gbogbo ọ̀nà ẹjọ́ ibo ni edith ló ń jẹ́ ọmọ anambra state ni bọ yorùbá ni bàbá ọ̀rẹ́ mi yẹn ẹjọ́ ṣáná wa. Kò sí fún ọ ní ayé ìgbà tí ọ̀rẹ́ mi ya ore mi yin ati baba ore mi yen fe ra won ko ti si fun lodun na that is 1980 something like around 1980 so bo si fun gba yin
0: ha ola sha no fun wa ola ma te si waju nu e na ni a ma te si waju nu e ni ola fun wa se lori eto yi eyan kan te sita latapa bi eyan kan te sita lapa be ma gbagbe arakunrin kan ti mo so laipe pe awon je eyan to ko yan mora awon si je eyan ti awon eyan ma fi bi su ore ta won ba se pe ba won ti ko ga mora la won ko mo se mora ara ile gbogbo eyan sugbon ibi ti agbara ifibiso lore to mu awon de oni pe awon lore o pa lore kan teyan kan ba jade abi ba wole bojo ko yin bojo birin awon oni awon si je osise ijoba to si je pe to egbe pe awon da kan se bise na lo tin ri bayi a da lo sosi a da siri a da wa bise esi moru awon nkan bayi arakunrin na won gbiyanju lati le ma gbara le yanju abi fore mora ju kiru nkan bayi to nsele ko tun ma sele tori ah o ti gbo awon de bi pe ah ise gan mi lese emi gan fe mi lese nipo ton wa yi awon si nro ka won dara le yan abi ka won ti e lore rara 0913 655 6952 Hello.
7: Hello.
0: Ekale ma.
7: Ekale.
0: Yes ma.
7: Ekale.
0: Yes ma. Eba gbo yen soke ma.
7: Mami wale lo soro lati.
0: Koni baje mami wale. E ma je wale o. E sa gbo yen soke be.
7: Yeah,
0: I show my mommy. I show my. Yes, ma. Any kiwani? Benny.
7: Hello.
0: Mo gbọ mi.
7: Eh ni to lo ni typhoid. O lo to ba mi we je bayo. O lo oja. Yo sa lo se ti pe ni.
0: Osa n lo pe.
7: O sa lo pe ko lo wa. Ewe e ko lo wa kini.
0: E pe we je bayo abi ki le pe.
7: Owe je bayo n iba lo si se fun iba
0: typhoid. Ibani. E wa ni ti osa.
7: Osa yen ko lo wa kini oyin gidi ko lo wa oyin gidi ko wa lo egure ko lo wa gure e ko wa gbo dada ko wa se to ba se wa damu ni o mo mi
0: okay omi to ba toru jade nu e
7: omi to ba se lara gure yen gure ti po nyo gure ta se bi o lo so
0: ma po mo yin gidi
7: so ba ti go ta
0: e se o
7: e ko e ti re dan
0: wa
7: damu
0: o mo mi e se o ko ni baje fun yin e se o mama mi ko ni baje fun yin Hello. Yeah. Ah,
8: me alone, Oba. Yes, sir.
0: Yeah.
8: Gbogbo awon yuku inu won o le dun bi ti awon wa yen. Ka won

si tẹdo bitas okunrin ti o le sise akoni ko tẹdo lodo ololufẹ ki lo je bara di romi eyin romi loju tẹdo bitas gbogbo arun ta le ko ni bi ibalopo ni tẹdo bitas ma se mose arokun yo gba yadiyadi obinrin o sale jo

0: chemist supermarket ta won ja lala
1: baba olorun gbadura wa ni damu
2: ami jesu
1: ogun lokara yin ele fe fi dunun ha ni le se wa yin pe e wa do ari abomala ipe oju yin ori nkan kan tele pe sugbon bayi oju yin tiri na gedere awa gbele re pe idunun te fe fi han yin ele fe ti gbogbo ayi gan gbo ni lo radio abeko
2: beeni
1: enu ni kan lati gbo pon
2: oruko mi ni oloye joseph oyelade jekete omo bibi ilu ilokun ni ijero ekiti inu ijo mo ti joye mo wa si bi ile ise yi ni around august lodun ta wa yi igba ti mo wa si bi ere do mo ti bo announcement baba igba ti mo wa si bi mi o ri kankan mi o ri kankan sugbon leyin ose mi lo pa ti mo ti wa ta ti fun mi nikan
1: futu ile kankan tele
2: beeni
1: ami na be mo pe ngba yen eri ba tele
2: ni eri kankan so ngba ti mo wa do se mejo kan sey ti mo ti de yen mo wa be se ni eri kankan to e gbe tin ba nbo ninu moto mi mo wa ni moto to nko da le ba mi
1: eyi to nbo eyi to eri ba tele
2: ni eri kankan akan pe mo wa de bi mi mo ba je de bi ṣugbọn
1: baba laarin e ka yo le ku le mo pe ite n so yi bo ti ri gele nu kele le wa fi se ri saarin e pe mo ti ri nu
2: mo ti be se ri ri yan tele mi
1: o ni kele le ba se ri laarin e awa musulumi ni isin awa fọlọrun se ri awa kristiani kele le ba se ri
2: wa mi e le tara mi mo ti ni be se ri na
1: ko apa
2: e ba e baba agbomo na mo n ri ba e
1: eri mi kiri ba e
2: mo ri
1: e si ri bi tele aya
2: mi ri o tele mo ti mo ri figo e ba mo ri
1: dada bayi
2: mo ri won
1: kele wa fe so
2: ile je e ooto ni ki se fake tori to ba je fake ni ma ti mo tori en ti mi o ri mo ti le se ni ri ba do e dupe lowo olorun
1: ile ise ari
2: amọ na
1: e ti ran won e gbe ile wa fara yin e te le mo pe wa ni
2: eh
1: ṣugbọn ile mo wa ni se ile wole fara yin bayi
2: e mo wole fara mi bene awon eniyan to ba ni isoro bi temi yi o dari won si bi kan ma wa si bi ise won ni bi ki bi ta ba ti polowo ko won wa looto ne e de ma ri igbada loruko jesu
1: so baba e ti dagba e to mo dumelo bayi
2: ati aba ni tarawaje mo ti somo adorun odun bayi
1: adorun odun e fi agbalagba enu yin yen e fi sadua fun ise wa pa gbogbo odun ati mejo ta ti n dawe ta ti wa ko gbogbo atogun odun ati mejo ta dalese doctor mle a fi adura lenu yin baba
2: loruko jesu mo gbadura fun ise yi ke ma tesiwaju
1: be
2: ba ti wi ko ma ri be loruko jesu
1: e se baba baba december ti a wa ri august le ti wa
2: bene
1: december ta wa ri bayi kile wa se december yi
2: o wa dupe ni o wa dupe lowo ile ise iwaju le pa biti re si iwaju le o ma lo e o ni reyin o nkan ta ba ti wi a ma ri be ni o la dumare
1: ile to je pe ni si mo biti ni na kedere
2: a dupe lowo olorun
1: lowo gbadura wa
2: tele thank you brother
1: ele ve sadua fun wa ele ti wa ni se wa lodo tan gba kan
3: ti baba wa njo na ayin atogbe ati agbara okunrin olo owo yin do ma ruke lagbara tolo nte fe lagbara lo e ma ri se insha allah ise yin olohun o je o peji to ju bayi se musulmi yin abi
1: musulmi
3: atala lagbara tolo ola ka bata lo ola safai marwa ola maqama ibrahim ola taurata ola injila ola sabura ola qur'ana alafia temi gugu olohun ko se fun la wala haula wala quwwata illa billah
1: isele
3: oyo
1: almostiche
3: ba
1: e ti bele ti wa si lorin gba te ko wa
3: eh beni ama ibena mo wa de do
1: ni wa ba te tu flower si ti bolo ni
3: beni
1: beni si ba e gaye atope ye e ni se dada
3: alhamdulillah
1: ko mo fun ni wa o fi dada
3: alhamdulillah
1: ni tu wa ola pe wa di atun ba ile tu wa fu pe ke tu pa ba nkan mi wa ba ya
3: be beni beni
4: wọnà wàdú àrí agbọmọlá ọba ìṣègùn àgbáyé aṣíwájú gbogbo oníṣègùn ìbílẹ jákèjádò orílẹèdè nàìjíríà tó bá ti wọlú lọrin sọpọ ń lọ sódò ta bọọlẹ nílẹpọ 80 grace filling station ẹ tó wà lọdọ ta yẹn aṣí shopping complex tó fẹẹ gbẹ ti ilẹpọ 80 grace filling station yẹn gorí òkè aṣí shopping complex yẹn tó bá ti gorí òkè yẹn tó bá ti gori step yẹn tó báyìí wọ́n wò ṣe ẹ́ ọ́fíìsì àkọ́tọ́ máa kàn lápò ṣe ẹ́ àwàláwà ń bẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08032656265 08032656265 lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ ìlera tá a ti ń pariwo pé yóò bẹ̀rẹ̀ lù lọrin 20 july ni yóò bẹ̀rẹ̀ o lèmi àríyá gbọmọlá máa wọ̀ lù lọrin o pàdé mi níbẹ̀ fún ọ̀tọ̀ ń wá lati bi odun di atọ lafani ati ba mi to ba mo se mi lo nba to ati wa nlu lorin almost 30 years ni because it's in kwa jodo me dogma. So it's in kwa 26 years. So as you one lonely almost 30 years ni. Ibanu ju ni kangwa ye ni kwa wao. Ola la ila ya la. Woto wala uju. Ola na ya. Ola na lapa lapa. Ola na mje mje. Abo ola na latan latan. Abo ola na geniza. Inu embona oloru nu. Kolu kolu e. Toba tu kolu wa otifon le daoro. E dabu abedo oloso. Injo wati wali oko obopa. Obopo. Boyo tu wa primary infertility. Abo wa secondary infertility. Obi kabi abi ke jori daduo olohun ba la lo ba ton somo o bolohun ti wa ni mi ari agbomola ile yoruba fun o oba asegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado le drinje lati lewe ati bogi fun kafigbo ti asemba wa lagwa re ko si dupe fun olohun oba so abi won to kesi pe awon ba lupo ni woni to ba nton komo kunyen jo abo lato si egbe staphylococcus o nkan ge o je nun komo kunyen igba ti nkan fe ni jade abo nto oni bi oyin bi oyun abo to o te lato si ajere oni people si be wo loju ara igba mi yo lo yo tun para din gba mi ato si ajere ni e abo nto e je lo nto to ti lato si eleje kolukole ti wa kolu re bi pe ifon ni dakole dakole nbe so opolisi si aro mi lekun be ojo ran be se kan so lo oje la ro tutun ko man kun yo so aboji to o ma fkon ti wa first mi lo fe aye je o lagara aro mi lekun ye abo gbe ju e kan so lo ngbe se kan so ni e abo ni ojo ra se ju ka si keji o mi nko man kun ye ti wa abi ti tense wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni wo ni ti nanu ba ti gbegbedu wa na wa gwara abre si man ja oko e kakiri aro mi si man ja oje e gbo ki nanu ni won nanu ajaka oko elewu gbedu jangula bi jora bi owa o kuna tun paradi o kina o nyan pe be to ba ti gbe eru enu agbara ba si ma je oko e kakiri ara bere si ma ja oje oju o bere si ma su ti ko lu ko le ba ti ko nu oju e ati pe oni ti npe ni cataract so abo ni glaucoma o ba ti ni cataract glaucoma to ti damu lori e ibi to ba ti ngbo mi ngbo mi je bani o ngbo mi na ni o ngbo mi labuja ni o ngbo mi ni bi dani abo ngbo mi de kisini o ngbo mi de gbetini abi to ba ti ngbo mi jati jado le de je mo bon lu lorin lodo ta legbe le palade abi iwo ni di yo abi ti ten se wo arun asuki ni on 40 years wa dabi tomo rumedogun ago te ngbe ko ori ko bi ba ti re nto nkan mo kun re lo mi ti kere ojo mo kala so se mi ji la fin tojo asuki ti won na ba ri nkan mo kun re la ni o se mi ji wa bu eni ni mi ti nu e ma dude abi ti won ni ipakeni abi pasale tawon lo mi bo npe ni ania o pe ti o tun gbo pada abi ti won ti eni oyun ju fibroid ju alaka ni mo ni ni o mo gun o ni o mo run alaka no ju ala mo ni o mo ga yo mo ga won ni alagbe fe so kale won mo ko yun ju lo mi kakiri ti won ti eni ju lo lo ni o le support nu e abi ko support nu e abi ko asale nu e ju lo lo ni e ju ala pa lo aburuburu ju nu oyun ju boda kun dele wala wo de gbe left ten boda ndele adanwo elomi o pete tu bara gbo pada odo aya gbon la wa dupe fọlọn oba abi ti wo ti eni gbe onu ni abi ti wo ti eni ko egbe ni abi ko semi semi elomi awon arugulugorogo ti dogo eru awon arugulugo turugo bi galon wa fasayi lo nba o se be ni on jejeli elomi lepo lepo gorigode elomi woko woko mo pe omo re wa lobirin won ti gbojo arugo soju eni elomi wa ya wa ra ko ra fe elomi lepo lepo gorigbo na de won pa ore mo nde pe bo nje ti wa je won na sutawon agba o pade ari agbon la ile yoba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado le denje wa ribe to asuku won le sewo sembele wa eni lo ma ni jade won to wa kefin pe o ti ni atogbe abi to suga elomi le to kale ba europe bo ni to suga ni e abon to bi e me ma run kilo to ma to ba ti nko je kan be meji vitamin ara ro alon to danu ye so wa do ari agbon la abi wo to je pe paja paja lowo paja paja lesin gbogba abi o to te je yi pe soki o le je ru ti wa ko lu san re o ti je ko ni soki ro pa do se wa lo lo bi kankan ba mara kin pelu ko tayun azenje o tumi le kin to le ko tayun ba pa mara ah wo tin dunia ki ba ba so kon ba ki kon ba jera wo to ba ti ri pe amu kan dumaru mo mo inu mi ara inu e jare nu san re padi ari agbon la ogunjo osuke je 20 July 2026 le mi ari agbon la wa lu lo ni o to ba ti wo lu lo ni so pa lo so dota to ba do dota bole le po 80 grace philistines to wa lo dota asi shopping complex ba gbe ti le po yen gori oke ba tin gori step yen tan wo wo se office wa lo ko ma kan ero ibani soro mi ni 08022655 08022655 anu ti ba tin do lamu ta number ti loko pade mi emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile drinje mo n dagbere pe mashallah fo ile ni bo

aja ma gbe ope ayo goyin fona won ba lodumare e ma gba gbe lose to koja atabi tete ni tete ta atana ni pe ambo lose to nbo sugbon ba ti sona olohun se kini o fa yo pe le o si sami soro wa lafide sori eto loni gbogbo eyin tete nreti eto yin ko ma gori ate eto nlowo ta wa e bagun mokan la balu ba ti gbe wa go meji la na nu eto se n gbo yi oun na la npe ni show ye ko faja lawojo awon osere awon tiata olori patapata gbogbo patapata na o na won oro mi to je pe bi sala sugba ma nwa laarin won le kankan lejeje to si je pe gbogbo awon ololufe wa na awon na ma sokun fa die die die tin sele laarin won gbogbo ru awon oro bayi na la ma yewo lori eto yi a so bi tan ni ohun to fa ayi kan to fa ti nkan fi sele lapa bi kan to sele sapa bi kan ti o ya won kankan la ma ton mo le si lori eto fun ti toni Prince Dr. Mayo wa ko seni bi ya dan sediki DK1 o na lo lo to eto yi be ba ti gbo baba to ya parting cough dan sediki na la nson pa Prince Dr. Mayo wa ko seni bi ya o na ro kan ton tin so lo lose to koja sa te si waju ninu oro yi abi a gbe mi ninu oro yi ta tu ye wo fun ti toni Precious Afolabi o lo ko temi bo ba pe bo ku die ko eto to tenubo odo a wa soju opole debi pe eyin na gbogbo te ba ti ri si oro ta ba gbe yewo loni e lori ofe ati le dasi Precious Afolabi na ni kini ni o ma te soke ti o si ma te sile la sale yi show ye ko faja hello

0: rikishi dayi ojo pe
1: orogun owo ti wa onaji
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro se o ye ko faja ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin ose yi magba skiyaski eje ajogbo o
2: ha agbede tun taro aluko de tun tusun lekeleke de tun te fun praise dr mayowa ko se ni bi dance riki de ke wa mo tun de lale yi lori to show ye ku faja lati le se diamond 88.7 fm iriwo lede ilorin ni ipinle kwa lori lede nigeria olo bo tin mi o yi pada precious afolabi oge filabi oko yawo on lo gbe mi wole lale gẹbi ti ma gbe mi wole tele owo to fin gbe soki to fin gbe sale ko ni din to mo nawo si dakun sami ko ba n gbe to ami mi to ba ri be ibo la fe lo loni ibo la fe ya si ibo la gbe do ni jejo sibi ta gbe do ni jejo sibe lati gbe loni ni ah to ba ri be loruko alase ati apase le se diamond 88.7 fm ki wa pe eka le eka ti ko wo pe eka ti royin loruko gm gati james alemo ki wa pe eka le loruko oludasile ile ise yi baba wa ti mo fi towoto daruko won most senior special apostle baba oluwole awo tu yi mo fi kin pe eka le omo nigeria lati je ejo awon kankan sele to fowo bayan lemi to je pe opolopo ro pe yin so ni jejo amo oro ri be kini oje so ni jejo e mo ba wa ka lo bo lati gbe lale olowo button mi bang bi oke
3: Hey, wo every monjo ku enu sa un so fo gogo di bere ka tore rin odibo ka tore fun o dodan o won se bi oni ile dabi lai lai iku doro pe ni re aji azani o jade laye iku doro pe ni re ogogo ulodogo jade laye eni ma gbe ko ba ndaro fagbe eni ma lu ko ko ba ndaro fosun eni mo lekeleke ko ba ndaro fe fun ogogo kurisi u meje fun won kafara lawo fun won bo ba dohun wo mama je kolo mama kole oni mo bodohun taye lo du bodohun sorun re ogogo kulodo iku pa gbe bi eni ti o la rori iku pa lupo bi eni ti o ko sun iku pa lekeleke bi alai le fun oju to wo gbogbo egbe oni tiata lapapo o e ma ma ku roju gbogbo omo le karo ti ile katapata e ku ara feraku enire to lo gbogbo wa patapata gbogbo ebi tara e ku ara feraku enire to ku baba re abi wa pele ti o paradugo won lekunri amuludu ti lo gbogbo ilaro gangan patapata e mama ku ara feraku omo re to

ha yoruba bo woni erin ka ile erin wo atanpa ko si mo owo din lagba eti o si lori mo ori dapun lagi ogogo o ma ku lodo baba tunde o digbere o digba o di be ni ba njo ni o di be yan ba nje yan waju to koju si olodun je popo won da si eyin to fi sile ko ni baje lasi ona ba mi dumare olowo ti ni mi tun ba n gbe oke

bayi oku ledare oku se to se a ma wa dupe fun alaji ta wa za gogo oloju ko wopo ninu awon ti won jo je osere cinema gbelewu osere oritage atawon ton wa ju re ni atawon ton jo je dide atawon ton wa leyin ah oloju eni ti alaji ta wa za wo ti osore fun ri ninu gbogbo won to si je pe asore mo wo be ni asi foto mo je ko si o mo ti ba se pe ngba to olojo di la wa n gbo gbogbo e ele ni ah ko da fi so odun mewa tan fun ni Canada alaji ta wa san lo si sawa bi re igba bayi ti mo se ti mo ni di o ngba bayi alaji ta wa san lo si sawa bi re igba ti mo fe ya film bayi ti o so lagoya bo oni alaji ta wa san ogogo ni mo lo saba on lo si sawa bi re koda a ri eni to ti di star lo nto ni film akoko ton fe ya laye won ti o so won si fe ki ta o alaji ta wa san ki won wa nibe oni alaji ta wa san ni wa leku on wa pe won bye amon o lo lowo e da pe sanu alaji wa nbi lere pe o da sin melu melu le fe ki se ona melo ti fe ki han nbe oni a oni koju ma oni koju marun si meji na lo alaji to ba ri bi o da owo mi di bayi mo wa leku sugbon wa ba mi leku ko wa salaye ara re dada emi ti yin toto eni ni nigba to n deko to n salaye fun won pe bye oni sin marun pere lo fe kun ya oni mo kan la laaje pada ya ai wa mo ya oro mi na to tun so to tun so ti o se mo so lori afefe talenti ti mo so en da kore ni sin ti bu ba yo mo ama kin to da kore lowo ti ni mi irin wo gbogbo lu mi titi ni fi n bere lowo pe o da iku alaji ta wa sanu gugu agbole chatan nikan ko lo fo ba lemi Yoruba nikan ko lo fo ba lemi o koda orilede Nigeria nikan ko lo fo ba lemi gbogbo agbaye eniko Alhaji Taiwo Azan lo fo ba lemi ki Olorun ba mi ledumare ko ba mu ko buku loju won e dan ko sami e gbangbe to ami mi ko ma ti je ko ya wa na nisin oya oh, yeah.

afrimọjoku ẹnu nsa nsọfọ ogogo dìbèrè katorin odigbo katore fun o dọna wọn ṣe bi oni ile dabi layelaye ikudoro pẹ ni re aji azani o jade laye ikudoro pẹ ni re ogogo olodogbo jade laye ẹni ma gbe ko ba n daro fagbe ẹni ma lu ko ko ba n daro fosun ẹni mo lekeleke ko ba n daro fẹ fun ogogo kuri si u meje fun won kafara lawo fun won bo ba dohun bo mama je kolo mama kole oni mo bo dohun taye lo lu bo dohun sorun re ogogo kulodo iku pa gbe bi eni ti o la arori iku pa lupo bi eni ti o ko sun ri iku pa lekeleke bi alaile fun oju towo gbogbo egbe oni ti ata lapapo o e ma ma ku roju gbogbo omo le karo ji ile katapata e ku ara feraku eni re to lo gbogbo wa patapata gbogbo ebi tara ẹkú ara fẹraku ẹni eto ku baba re abiwa pẹlẹ ti o para dugo wọn ọlẹkunri amuludu ti lọ gbogbo ilaro ọgangan patapata ẹ mama ku ara fẹraku ọmọ re.

0: Okufu wa ni aduo, ina lilai wa ina ile iroji unu. Atai atu lila, azaki atu lila, atoyi batu salawatu lila, asalamu alaika. Ayu anabiyu wa rahmatulahi wa barakatu, asalamu
1: alaika. Osinsun, yobaba wani... Aisan lawo enikan ki ri ogbo okan enikan ki ri wo be si ni oraro kan ni won ni fe kun asun dake oju ti o oju ti ologun tomo re ku losan gangan se ewe la ni orija ni abegbo to ba je pe to wo ni yato sawon to gbaruku ti alaji tan wa sanu gugu o nbe fun gan fun e olohun ke pupo ame le mo tori pe ko ni geraga tori ngba ti mura ti o ku to lo si ilu laro nbi maslasi won ti won ko lowo 25 million lo gugu gbe kale fun be cash pe to di da city to won ni ti o mo pe ko ni ju bi ose kan lo si gba won so se meji ton o faye sile inu owo lo ti mu nijo ta n wi beni suban ibaba won si ni ara gbe laye aye ki sabegbe eni ti o ba ni license aye won ki je ko gba yi o owe ni o to se bi owe gbogbo yin baba te n gbo wa lale yi olodun ba mi lidun mare o ba afori jo gogo amo gege bi n to go ma so o ga so no re kan ko to ko ni oni bintin laye oni aye yo je nkan kan olowo botin mi juje je ka won ti o ma je eri je mi so Sian Bola Lukman lati Lobu mo ti rin bi ni Ipinle Osun Jonathan Ogungbenro mo ti rin bi Yusuf Muritala Olaitan mo ti rin bi Salman Abdulgani mo ti ri eyin na bi bayi esinsin o ajosewa ko ni baje Sadu lati Salaluko ni le Ibada mo ti rin bi Alhaji Sani Adebayo Kamadin lati lo Abuja esinsin o eko Adoti Alhaji Kazim oni lati Emiasud esinsin ajosa ko ni baje Alhaji Ismail Ademola Adesegbin lati UK Alhaji Adeni Omo Gbadamo si Alpha Al Oyo wi lati Gausibi Mr Rashid lati Gambari Mr Joseph Omani Oye His Royal Majesty I know Rosun ni Texas ni United States of America Oya jagun tan so

oda to ba ko ti o ba lo a gba omi sumo ko to di pe a gba omi gege bi oro alaji taiwo asan ti mo n babo to alaji taiwo lo won fi awon yawo sile o won fa awon mo sile gbogbo eyin olulufe won patapata papa gbogbo eyin o sere mo wi in so pe e ka bi kan gbogbo eyin patapata eyin alaji taiwo asan gogo odowo yin o gbogbo nta ba se loni oro itan ni o da leyin wola e je kan ti pe awan o lonjo kan o alaji taiwo asan lo lo nigbati gbogbo oro kan yi ge beni kankan na o se mo lo le oko kan le oko kan le oko kan to ba ri be olo botin mi e to ba wa nle sa gbesi ko lo gbogbo